0: kan zai shafi ya burin idan gwamnatin Najeriya na bunƙasa samar da abinci da rage shigo da abinci daga ƙasashen waje.
1: Rangare ne gaskiyar magana, duk yadda za a yi dole sai gwamnati sun sa hannu a kai, saboda gaskiyar magana mutane ba su da ƙarfi. Mutum ne da ya samu gona, a misali ya samu gona a Iyuli, ko ya samu gona a Inkil, ko ya samu gona a Kangere, ko nan ka samu gona can Bayara, ya za ka yi ka je saboda tsadan mai da kuma ɗawainiyan ka je ka yi aiki ka dawo? In ma wasu ne da ka ba su sa maka aiki, abin da ya maka tsada ba za ka iya samun abin da ya kamata ka ce ka samu ba, sakamakon zuba mai da zuwa wajen gonan yana da wahala.
0: To amma yanzu a nan me ta yana kenan kuke ga gwamnati ya kamata a ce ta shigo domin rage wa su manoma wahalar da suke sha, musamman a fannin sufuri da kuma tsaro?
1: Eto, ai babban abin da ka san gwamnati su suna da hanyoyi da yawa, suna da kuma hanyoyi masu yawan gaske da su iya taimakawa al'umma. Ka ga maganar mai fetur a samu a ɗan samu ya ɗan sauƙaƙe kafin mutane su ɗan samu su rinka amfani da man fetur da sauƙi zuwa gonakinsu. Ko ɗawainiyan yau da kullum ma in aka samu man fetur ɗin ya yi sauƙi za a iya samu. A maganar tsaro kuma ka ga ba wanda yake da bindigan da zai iya tsare 'yan ta'adda in ba gwamnati ba. Gwamnati ne suke da halin da za su iya tsaro, su ƙara, su inganta tsaro, kamar yadda ake magana 'yan sandan jihohi da wani abin nan. Duka wayannan fa in gwamnati fa ba su mai da hankali ba, duk zai iya zuwa ifin ƙarfinmu. Gara gwamnati su taklin ɗin wannan abin, saboda a wasa-wasa ga ya ɗauki shekaru ana ja, har yanzu fa ba a ƙara wannan abin ba, har sabon salo suka fitar. Don haka noman ma za su iya taklin su hana. Don akwai wasu ƙauyuka da muke jin labari an ce a gaya ma mutane ma in ba su ba da kaza ba ma ba za su je gonakinsu ba.
0: Akwai wata matsala kuma da ake ga ita ma ta taimaka wajen rashin samun wadatattun filayen noma kusa da gari. Misali kamar za a ga mutane sun sayi babban fili, sun zagaye shi, su ba su yi amfani da shi ba, kuma ba su bari an yi noma a ciki ba.
1: Gaskiya wannan kaga duk haƙoƙin na wajen gwamnati ne fa. Gwamnati ne suka yawata su yi supervision ɗin wayannan guraren duka su gani, in har ba za ka gina ba to ka bayar wa wasu su amfana da shi wajen noma. A rinka sa musu ko da adadin kuɗi ne ma su faɗi hayan da a rinka biyansu, kar a ce tunda ya saya a ce an kwace a banza, ya ba da haya hekta ɗaya kaza, ana ga da a iya samu gurin da kuma yana da safe. Akwai katanga, akwai komai, kaga da a iya samu masaranka in kai data tsira, dawa, shinkafanka duka data yi tsira. In wannan gwamnati suka matsa hannu suka bada doka, ba wanda da yake dolensa da a yi.
2: Muhallinka, rayuwarka.
3: Shi ma Malam Umar Ɗanladi da aka fi sani da Azra Arfa, ƙaramin manomi ne mai burin ci gaban sana'ar tasa ta noma. Ya bayyana rashin jin daɗinsa akan rashin ci gaba da noma da ya shafe shekaru masu yawa yana yi. A cewarsa, matsaloli da dama ne suka dabaibaye ci gaban harkar noman a wurinsa.
4: Muna son noma tun da mun ga iyayenmu suna yi. To amma ina tabbatar maka halin da ake ciki yanzu kamar ni akwai gonan da na saba noma, to amma ba na tagagara, ba kuɗi da dan dinga tafiya gonan, sannan ga maganan sayan taki, ga matsaloli dai na rayuwa wanda talakan ƙasar nan ba sai an masa ƙarin bayani. To kuma gonan ma tukunan nisanta ma ba a magana, da ma kusa ne sai in ce ko da ƙafa ma na rarrafa ni da yara, to abu ba zai yiwu ba, dole haka na haƙura kawai.
0: Yanzu haka kenan kake zaune wannan shekara baka noma?
4: Wannan shekara babu noma gaskiya, sai dai abin da Allah ya yi.
0: To ina batun abinci da ake cewa ana fatan kowa ya koma gona saboda a samu sauƙin abinci?
4: To ta ina za a koma gona? Gwamnati ta kawo ɗauki da akwai sauƙin taki, to watakila talaka sai iya, amma a halin da muke ciki talaka in ya ce maka yana noma kawai ka ji shi, don mu ne talakawan.
0: Akwai waɗanda suke cewa akwai masu filayen da suke kusa da gari wanda sun zagaye ko sun gini amma ba noma a ciki, kuma su ba su amfani da irin wannan filayen, baka ga su ma sun taimaka wajen rashin samun filaye kusa da gari?
4: To ai abin akwai dalilai. Na farko, idan ka je ka roƙa ɗin aka baka, to wata shekara suka ga amfani mai kyau ba za a baka ba, sai su ba mu wani ko kuma su gwada da kansu.
0: Yanzu ina mafita kenan, kana da wata shawara da zaka bayar ita gwamnati?
4: Shawarar da zan ba wa gwamnati gaskiya su ji tausayin mu ƙananan nan, su ji tausayin talakawa, abinda nake nufi shine

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa cikin shirin muhallinka, rayuwarka. Wadda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da suke akan lamuran da suka shafi muhalli, waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi, da kuma uwa uba fannin noma da kiwo, wanda naku Nasiru Sani zan gabatar. A wannan makon, shirin muhallinka rayuwarka na wannan mako zai mai da hankali ne akan illolin karancin gonaki a kusa da jama'a da yadda ya shafi burin bunƙasa samar da abinci a Najeriya.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Sau da dama masu burin shiga harkokin noma a Najeriya kan canza tunaninsu sakamakon rashin samun gonakin da za su noma kusa da gari, lamarin da kan tilasta su jingine aniyarsu ta yin noma. Gwamnatin Najeriya dai ta sha kira ga 'yan kasar da su koma gona, la'akari da yadda Allah ya albarkaci kasar da wadatattun filayen noma da kuma yanayi mai kyau wadda za a iya noma kowane irin nau'in kayan abinci. To sai dai kuma ƙananan manoman kasar, musamman waɗanda ba su mallaki gonakinsu na kansu ba, na kukan rashin samun damar yin noma saboda rashin gonaki a kusa da gari, inda sai sun yi tafiya mai nisan gaske kafin samun gonakin aro ko kuma na haya. Malam Bashir Yakubu Jahun, malamin gona a hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi, ya yi mana tsokaci kan matsalolin da ke jawo ƙarancin gonakin.
2: Ƙarancin gonakai da suke kusa da mu a nan, kusa a gidajenmu, wasu matsaloli ne da yanzu suka haddasa aiki ko kuma ince barazana ne wa su ƙasa din ma gaba daya, sakamakon manoma suna son su yi noma amma saboda proximity ko ince tazara da yake tsakanin manomi da gonar ta yi nisa. Na farko, urbanization yana ɗaya daga cikin matsalar da aka ce yanzu gona sai ya yi nisa kafin manomi ya je tarar da inda da ya noma ɗin. Aihuwa musamman arewacin Najeriya ta yi yawa, wannan ya sa inda da jeji ne yanzu ya dawo gidaje, ya dawo gari. Sannan akwai abin da ya shafi kaman farashin mai ya hau sufuri. Da aka ga manomi yana son ya yi noma ɗin, amma daga inda yake zuwa inda zai je gonan, sakamakon kuɗin da yake tsakani ɗin sai ga ba zai iya yin noma ɗin ba. Sannan abu na uku, jinkirin gudanar da ayyukan gona. Nisan gona daga inda kake zuwa inda zaka je ɗin yakan kawo jinkirin yin aikin noma. Yanzu misali, na mai ta fitar da prediction ɗin ta cewa ranar kaza da a yi fara, da a samu ruwan da zai sa ka yi noma. To amma saboda nisan, kafin ka je wajen ɗin sai ka ɗau lokaci, wannan abin yakan jawo matsala wa noma. Sannan abu na huɗu, akwai asaran amfanin gona. Ka noma ɗin yanzu komi abin da ya kamata ka yi, amma ɗauko kayan gonan daga can nesa zuwa inda za ka ajiye kayan gona ɗin shi ma wani matsala ne. Sannan wahala wajen samun kayan noma ɗin, kafin ka samu kayan noman da za ka yi aiki, kamar abin da ya shafi taki, abin da ya shafi iri ingantacce wanda ya dace da yanayi, yakan iya zama wani abu ne mai wahala. Sannan bayan wannan, rashin samun shawarwarin jami'ai wadda suka kware dangane da abin da ya shafi noma ɗin shi ma yakan zama wahala, sakamakon da ka samu malamin gona da yake kusa da gonarka, da ka samu sakamakon kayi nisa ɗin da ya wahala ka samu malamin gona da yake kusa da kai wanda zai baka shawari akan yadda ya dace ka yi aikin noma ɗin. Sannan abu kusan na ƙarshe ɗin ce shi ne ƙaruwan kuɗin aiki, intensive labor kenan. Ka samu wanda za su maka aikin, ka ɗebe su ka kai su can su je su maka aikin, shi ma ya zama ja'iba. So wayannan abubuwan suna ɗaya daga cikin matsalolin da ya sa yanzu manoma suna son su yi noman, amma saboda nisan gona ɗin ya sa kuma ba za su iya shiga kai tsaye su yi aikin noma ɗin ba.
3: Ya kake ga hakan zai shafi burin da ake da shi na ganin an samu wadatuwar abinci da kuma Najeriya ta zama mai dogaro da kai a fannin samar da abinci?
2: Lallai zai shafa. Don yanzu misali a ce wayannan nau'ukan amfanin gona da muke nomawa ɗin yanzu zai zama sai ɗaiɗaiku ne wanda za su iya. Da ni dan yi kai da kai wannan zai wannan dai, kowa wanda yake da sha'awar noma ga gona a kusa zai iya yi, amma yanzu saboda nisa ɗin ya sa ba zai yiwu ba. Wannan kai tsaye zai shafe shi. Sannan kuma ta hanyar da ba kai tsaye ba shi ne, misali ni yanzu ina son yi noman, wannan yana son yi noman, dole sai mun haɗu watakila ko a group a ƙungiyance ko na makamancin wannan kafin mu iya cimma muradinmu akan wannan. Sannan kuma a ce har an samu ma abincin mai yawa a inda muke community.
4: Muhallinka, rayuwarka.
0: Yanayin tsadar rayuwa da ake ciki a Najeriya ya tilasta mutane da dama a ƙasar komawa ga gona. Amma babban cikas da suke fuskanta shine na safararsu zuwa gonakin cikin sauƙi sakamakon nisan da gonakin suka yi da inda suke da zama. Da dama daga cikin irin waɗannan 'yan Najeriya masu burin yin noma sun haƙura saboda ƙalubalen da ke cikin aikin noman a wurare masu nisa. Malam Zakariya Muhammad da aka fi sani da jikan ma'aji masharhanci ne kan harkokin noma da kiwo a Najeriya. Ya yi mana tsokaci kan dalilan da ke haddasa matsalar da kuma mafita daga matsalolin.
5: Akwai wasu factors ko kuma muce abubuwa guda uku wanda suka jawo matsalan saboda rashin ci gaban noma daga wajen kananun manoma. Misali yanda ka faɗa rashin filaye kusa da gari. Filaye kusa da gari ko da hectare ɗaya ko rabin hectare da sauransu mutane suna noma shi cikin sauki ba tare da tsadan transport ba, yanda mai yayi tsada mutum in dai gonansa yayi nisa kafin ya je ya dawo masa ya samu 2,000-3,000 ya je kuma ya dawo gida ana jiransa da abinci, to sai ga wannan ya sa yayi discouraging ɗinsa ya gagara yin noma. Abu na biyu akwai abin da ya shafi insecurity, tunda babu filayen noman kusa da gari sai an shiga jeji sai an je nisa. Wajen zuwa nesan ana samun matsaloli daban-daban, wasu a ɗauke su, wasu su haɗu da hatsari ko kuma rikici da Fulani ko da sauransu. So shi ma ya jawo rashin ƙananun manoman su yi noma yadda ya kamata. Sai abu na uku barna, wanda idan wajen yayi nisa, idan mutum ya je yau ya dawo duk yayin kwana uku ko huɗu kafin ya sake komawa. To akwai barna na mutane, akwai barna na dabbobi wanda sun san baya kusa, to sukan iya zuwa su je su masa barna wanda in ya koma kawai sai ya ga abin da ba shi yake so ya gani. Wato tabbas rashin filaye kusa da gari ya jawo koma baya harkar noma ba dan kadan ba.
3: Kamar ta yaya ya shafi bunƙasar noman da kuma ya samuwar abinci a wadace, zamu mai da ita gwamnatin Najeriya kullun take burin ganin cewa an samu tsayawa kan kafafu musamman a fannin samar da abinci.
5: To malam, kamar dai mu anan in ka dauka misali, zan yi magana da case study na Bauchi. Bamu da manya-manyan manoma sosai, in ka dauki average kamar kashi 80 ko 75 na manoma ƙananun manoma ne wanda basu wuce suna yin abin da suke ci ba, da kuma ɗan kaɗan wanda zai shiga kasuwa ba mass abin nan suke yi ba, production suke yi. So sai ya zama a cikin kashi 75 ɗin nan sai ya zama cewa ka samu kusan kashi 50 basu iya sun je noman nan ba, ko kashi 40. To ka kuwa in shekara ta zo kaka, buƙatan abincin zai yi yawa sosai, tunda wa'annan inda sun yi noman ko da iya abin da suka ci da iyalansu suka noma da ya rage buƙatan abincin, demand na abincin a cikin kasuwa. To sai zama a cikin kashi 75 ko 70 an samu kashi 40 ko 45 basu yi wannan noman ba. To ka kuwa gaba yana nuna cewa akwai danja, domin idan kamfanoni suka sassaya abin da suka sassaya, su kuma mutanen nan da basu yi noma ba su ma kasuwan da su je su noma, a maimakon cewa su ne suke cire buhu ɗaya buhu biyu suna biyan buƙatan su bayan wanda suke da shi a gida. To ka kuwa ba karamin matsala da a samu ba.
3: Yanzu ina zamu ce, ina mafita kenan zamu ce a cikin akan wannan matsala.
5: Amma fitar kenan gwamnati ta sake lura da yanayin tsarin filaye da kuma tsarin filayen noman da kuma wanda suke rike da filaye yake zaune ba abin da ake yi da su. Sannan kuma mafi girma shine a nemar wa mutane ingantaccen tsaro, domin tsaron shine babban abin da yafi kamata. Domin koda da filayen noman, wallahi saboda matsalar rashin tsaron nan, abin da ya kai kilomita 10 kilomita 15 wani yana tsoron ya fita daga cikin gari ya je saboda rashin tsaro. So babban dai matsalan shine a samar wa mutane ingantaccen tsaro da kuma duk abin da yake alaka da noma ya zama an same shi cikin sauki, kamar abin da ya shafi transport da kuma kayayyakin amfanin gonan kamar su maganin feshi da taki da sauransu.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Wasu daga cikin dalilan da ke kawo karancin gonakin noman sun hada ne da karuwar jama'a a sakamakon yawan haihuwa da ake yi a kullum, da kuma yadda wasu masu hali kan sayi manyan filaye tare da killace su na tsawon shekaru ba tare da yin noma a ciki, ko kuma sahalewa wasu su noma abin da suke so su noma a ciki ba. Sauran matsalolin da ke sanya tsadar noma sun hada da tsadar mai da kuma matsalar tsaro. Malam Ibrahim Janko karamin manomi ne da ke noma a gonar Aro. Ya yi tsokaci kan tasirin rashin mallakar gona kan ƙananan manoma a Najeriya.
6: Gaskiyar magana, wannan matsala ni kaina wanda muke tare da su muke aikin gona mutane mun fi mutun shida dukkan sunna a cikin mu shida mu biyu ne muka tsira saboda sakamakon masu gonaki wanda su da ake noma yanzu ya zama filaye duk an kakkarba mai sayarwa ya sayar wanda dai biyan bukata ya biyan bukata ni kaina ma Allah ne ya sa ma gonan wajen da nake noma ne a yana ne yace in ci gaba da noma ba zai amfani da shi da wurwa shi yasa Allah ya taimake ni ma ba daga ni ba
3: to kaya kake ga hakan zai shafi ya burin idan gwamnatin Najeriya na bunkasa samar da abinci da rage shigo da abinci daga kasashen waje
6: rangare ne gaskiyar magana duk yadda za a yi dole sai gwamnati sun sa hannu akai saboda gaskiyar magana mutane ba su da karfi mutun ne da ya samu gona a misali ya samu gona a Iyuli ko ya samu gona a Inkil ko ya samu gona a Kangere ko nan ka samu gona can bayara ya za ka yi kaje saboda tsadan mai da kuma dawainiyan ka je ka yi aiki ka dawo in ma wasu ne da ka ba su sa maka aiki abin da ya maka tsada bara ka iya samun abin da ya kamata ka ce ka samu ba sakamakon zuba mai da zuwa wajen gonan yana da wahala
3: to amma yanzu anan me ya ta yana kenan kuke ga gwamnati ya kamata ce ta shigo domin rage wa su manoma wahalar da suke sha musamman a fannin sufuri da kuma tsaro
6: eto ai babban abin da ka san gwamnati su suna da hanyoyi da yawa suna da kuma hanyoyi masu yawan gaske da zasu iya taimakawa al'umma kaga maganar mai fetur a samu a dan samu ya dan sauƙaƙe kafin mutane su dan samu su rinka amfani da man fetur da sauki zuwa gonakin su ko dawainiyan yau da kullum ma an aka samu man fetur din yayi sauki za a iya samu a maganar tsaro kuma kaga ba wanda yake da bindigan da zai iya tsara yan ta'adda in ba gwamnati ba gwamnati ne suke da halin da zasu iya tsaro su ƙara su inganta tsaro kamar yanda ake magana yan sandan jihohi da wani abun nan duka wayannan fa in gwamnati fa basu mai da hankali ba duk dai iya zuwa ifin karfin mu gara gwamnati su tackling din wannan abun saboda a wasa ga ya dauki shekaru ana ja har yanzu fa ba a ƙara wannan abun mu har sabon salo suka fitar dan haka noman ma zasu iya tackling su hana dan akwai wasu kauyuka da muke jin labari an ce a gaya ma mutane ma in ba su ba da kaza ba ma ba za su je gonakin su ba
3: akwai wata matsala kuma da ake ga ita ma ta taimaka wajen rashin samun wadatattun filayen noma kusa da gari misali kamar za ka ga mutane sun sayi babban fili sun zagaye shi su ba su yi amfani da shi ba kuma ba su bari an yi noma a ciki ba
6: eh gaskiya wannan kaga duk hakokin na wajen gwamnati ne fa gwamnati ne suka yawata su yi supervision din wayannan guraren duka su gani in har baraka gina ba to ka bayar wa su su amfana da shi wajen noma a rinka sa musu koda adadin kuɗi ne ma su faɗi hayan da da a rinka biyan su kar a ce tunda ya saya a ce an kwace a banza a ya bada haya hekta ɗaya kaza ana ga da a iya samu gurin da kuma yana da safe akwai katanga akwai komai kaga da a iya samu masaranka in kai da ta tsira dawa shinkafanka duka da ta yi tsira in wannan gwamnati suka matsa hannu suka bada doka ba wanda da yake dolan sa da a yi
4: hallinka rayuwarka
0: shi ma malam Umar Kallade da aka fi sani da Azra Arfa karamin manomi ne mai burin ci gaban sana'ar tasa ta noma ya bayyana rashin jin dadin sa akan rashin ci gaba da noma da ya shafe shekaru masu yawa yana yi a cewar sa matsaloli da dama ne suka dabaibaye ci gaban harkar noman a wurin sa
7: muna son noma tuntuni tunda mun ga iyayen mu suna yi to amma ina tabbatar maka halin da ake ciki yanzu kamar ni akwai gonan da na saba noma to amma ba na taga gara ba kuɗi da dan dinga tafiya gonan sannan ga maganan sayan taki ga matsaloli dai na rayuwa wanda talakan kasan nan ba sai an masa karin bayani to kuma gonan ma tukunnan nisan ta ma ba a magana da ma kusa ne sai in ce ko da kafa ma na rarrafa ni da yara to abu ba zai yiwu ba dole haka na hakura kawai
3: yanzu haka kenan kake zaune wannan shekara baka noma
7: wannan shekara babu noma gaskiya sai dai abin da Allah ya
3: to ina batun abinci da ake cewa ana fatan kowa ya koma gona saboda a samu saukin abinci
7: to ta ina za a koma gona gwamnati ta kawo dauki da akwai saukin taki to watakila talaka sai iya amma a halin da muke ciki talaka in yace maka yana noma kawai ka ji shi dan mu ne talakawa
3: akwai wanda suke cewa akwai masu filayen da suke kusa da gari wanda sun zagaye ko sun gine amma ba noma a ciki kuma su ba su amfani da irin wannan filaye baka ga su ma sun taimaka wajen rashin samun filaye kusa da gari
7: to ai abin akwai dalilai na farko idan ka je ka roga din aka baka to wata shekara suka ga amfani mai kyau ba za a baka ba sai su ba mu wani ko kuma su su gwada da kansu
8: yanzu ina mafita kenan kana da wata shawara da zaka bawa ita gwamnati
7: shawaran da zan bawa gwamnati gaskiya su ji tausayin kananan nan su ji tausayin talakawa abinda nake nufi shine gaskiya a zabge farashin taki sosai sosai wanda talaka dai iya cire kudi ya je saya ba tare da ya dame shi ba amma taki 60,000 ga gidana ba komai ya da yi yanzu fa yanda muke fa mu ci abinci fa sai ka fita kai bigi-bigi kai yayi ne ka samu abin da ka samu kuma manage dole haka muke rayuwa
1: muhallinka rayuwarka
0: ƙwararru a fannin noma na ganin cewa har yanzu manoma musamman a yankin arewacin Najeriya na amfani da tsarin noma na kaka da kakanni inda suke cewa ya kamata irin waɗannan manoma su gane cewa duniya fa ta canja. Malamin gona Malam Bashir Yakubu Jahun ya baiwa manoman wannan shawara.
2: Lallai na farko su manoma ya kamata mu gane cewa yanzu lokaci ne wanda ya kamata a ci manyan hubbasa saboda yawancin gwamnati takan yi amfani da kungiyoyi ne na manoma. Inda da a ce da a zo a kungiya din misali da ku ɗebi in an ce kungiyar manoma masara sai a ce an ɗauki wata gona mai nisa an baku to a kungiyance in kun tashi da ku iya yin wannan abun cikin sauki haka na shinkafa haka na dawa haka na gero haka na maiwa duk waɗannan da a ce an ji an baku cluster ne in an baku cluster kaga kowa yana da zarafin yayi treatment din abubuwansa a lokaci guda da a samu uniformity of treatment. Amma in an ce wannan yana nan wannan yana nan wannan bai da zarafin da dai wannan bai da sai kaga a ƙarshe duk waɗannan abubuwan da muka faɗa a bayan mutum ba zai iya cin musu ba amma in a kungiyance ne kuka je da ku iya cimma burinku sannan kuma da ku iya tinkarin gwamnati wajen ta taimaka muku ta san kungiyar mu noman masara ne kai tsayin ta tingare su da ta biya musu bukatun su haka na shinkafa haka na abun sannan gwamnati a baya ta kawo wayansu policy da ya taba manomi kai tsaye shine misali kamar green revolution da aka yi ko from school back to farm wayansu abubuwa ne wanda da aka kawo gwamnati ta yi hasashe mai kyau a ce wannan yayi no ya karanta ilimin gona da ce to ga fili can a bashi bai da haufi bai da shamaki tsakani so ya kamata gwamnati ta lura da wayannan a ce input an same shi a sauki sannan kuma filin ma a same shi a alwace ya zama kuma yana cikin tsaro da aminci manomi zai iya noma
4: hallinka rayuwarka
0: Matsalar rashi ko karancin gonaki a sassan Najeriya za ta ci gaba da kasancewa a kan gaba wajen dakile kokarin da gwamnatin kasar ke yi game da haɓaka samar da abinci a cikin gida. Domin magance dogaro da kan abincin da ake shigar da shi cikin kasar daga kasashen ƙetare muddin gwamnatin kasar ba ta yi wani abu a kai ba.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara. Musamman Ibrahim Malam Goje wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya sai kuma Mustapha a DBC da ya naɗa mana wannan shiri a kan na'ura sannan Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam.
9: Muna da tare da Mustapha DBC Nasiru Sani a gaishe ka da fatan masu sauraron mu sun ji daɗin wannan shirin. Bari mu shakata da wannan waƙar ke saman na'ura.

0: mai sauraro assalamu alaikum barkanku da sake kasancewa cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar a wannan makon shirin muhallinka rayuwarka na wannan mako zai mai da hankali ne akan illolin karancin gonaki a kusa da jama'a da yadda ya shafi burin bunƙasa samar da abinci a Najeriya
1: muhallinka rayuwarka
0: sau da dama masu burin shiga harkokin noma a Najeriya kan canza tunaninsu sakamakon rashin samun gonakin da za su noma kusa da gari lamarin da kan tilasta su jingine aniyar su ta yin noma Gwamnatin Najeriya dai ta sha kira ga 'yan kasar da su koma gona la'akari da yadda Allah ya albarkaci kasar da wadatattun filayen noma da kuma yanayi mai kyau wanda za a iya noma kowane irin nau'in kayan abinci to sai dai kuma kananan manoman kasar musamman waɗanda ba su mallaki gonakin su na kansu ba na kukan rashin samun damar yin noma saboda rashin gonaki a kusa da gari inda sai sun yi tafiya mai nisan gaske kafin samun gonakin aro ko kuma na haya Malam Bashir Yakubu Jahun malamin gona a hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi yayi mana tsokaci kan matsalolin da ke jawo karancin gonakin
2: karancin gonakai da suke kusa da mu anan kusa a gidajen mu wayansu matsaloli ne da yanzu suka haddasa aiki ko kuma ince barazana ne wa su kasa din ma gaba daya sakamakon manoma suna son su yi noma amma saboda proximity ko ince tazara da yake tsakanin manomi da gonar ta yi nisa na farko urbanization yana daya daga cikin matsalar da aka ce yanzu gona sai yayi nisa kafin manomi ya je tarar da inda da yi noma din aihuwa musamman arewacin Najeriya ta yi yawa wannan yasa inda da jeji ne yanzu ya dawo gidaje ya dawo gari sannan akwai abin da ya shafi kaman farashin mai ya hau sufuri da kaga manomi yana son ya yi noma din amma daga inda yake zuwa inda zai je gonan sakamakon kudin da yake tsakani din sai ga ba zai iya yin noma din ba sannan abu na uku jinkirin gudanar da ayyukan gona nisan gona daga inda kake zuwa inda zaka je din yakan kawo jinkirin yin aikin noma yanzu misali na mai ta fitar da prediction din ta cewa ranan kaza da ai fara da a samu ruwan da zai sa kai noma to amma saboda nisan kafin ka je wajen din sai ka dau lokaci wannan abin yakan jawo matsala wa noma sannan abu na hudu akwai asaran amfanin gona ka noma din yanzu komai abin da ya kamata kai amma dauko kayan gonan daga can nesa zuwa inda zaka aje kayan gona din shi ma wani matsala ne sannan wahala wajen samun kayan noma din kafin ka samu kayan noman da zaka yi aiki kamar abin da ya shafi taki abin da ya shafi iri da ingantacce wanda ya dace da yanayi yakan iya zama wani abu ne mai wahala sannan bayan wannan rashin samun shawarwarin jami'ai wanda suka kware dangane da abin da ya shafi noma din shi ma yakan zama wahala sakamakon da ka samu malamin gona da yake kusa da gonarka da ka samu sakamakon kai nisa din da ya wahala ka samu malamin gona da yake kusa da kai wanda zai baka shawari akan yadda ya dace kai aikin noma din sannan abu kusan na karshe din ce shine karuwan kudin aiki intensive labor kenan ka samu wanda za su maka aikin ka ɗebe su ka kai su can su je su maka aikin shi ma ya zama ja'iba so wayannan abubuwan suna ɗaya daga cikin matsalolin da yasa yanzu manoma suna son su yi noman amma saboda nisan gona din yasa kuma ba za su iya shiga kai tsaye su yi aikin noma din ba
3: ya kake ga hakan zai shafi burin da ake da shi na ganin an samu wadatuwar abinci da kuma Najeriya ta zama mai dogaro da kai a fannin samar da abinci
2: lalle dai shafa don yanzu misali a ce wayannan nau'ukan amfanin gona da muke nomawa din yanzu zai zama sai ɗaiɗaiku ne wanda za su iya da ni dan yi kai da kai wannan zai wannan dai kowa wanda yake da sha'awar noma ga gona a kusa dai iya yi amma yanzu saboda nisa din yasa ba zai yi ba wannan kai tsaye zai shafe shi sannan kuma ta hanyar da ba kai tsaye ba shine misali ni yanzu ina son yi noma wannan yana so yi noma dole sai mun haɗu wata kila ko a group a kungiyance ko na makamancin wannan kafin mu iya cimma muradin mu akan wannan sannan kuma a ce har an samu ma amincin mai yawa a inda muke community
4: hallinka rayuwarka
0: Yanayin tsadar rayuwa da ake ciki a Najeriya ya tilasta mutane da dama a kasar komawa ga gona amma babban cikas da suke fuskanta shine na safarar su zuwa gonakin cikin sauki sakamakon nisan da gonakin suka yi da inda suke da zama da dama daga cikin irin waɗannan ƴan Najeriya masu burin yin noma sun hakura saboda kalubalen da ke cikin aikin noman a wurare masu nisa Malam Zakariya Muhammad da aka fi sani da jikan ma'aji masharhanci ne kan harkokin noma da kiwo a Najeriya yayi mana tsokaci kan dalilan da ke haddasa matsalar da kuma mafita daga matsalolin
5: akwai wasu factors ko kuma mu ce abubuwa guda uku wanda suka jawo matsalan saboda rashin suka jawo rashin ci gaban noma daga wajen kananan manoma misali yanda ka fada rashin filaye kusa da gari filaye kusa da gari ko da hekta daya ko rabin hekta da sauransu mutane suna noma shi cikin sauki ba tare da tsadan transport ba yanda mai yayi tsada mutum inda gonan sa yayi nisa kafin ya je ya dawo masa ya samu 2,000-3,000 ya je kuma ya dawo gida ana jiran sa da abinci to sai ga wannan ya sa yayi discouraging din sa ya gagara yin noma abu na biyu akwai abin da ya shafi insecurity tunda babu filayen noman kusa da gari sai an shiga jeji sai an je nisa wajen zuwa nesa ana samun matsaloli daban-daban wasu a dauke su wasu su hadu da hatsari ko kuma rikici da fulani ko da sauransu so shi ma ya jawo rashin kananan manoman su yi noma yadda ya kamata sai abu na uku barna wanda idan wajen yayi nisa idan mutun ya je yau ya dawo duk iya yin kwana uku ko hudu kafin ya sake komawa to akwai barna na mutane akwai barna na dabbobi wanda sun san baya kusa to sukan iya zuwa su je su masa barna wanda in ya koma kawai sai je ga abin da ba shi yake so ya gani wato tabbas rashin filaye kusa da gari ya jawo koma baya harkar noma ba dan kadan ba
3: kamar ta yaya ya shafi bunƙasar noman da kuma ya samuwar abinci a wadace zamu mai da ita gwamnatin Najeriya kullun take burin ganin cewa an samu tsayawa kan kafafu musamman a fannin samar da abinci
5: to mallan kaman dai mu anan in ka dauka misali zan yi magana da case study na Bauchi bamu da manya-manyan manoma sosai in ka dauki average kaman kashi 80 ko 75 na manoma kananan manoma ne wanda basu wuce suna yin abin da suke ci ba da kuma dan kadan wanda zai shiga kasuwa ba mass abin nan suke ba production suke so sai zama a cikin kashi 75 nan sai ya zama cewa ka samu kusan kashi 50 basu iya sun je noman nan ba ko kashi 40 to ka kuwa in shekara ta zo kaka bukatan abincin zai yi yawa sosai tunda wannan inda sun yi noman ko da iya abin da suka ci da iyalansu suka noma da ya rage bukatan abincin demand na abincin a cikin kasuwa to sai zama a cikin kashi 75 ko 70 an samu kashi 40 ko 45 basu yi wannan noman ba to ka kuwa gaba yana nuna cewa akwai danja domin idan kamfanoni suka sassaya abin da suka sassaya su kuma mutanen nan da basu yi noma ba su ma kasuwan da su je su noma a maimakon cewa su ne suke cira buhu ɗaya buhu biyu suna biyan bukatan su bayan wanda suke da shi a gida to ka kuwa ba karamin matsala da a samu ba
3: yanzu ina zamu ce ina mafita kenan zamu ce a cikin akan wannan matsala
5: amma fitar kenan gwamnati ta sake lura da yanayin tsarin filaye da kuma tsarin filayen noman da kuma wanda suke rike da filaye yake zaune ba abin da ake da su sannan kuma mafi girma shine a nemar wa mutane ingantaccen tsaro domin tsaron shine babban abin da yafi kamata domin koda da filayen noman wallahi saboda matsalar rashin tsaron nan abin da ya kai kilomita 10 kilomita 15 wani yana tsoron ya fita daga cikin gari ya je saboda rashin tsaro so babban dai matsalan shine a samar wa mutane ingantaccen tsaro da kuma duk abin da yake alaka da noma ya zama an same shi cikin sauki kamar abin da ya shafi transport da kuma kayayyakin amfanin gonan kamar su maganin feshi da taki da sauransu
1: muhallinka rayuwarka
0: wasu daga cikin dalilan da ke kawo karancin gonakin noman sun hada ne da karuwar jama'a a sakamakon yawan haihuwa da ake yi a kullum da kuma yadda wasu masu hali kan sayi manyan filaye tare da killace su na tsawon shekaru ba tare da yin noma a ciki ko kuma sahalewa wasu su noma abinda suke so su noma a ciki ba sauran matsalolin filaye tare da killace su na tsawon shekaru ba tare da yin noma a ciki ko kuma sahalewa wasu su noma abinda suke so su noma a ciki ba sauran matsalolin da ke sanya tsadar noma sun

0: tabbatar maka halin da ake ciki yanzu. Yanzu kamar ni akwai gonan da na saba noma, to amma ba na taga gara, ba kuɗi da dan dinga tafiya gonan, sannan ga maganan sayan taki, ga matsaloli dai na rayuwa wanda talakan ƙasar nan ba sai an masa ƙarin bayani. To kuma gonan ma tukunan nisan ta ma ba a magana, da ma kusa ne sai in ce ko da ƙafa ma na rarrafa ni da yara, to abu ba zai yiwu ba, dole haka na haƙura kawai.
1: Yanzu haka kenan kake zaune wannan shekara baka noma?
0: Wannan shekara babu noma gaskiya, sai dai abin da Allah ya yi.
1: To ina batun abinci da ake cewa ana fatan kowa ya koma gona saboda a samu sauƙin abinci?
0: To ta ina za a koma gona? Gwamnati ta kawo ɗauki da akwai sauƙin taki, to watakila talaka sai iya, amma a halin da muke ciki talaka in ya ce maka yana noma kawai ka ji shi, don mu ne talakawa.
1: Akwai waɗanda suke cewa akwai masu filayen da suke kusa da gari wanda sun zagaye ko sun gini amma ba noma a ciki, kuma su ba su amfani da irin wannan filayen, ba ka ga su ma sun taimaka wajen rashin samun filaye kusa da gari?
0: To ai abin akwai dalilai. Na farko, idan ka je ka roƙa din aka baka, to wata shekara suka ga amfani mai kyau ba za a baka ba, sai su ba mu wani ko kuma su gwada da kansu.
1: Yanzu ina mafita kenan, kana da wata shawara da zaka bayar ita gwamnati?
0: Shawarar da zan ba wa gwamnati gaskiya su ji tausayin kananun nan, su ji tausayin talakawa. Abinda nake nufi shine gaskiya a zabge farashin taki sosai sosai, wanda talaka dai iya cire kuɗi ya je ya saya ba tare da ya dame shi ba. Amma taki 60,000 ga gidana ba komai, ya da a yi? Yanzu fa yanda muke fa mu ci abinci fa, sai ka fita kayi bige-bige, kayi yaye ne, ka samu abin da ka samu kuma maneji, dole haka muke rayuwa.
2: Muhallinka rayuwarka.
3: Ƙwararru a fannin noma na ganin cewa har yanzu manoma musamman a yankin arewacin Najeriya na amfani da tsarin noma na kaka da kakanni, inda suke cewa ya kamata irin waɗannan manoma su gane cewa duniya fa ta canja. Malamin gona Malam Bashir Yakubu Jahun ya baiwa manoman wannan shawara.
4: Lallai na farko su manoma ya kamata mu gane cewa yanzu lokaci ne wanda ya kamata a ci manyan hubbasa, saboda yawancin gwamnati kan yi amfani da ƙungiyoyi ne na manoma. Inda da a ce da a zo a ƙungiya ɗin, misali da ku ɗebi in an ce ƙungiyar manoma masara, sai a ce an ɗauki wata gona mai nisa an baku, to a ƙungiyance in kun tashi da ku iya yin wannan abun cikin sauƙi. Haka na shinkafa, haka na dawa, haka na gero, haka na maiwa, duk waɗannan da a ce an ji an baku cluster ne. In an baku cluster, kaga kowa yana da zarafin yayi treatment ɗin abubuwansa a lokaci guda, da a samu uniformity of treatment. Amma in an ce wannan yana nan, wannan yana nan, wannan bai da zarafin da dai wannan, wannan bai da, sai ka ga a ƙarshe duk waɗannan abubuwan da muka faɗa a bayan mutum ba zai iya cin musu ba. Amma in a ƙungiyance ne kuka je, da ku iya cimma burinku, sannan kuma da ku iya tunkarin gwamnati wajen ta taimaka muku. Ta san ƙungiyar manoman masara ne kai tsayin ta tungare su, da ta biya musu buƙatunsu, haka na shinkafa, haka na abun. Sannan gwamnati a baya ta kawo wayansu policy da ya taɓa manomi kai tsaye, shi ne misali kamar Green Revolution da aka yi, ko from school back to farm. Wayansu abubuwa ne wanda da aka kawo gwamnati ta yi hasashe mai kyau, a ce wannan ya yi nobe, ya karanta ilimin gona, da ce to ga fili can a bashi, bai da haufi, bai da shamaki tsakani. So ya kamata gwamnati ta lura da wayannan, a ce input an same shi a sauki, sannan kuma filin ma a same shi a alwace, ya zama kuma yana cikin tsaro da aminci, manomi zai iya noma.
5: Muhallinka rayuwarka.
3: Matsalar rashi ko ƙarancin gonaki a sassan Najeriya za ta ci gaba da kasancewa a kan gaba wajen daƙile ƙoƙarin da gwamnatin ƙasar ke yi game da haɓaka samar da abinci a cikin gida, domin magance dogaro da kan abincin da ake shigar da shi cikin ƙasar daga ƙasashen ƙetare, muddin gwamnatin ƙasar ba ta yi wani abu a kai ba.
2: Muhallinka rayuwarka.
3: Mai sauraro, da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara, musamman Ibrahim Malam Goje, wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya, sai kuma Mustapha a DBC da ya naɗa mana

0: mai sauraro assalamu alaikum barkanku da sake kasancewa cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar a wannan makon shirin muhallinka rayuwarka na wannan mako zai mai da hankali ne akan illolin karancin gonaki a kusa da jama'a da yadda ya shafi burin bunƙasa samar da abinci a Najeriya
1: muhallinka rayuwarka
0: sau da dama masu burin shiga harkokin noma a Najeriya kan canza tunaninsu sakamakon rashin samun gonakin da za su noma kusa da gari lamarin da kan tilasta su jingine aniyar su ta yin noma Gwamnatin Najeriya dai ta sha kira ga 'yan kasar da su koma gona la'akari da yadda Allah ya albarkaci kasar da wadatattun filayen noma da kuma yanayi mai kyau wanda za a iya noma kowane irin nau'in kayan abinci to sai dai kuma kananan manoman kasar musamman waɗanda ba su mallaki gonakin su na kansu ba na kukan rashin samun damar yin noma saboda rashin gonaki a kusa da gari inda sai sun yi tafiya mai nisan gaske kafin samun gonakin aro ko kuma na haya Malam Bashir Yakubu Jahun malamin gona a hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi yayi mana tsokaci kan matsalolin da ke jawo karancin gonakin
2: karancin gonakai da suke kusa da mu anan kusa a gidajen mu wayansu matsaloli ne da yanzu suka haddasa aiki ko kuma in ce barazana ne wa su kasa din ma gaba daya sakamakon manoma suna son su yi noma amma saboda proximity ko in ce tazara da yake tsakanin manomi da gonar ta yi nisa na farko urbanization yana daya daga cikin matsalar da aka ce yanzu gona sai yayi nisa kafin manomi ya je tarar da inda da yi noma din aihuwa musamman arewacin Najeriya ta yi yawa wannan yasa inda da jeji ne yanzu ya dawo gidaje ya dawo gari sannan akwai abin da ya shafi kaman farashin mai ya hau supri da kaga manomi yana son ya yi noma din amma daga inda yake zuwa inda zai je gonan sakamakon kudin da yake tsakani din sai ga ba zai iya yin noma din ba sannan abu na uku jinkirin gudanar da ayyukan gona nisan gona daga inda kake zuwa inda zaka je din yakan kawo jinkirin yin aikin noma yanzu misali na mai ta fitar da prediction din ta cewa ranan kaza da ai fara da a samu ruwan da zai sa kai noma to amma saboda nisan kafin ka je wajen din sai ka dau lokaci wannan abin yakan jawo matsala wa noma sannan abu na hudu akwai asaran amfanin gona ka noma din yanzu komai abin da ya kamata kai amma dauko kayan gonan daga can nesa zuwa inda zaka aje kayan gona din shi ma wani matsala ne sannan wahala wajen samun kayan noma din kafin ka samu kayan noman da zaka yi aiki kamar abin da ya shafi taki abin da ya shafi iri da ingantacce wanda ya dace da yanayi yakan iya zama wani abu ne mai wahala sannan bayan wannan rashin samun shawarwarin jami'ai wanda suka kware dangane da abin da ya shafi noma din shi ma yakan zama wahala sakamakon da ka samu malamin gona da yake kusa da gonarka da ka samu sakamakon kai nisa din da ya wahala ka samu malamin gona da yake kusa da kai wanda zai baka shawari akan yadda ya dace kai aikin noma din sannan abu kusan na karshe din ce shine karuwan kudin aiki intensive labor kenan ka samu wanda za su maka aikin ka ɗebe su ka kai su can su je su maka aikin shi ma ya zama ja'iba so wayannan abubuwan suna ɗaya daga cikin matsalolin da yasa yanzu manoma suna son su yi noman amma saboda nisan gona din yasa kuma ba za su iya shiga kai tsaye su yi aikin noma din ba
3: ya kake ga hakan zai shafi burin da ake da shi na ganin an samu wadatuwar abinci da kuma Najeriya ta zama mai dogaro da kai a fannin samar da abinci
2: lalle dai shafa don yanzu misali a ce wayannan nau'ukan amfanin gona da muke nomawa din yanzu zai zama sai ɗaiɗaiku ne wanda za su iya da ni dan yi kai da kai wannan zai wannan dai kowa wanda yake da sha'awar noma ga gona a kusa dai iya yi amma yanzu saboda nisa din yasa ba zai yi ba wannan kai tsaye zai shafe shi sannan kuma ta hanyar da ba kai tsaye ba shine misali ni yanzu ina son yi noma wannan yana so yi noma dole sai mun haɗu ta kila ko a group a kungiyance ko na makamancin wannan kafin mu iya cimma muradin mu akan wannan sannan kuma a ce har an samu ma abincin mai yawa a inda muke community
4: muhallinka rayuwarka.
0: Yanayin tsadar rayuwa da ake ciki a Najeriya ya tilasta mutane da dama a ƙasar komawa ga gona. Amma babban cikas da suke fuskanta shine na safararsu zuwa gonakin cikin sauƙi sakamakon nisan da gonakin suka yi da inda suke da zama. Da dama daga cikin irin waɗannan 'yan Najeriya masu burin yin noma sun haƙura saboda ƙalubalen da ke cikin aikin noman a wurare masu nisa. Malam Zakariya Muhammad da aka fi sani da jikan ma'aji masharhanci ne kan harkokin noma da kiwo a Najeriya ya yi mana tsokaci kan dalilan da ke haddasa matsalar da kuma mafita daga matsalolin.
5: Akwai wasu factors ko kuma mace abubuwa guda uku wanda suka jawo matsalan saboda rashin ci gaban noma daga wajen kananun manoma. Misali yanda ka faɗa rashin filaye kusa da gari. Filaye kusa da gari ko da hekta ɗaya ko rabin hekta da sauransu mutane suna noma shi cikin sauƙi ba tare da tsadan transport ba, yanda mai yayi tsada mutum inda gonarsa ya yi nisa kafin ya je ya dawo masa ya samu 2,000-3,000 ya je kuma ya dawo gida ana jiransa da abinci. To sai ga wannan ya sa ya yi discouraging ɗinsa ya gagara yin noma. Abu na biyu akwai abin da ya shafi insecurity. Tunda babu filayen noman kusa da gari sai an shiga jeji sai an je nisa. Wajen zuwa nesan ana samun matsaloli daban-daban, wasu a ɗauke su, wasu su haɗu da hatsari ko kuma rikici da Fulani ko da sauransu. So shi ma ya jawo rashin ƙananun manoman su yi noma yadda ya kamata. Sai abu na uku barna, wanda idan wajen yayi nisa, idan mutum ya je yau ya dawo duk yayin kwana uku ko huɗu kafin ya sake komawa. To akwai barna na mutane, akwai barna na dabbobi wanda sun san baya kusa. To sukan iya zuwa su je su masa barna wanda in ya koma kawai sai je ga abin da ba shi yake so ya gani. Wato tabbas rashin filaye kusa da gari ya jawo koma baya harkar noma ba ɗan kaɗan ba.
3: Kamar ta yaya ya shafi bunƙasar noman da kuma ya samuwar abinci a wadace, zamu mai da ita gwamnatin Najeriya kullun take burin ganin cewa an samu tsayawa kan ƙafafu musamman a fannin samar da abinci.
5: To malam, kamar dai mu anan in ka dauka misali, zan yi magana da case study na Bauchi. Bamu da manya-manyan manoma sosai. In ka dauki average kamar kashi 80 ko 75 na manoma ƙananun manoma ne wanda basu wuce suna yin abin da suke ci ba, da kuma ɗan kaɗan wanda zai shiga kasuwa ba mass abin da suke yi ba, production suke yi. So sai ya zama a cikin kashi 75 nan sai ya zama cewa ka samu kusan kashi 50 basu iya sun je noman nan ba, ko kashi 40. To ka kuwa in shekara ta zo kaka, buƙatan abincin zai yi yawa sosai, tunda wa'annan inda sun yi noman ko da iya abin da suka ci da iyalansu suka noma da ya rage buƙatan abincin, demand na abincin a cikin kasuwa. To sai zama a cikin kashi 75 ko 70 an samu kashi 40 ko 45 ba su yi wannan noman ba. To ka kuwa gaba yana nuna cewa akwai danja, domin idan kamfanoni suka sassaya abin da suka sassaya, su kuma mutanen nan da ba su yi noma ba su ma kasuwan da su je su noma, a maimakon cewa su ne suke cire buhu ɗaya buhu biyu suna biyan buƙatansu bayan wanda suke da shi a gida. To ka kuwa ba ƙaramin matsala da a samu ba.
3: Yanzu ina zamu ce, ina mafita kenan zamu ce a cikin akan wannan matsala?
5: Mafitar kenan gwamnati ta sake lura da yanayin tsarin filaye da kuma tsarin filayen noman da kuma wadda suke rike da filaye yake zaune ba abin da ake da su. Sannan kuma mafi girma shine a nemar wa mutane ingantaccen tsaro, domin tsaron shine babban abin da yafi kamata. Domin ko da filayen noman wallahi, saboda matsalar rashin tsaron nan, abin da ya kai kilomita 10 kilomita 15 wani yana tsoron ya fita daga cikin gari ya je saboda rashin tsaro. So babban dai matsalan shine a samar wa mutane ingantaccen tsaro da kuma duk abin da yake alaka da noma ya zama an same shi cikin sauki, kamar abin da ya shafi transport da kuma kayayyakin amfanin gonan kamar su maganin feshi da taki da sauransu.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Wasu daga cikin dalilan da ke kawo karancin gonakin noman sun hada ne da karuwar jama'a a sakamakon yawan haihuwa da ake yi a kullum, da kuma yadda wasu masu hali kan sayi manyan filaye tare da killace su na tsawon shekaru ba tare da yin noma a ciki, ko kuma su halewa wasu su noma abin da suke so su noma a ciki ba. Sauran matsalolin da ke sanya tsadar noma sun hada da tsadar mai da kuma matsalar tsaro. Malam Ibrahim Janko karamin manomi ne da ke noma a gonar aro, ya yi tsokaci kan tasirin rashin mallakar gona kan ƙananan manoma a Najeriya.
6: Gaskiyar magana, wannan matsala ni kaina wanda muke tare da su muke aikin gona mutane mun fi mutun shida dukkan sunna a cikin mu shida mu biyu ne muka tsira saboda sakamakon masu gonaki wanda su da ake noma yanzu ya zama filaye duk an karba mai sayarwa ya sayar wanda dai biyan bukata ya biya bukata ni kaina ma Allah ne ya sa ma gonan wajen da nake noma ne yana ne yace in cigaba da nomawa ba zai amfani da shi da wurba shi yasa Allah ya taimake ni ma ba daga ni ba
3: to kai kake ga hakan zai shafi ya burin idan gwamnatin Najeriya na bunƙasa samar da abinci da rage shigo da abinci daga kasashen waje
6: rangare ne gaskiyar magana duk yanda za a yi dole sai gwamnati sun sa hannu akai saboda gaskiyar magana mutane ba su da karfi mutun ne dai ya samu gona a misali ya samu gona a Iyuli ko ya samu gona a Inkil ko ya samu gona a Kangere ko nan ka samu gona can Bayara ya za ka yi kaje saboda tsadan mai da kuma ɗawainiyan ka je ka yi aiki ka dawo in ma wasu ne da ka ba su sa maka aiki abin da ya maka tsada ba za ka iya samun abin da ya kamata ka ce ka samu ba sakamakon zuba mai da zuwa wajen gonan yana da wahala
3: to amma yanzu a nan me ya taya naki nan kuke ga gwamnati ya kamata ce ta shigo domin rage wa su manoma wahalar da suke sha musamman a fannin sufuri da kuma tsaro
6: eh to ai babban abin da ka san gwamnati su suna da hanyoyi da yawa suna da kuma hanyoyi masu yawan gaske da su iya taimakawa al'umma kaga maganan mai fetur a samu a dan samu ya dan sauƙaƙe kafin mutane su dan samu su dinka amfani da man fetur da sauki zuwa gonakin su ko ɗawainiyan yau da kullum ma an aka samu man fetur din ya sauki za a iya samu abuganan tsaro kuma kaga ba wanda yake da bindigan da zai iya tsara yan ta'adda in ba gwamnati ba gwamnati ne suke da halin da za su iya tsaro su ƙara su inganta tsaro kamar yanda ake magana yan sandan jihohi da wani abun nan duka wayannan fa in gwamnati fa ba su mai da hankali ba duk dai iya zuwa yafin ƙarfin mu gara gwamnati su tackling din wannan abun saboda a wasa ga ya dauki shekaru ana ja har yanzu fa ba a ƙara wannan abun mu har sabon salo suka fitar dan haka noman ma za su iya tackling su hana dan akwai wasu ƙauyuka da muke jin labari an ce a gaya ma mutane ma in ba su ba da kaza ba ma ba za su je gonakin su ba
3: akwai wata matsala kuma da ake ga ita ma ta taimaka wajen rashin samun wadatattun filayen noma kusa da gari misali kamar za ka ga mutane sun sayi babban fili sun zagaye shi su ba su yi amfani da shi ba kuma ba su bari an yi noma a ciki ba
6: eh gaskiya wannan kaga duk haƙoƙin na wajen gwamnati ne fa gwamnati ne suka yawata su yi supervision din wayannan guraren duka su gani in har bara ka gina ba to ka bayar wa su su amfana da shi wajen noma a rinka sa musu koda adadin kuɗi ne ma su faɗi hayan da za a rinka biyan su kar a ce tunda ya saya a ce an kwace a banza ya bada haya hekta ɗaya kaza ana ga da iya samu gurin da kuma yana da safe akwai katanga akwai komai kaga da iya samu masaranka in kai da ta tsira dawa shinkafanka duka da ta yi tsira in wannan gwamnati suka matsa hannu suka bada doka ba wanda da yake dolan sa da a yi
4: muhallinka rayuwarka
0: shi ma malam Umar Dallari da aka fi sani da Azra Arfa karamin manomi ne mai burin ci gaban sana'ar tasa ta noma ya bayyana rashin jin dadinsa akan rashin ci gaba da noma da ya shafe shekaru masu yawa yana yi a cewar sa matsaloli da dama ne suka dabaibaye ci gaban harkar noman a wurin sa
7: muna son noma tuntuni tunda mun ga iyayenmu suna yi to amma ina tabbatar maka halin da ake ciki yanzu kamar ni akwai gonan da na saba noma to amma ba na tagagara ba kuɗi da dan dinga tafiya gonan sannan ga maganan sayan taki ga matsaloli dai na rayuwa wanda talakan kasan nan ba sai an masa karin bayani to kuma gonan ma tukunnan nisan ta ma ba a magana da ma kusa ne sai in ce ko da kafa ma na rarrafa ni da yara to abu ba zai yiwu ba dole haka na hakura kawai
3: yanzu haka kenan kake zaune wannan shekara baka noma
7: wannan shekara babu noma gaskiya sai dai abin da Allah ya yi
3: to ina batun abinci da ake cewa ana fatan kowa ya koma gona saboda samun saukin abinci
7: to ta ina za a koma gona gwamnati ta kawo dauki da akwai saukin taki to watakila talaka sai iya amma a halin da muke ciki talaka in yace maka yana noma kawai ka ji shi dan mu ne talakawa
3: akwai wadanda suke cewa akwai masu hilayen da suke kusa da gari wanda sun zagaye ko sun gine amma ba noma a ciki kuma su ba su amfani da irin wannan filaye baka ga su ma sun taimaka wajen rashin samun filaye kusa da garin
7: to ai abin akwai dalilai na farko idan ka je ka roga din aka baka to wata shekara suka ga amfani mai kyau ba za a baka ba sai su ba mu wani ko kuma su su gwada da kansu
8: yanzu ina mafita kenan kana da wata shawara da zaka bawa ita gwamnati
7: shawaran da zan bawa gwamnati gaskiya su ji tausayin kananun nan su ji tausayin talakawa abinda nake nufi shine gaskiya a zabge farashin taki sosai sosai wanda talaka dai iya cire kudi ya je saya ba tare da ya dame shi ba amma taki 60,000 ga gidana ba komai ya da yi yanzu fa yanda muke fa mu ci abinci fa sai ka fita kai bige-bige kai yayi ne ka samu abin da ka samu kuma manage dole haka muke rayuwa
1: muhallinka rayuwarka
0: ƙwararru a fannin noma na ganin cewa har yanzu manoma musamman a yankin arewacin Najeriya na amfani da tsarin noma na kaka da kakanni inda suke cewa ya kamata irin waɗannan manoma su gane cewa duniya fa ta canja. Malamin gona Malam Bashir Yakubu Jahu ya bayo manoman wannan shawara.
2: Lallai na farko su manoma ya kamata mu gane cewa yanzu lokaci ne wanda ya kamata a ci manyan hubbasa saboda yawancin gwamnati takan yi amfani da kungiyoyi ne na manoma. Inda da a ce da a zo a kungiya din misali da ku ɗebi in an ce kungiyar manoma masara sai a ce an ɗauki wata gona mai nisa an baku to a kungiyance in kun tashi da ku iya yin wannan abun cikin sauki haka na shinkafa haka na dawa haka na gero haka na maiwa duk waɗannan da a ce an ji an baku cluster ne in an baku cluster kaga kowa yana da zarafin yayi treatment din abubuwansa a lokaci guda da a samu uniformity of treatment. Amma in an ce wannan yana nan wannan yana nan wannan bai da zarafin da dai wannan bai da sai kaga a ƙarshe duk waɗannan abubuwan da muka faɗa a bayan mutum ba zai iya cin musu ba amma in a kungiyance ne kuka je da ku iya cin ma burinku sannan kuma da ku iya tunkarin gwamnati wajen ta taimaka muku ta san kungiyar manoman masara ne kai tsayin ta tungare su da ta biya musu bukatunsu haka na shinkafa haka na abun nan sannan gwamnati a baya ta kawo wayansu policy da ya taba manomi kai tsaye shine misali kamar green revolution da aka yi ko from school back to farm wayansu abubuwa ne wanda da aka kawo gwamnati ta yi hasashe mai kyau a ce wannan yayi no ya karanta ilimin gona da ce to ga fili can a bashi bai da haufi bai da shamaki tsakani so ya kamata gwamnati lura da wayannan a ce input an same shi a sauki sannan kuma filin ma a same shi a alwace ya zo kuma yana cikin tsaro da aminci manomi zai iya noma
4: muhallinka rayuwarka
0: Matsalar rashi ko karancin gonaki a sassan Najeriya za ta ci gaba da kasancewa a kan gaba wajen dakile kokarin da gwamnatin kasar ke yi game da haɓaka samar da abinci a cikin gida. Domin magance dogaro da kan abincin da ake shigar da shi cikin kasar daga kasashen ƙetare. Muddin gwamnatin kasar ba ta yi wani abu akai ba.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara. Musamman Ibrahim Malam Goje wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya sai kuma Mustapha a DBC da ya naɗa mana wannan shiri a kan na'ura sannan Nur Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam
9: muna da tare da Mustapha DBC Nasiru Sani a gaishe ka da fatan masu sauraron mu sun ji daɗin wannan shirin bari mu shakata da wannan waƙar ke saman na'ura.

kaida wannan mawaki daga nan RFI kunjici wa Hussein Bindiga bayan wani hari da suka kai karamar hukumar Borgutar jihar Niger sun yi awan gaba da tarin masu ibada yayin da yan tawayen Abjinawa arewacin Mali suka sako wasu mayaka sojoji na kungiyar nan ta Wagner guda biyu bayan da suka yi kama su tun a watan Yulin 2024 a wani fada da ya yi Fokana a yankin Tinzawaten. Lauyoyi masu kare Success Masara jagoran adawa kasar Chadi sun bukaci shugaban kasar Muhammad Tebi da ya yi masa afuwa ta dindindin yayin da a daren jini hukumomin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo suka karɓi fiye da allurai 16,000 na rigakafin Ebola. Kun ji kuma cewa Amurka ta bayyana shirinta na ƙarin haraji kan wasu daga cikin hajoji da ƙasar Canada ke shigowa da su a hukumance duka-duka. Don nan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa. Mustapha a DBC da sunan ɗaukacin ma'aikatan RFI Abdullahi sake cewa sai Allah mai kowa mai komai ya sake sa damu da alheri mu kwana lafiya.

0: mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar a wannan makon shirin muhallinka rayuwarka na wannan mako zai mai da hankali ne akan illolin karancin gonaki a kusa da jama'a da yadda ya shafi burin bunƙasa samar da abinci a Najeriya.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Sau da dama masu burin shiga harkokin noma a Najeriya kan canza tunaninsu sakamakon rashin samun gonakin da za su noma kusa da gari lamarin da kan tilasta su jingine aniyar su ta yin noma. Gwamnatin Najeriya dai ta sha kira ga 'yan kasar da su koma gona la'akari da yadda Allah ya albarkaci kasar da wadatattun filayen noma da kuma yanayi mai kyau wanda za a iya noma kowane irin nau'in kayan abinci. To sai dai kuma kananan manoman kasar musamman waɗanda ba su mallaki gonakinsu na kansu ba na kukan rashin samun damar yin noma saboda rashin gonaki a kusa da gari inda sai sun yi tafiya mai nisan gaske kafin samun gonakin aro ko kuma na haya. Malam Bashir Yakubu Jahun, malamin gona a hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi, ya yi mana tsokaci kan matsalolin da ke jawo ƙarancin gonakin.
2: Ƙarancin gonakai da suke kusa da mu a nan kusa a gidajenmu wayansu matsaloli ne da yanzu suka haddasa aiki ko kuma in ce barazana ne wa su ƙasa ɗin ma gaba ɗaya sakamakon manoma suna son su yi noma amma saboda proximity ko in ce tazara da yake tsakanin manomi da gonar ta yi nisa. Na farko urbanization yana ɗaya daga cikin matsalar da aka ce yanzu gona sai ya yi nisa kafin manomi ya je tarar da inda da ya yi noma ɗin. Aihuwa musamman arewacin Najeriya ta yi yawa wannan ya sa inda da jeji ne yanzu ya dawo gidaje ya dawo gari. Sannan akwai abin da ya shafi kaman farashin mai ya hau sufuri. Da aka ga manomi yana son ya yi noma ɗin amma daga inda yake zuwa inda zai je gonan sakamakon kuɗin da yake tsakani ɗin sai ga ba zai iya yin noma ɗin ba. Sannan abu na uku jinkirin gudanar da ayyukan gona. Nisan gona daga inda kake zuwa inda zaka je ɗin yakan kawo jinkirin yin aikin noma. Yanzu misali na mai ta fitar da prediction ɗin ta cewa ranar kaza da a yi fara da a samu ruwan da zai sa ka yi noma. To amma saboda nisan kafin ka je wajen ɗin sai ka ɗau lokaci wannan abin yakan jawo matsala wa noma. Sannan abu na huɗu akwai asaran amfanin gona. Ka noma ɗin yanzu komi abin da ya kamata ka yi amma ɗauko kayan gonan daga can nesa zuwa inda za ka ajiye kayan gona ɗin shi ma wani matsala ne. Sannan wahala wajen samun kayan noma ɗin kafin ka samu kayan noman da za ka yi aiki kamar abin da ya shafi taki abin da ya shafi iri mai ingantacce wanda ya dace da yanayi yakan iya zama wani abu ne mai wahala. Sannan bayan wannan rashin samun shawarwarin jami'ai wanda suka kware dangane da abin da ya shafi noma ɗin shi ma yakan zama wahala sakamakon da aka samu malamin gona da yake kusa da gonarka da aka samu sakamakon kayan nisa ɗin da ya wahala ka samu malamin gona da yake kusa da kai wanda zai baka shawari akan yadda ya dace ka yi aikin noma ɗin. Sannan abu kusan na ƙarshe ɗin ce shine ƙaruwan kuɗin aiki intensive labor kenan ka samu wanda za su maka aikin ka ɗebe su ka kai su can su je su maka aikin shi ma ya zama ja'iba. So wayannan abubuwan suna ɗaya daga cikin matsalolin da ya sa yanzu manoma suna son su yi noman amma saboda nisan gona ɗin ya sa kuma ba za su iya shiga kai tsaye su yi aikin noma ɗin ba.
3: Ya kake ga hakan zai shafi burin da ake da shi na ganin an samu wadatuwar abinci da kuma Najeriya ta zama mai dogaro da kai a fannin samar da abinci?
2: Lallai zai shafa. Don yanzu misali a ce wayannan nau'ukan amfanin gona da muke nomawa ɗin yanzu zai zama sai ɗaiɗaiku ne wanda za su iya. Da ni dan yi kai da kai wannan zai wannan dai kowa wanda yake da sha'awar noma ga gona a kusa zai iya yi amma yanzu saboda nisa ɗin ya sa ba zai yiwu ba. Wannan kai tsaye zai shafe shi. Sannan kuma ta hanyar da ba kai tsaye ba shi ne misali ni yanzu ina son yi noman wannan yana so yi noman dole sai mun haɗu wata ƙila ko a group a kungiyance ko na makamancin wannan kafin mu iya cimma muradin mu akan wannan sannan kuma a ce har an samu ma abincin mai yawa a inda muke community
4: hallinka rayuwarka
0: Yanayin tsadar rayuwa da ake ciki a Najeriya ya tilasta mutane da dama a kasar komawa ga gona amma babban cikas da suke fuskanta shine na safarar su zuwa gonakin cikin sauki sakamakon nisan da gonakin suka yi da inda suke da zama da dama daga cikin irin waɗannan ƴan Najeriya masu burin yin noma sun hakura saboda kalubalen da ke cikin aikin noman a wurare masu nisa Malam Zakariya Muhammad da aka fi sani da jikan ma'aji masharhanci ne kan harkokin noma da kiwo a Najeriya yayi mana tsokaci kan dalilan da ke haddasa matsalar da kuma mafita daga matsalolin
5: akwai wasu factors ko kuma mu ce abubuwa guda uku wanda suka jawo matsalan saboda rashin suka jawo rashin ci gaban noma daga wajen kananun manoma misali yanda ka fada rashin filaye kusa da gari filaye kusa da gari ko da hectare daya ko rabin hectare da sauransu mutane suna noma shi cikin sauki ba tare da tsadan transport ba yanda mai yayi tsada mutum inda gonan sa yayi nisa kafin ya je ya dawo masa ya samu 2,000-3,000 ya je kuma ya dawo gida ana jiran sa da abinci to sai ga wannan ya sa yayi discouraging din sa ya gagara yin noma abu na biyu akwai abin da ya shafi insecurity tunda babu filayen noman kusa da gari sai an shiga jeji sai an je nisa wajen zuwa nesa ana samun matsaloli daban-daban wasu a dauke su wasu su hadu da hatsari ko kuma rikici da fulani ko da sauransu so shi ma ya jawo rashin kananun manoman su yi noma yadda ya kamata sai abu na uku barna wanda idan wajen yayi nisa idan mutum ya je yau ya dawo duk yayin kwana uku ko hudu kafin ya sake komawa to akwai barna na mutane akwai barna na dabbobi wanda sun san baya kusa to sukan iya zuwa su je su masa barna wanda in ya koma kawai sai je ga abin da ba shi yake so ya gani wato tabbas rashin filaye kusa da gari ya jawo koma baya harkan noma ba dan kadan ba
3: kamar ta yaya ya shafi bunƙasar noman da kuma ya samuwar abinci a wadace zamu mai da ita gwamnatin Najeriya kullun take burin ganin cewa an samu tsayawa kan kafafu musamman a fannin samar da abinci
5: to malam kaman dai mu anan in ka dauka misali zan yi magana da case study na Bauchi ba mu da manya-manyan manoma sosai in ka dauki average kaman kashi 80 ko 75 na manoma kananun manoma ne wanda basu wuce suna yin abin da suke ci ba da kuma dan kadan wanda zai shiga kasuwa ba mass abin nan suke ba production suke so sai zama a cikin kashi 75 nan sai ya zama cewa ka samu kusan kashi 50 basu iya sun je noman nan ba ko kashi 40 to ka kuwa in shekara ta zo kaka bukatan abincin zai yi yawa sosai tunda wa'annan inda sun yi noman ko da iya abin da suka ci da iyalansu suka noma da ya rage bukatan abincin demand na abincin a cikin kasuwa to sai zama a cikin kashi 75 ko 70 an samu kashi 40 ko 45 ba su yi wannan noman ba to ka kuwa gaba yana nuna cewa akwai danja domin idan kamfanoni suka sassaya abin da suka sassaya su kuma mutanen nan da basu yi noma ba su ma kasuwan da su je su noma a maimakon cewa su ne suke cire buhu ɗaya buhu biyu suna biyan bukatan su bayan wanda suke da shi a gida to ka kuwa ba karamin matsala da a samu ba
3: yanzu ina za mu ce ina mafita kenan za mu ce a cikin akan wannan matsala
5: amma fitar kenan gwamnati ta sake lura da yanayin tsarin filaye da kuma tsarin filayen noman da kuma wanda suke rike da filaye yake zaune ba abin da ake da su sannan kuma mafi girma shine a nemar wa mutane ingantaccen tsaro domin tsaron shine babban abin da yafi kamata domin koda da filayen noman wallahi saboda matsalar rashin tsaron nan abin da ya kai kilomita 10 kilomita 15 wani yana tsoron ya fita daga cikin gari ya je saboda rashin tsaro so babban dai matsalan shine a samar wa mutane ingantaccen tsaro da kuma duk abin da yake alaka da noma ya zama an same shi cikin sauki kamar abin da ya shafi transport da kuma kayayyakin amfanin gonan kamar su maganin feshi da taki da sauransu
1: muhallinka rayuwarka
0: wasu daga cikin dalilan da ke kawo karancin gonakin noman sun hada ne da karuwar jama'a a sakamakon yawan haihuwa da ake yi a kullum da kuma yadda wasu masu hali kan sayi manyan filaye tare da killace su na tsawon shekaru ba tare da yin noma a ciki ko kuma sahalewa wasu su noma abin da suke so su noma a ciki ba sauran matsalolin da ke sanya tsadar noma sun hada da tsadar mai da kuma matsalar tsaro Malam Ibrahim Janko karamin manomi ne da ke noma a gonar aro yayi tsokaci kan tasirin rashin mallakar gona kan kananan manoma a Najeriya.
6: Gaskiyar magana wannan matsala ni kaina wanda muke tare da su muke aikin gona mutane mun fi mutun shida dukkan sunna a cikin mu shida mu biyu ne muka tsira saboda sakamakon masu gonaki wanda su da ake noma yanzu ya zama filaye duk an karkarba mai sayarwa ya sayar wanda dai biyan bukata ya biya bukata ni kaina ma Allah ne ya sa ma gonan wajen da nake noma ne yana ne yace in ci gaba da nomawa ba zai amfani da shi da wurba shi yasa Allah ya taimake ni ma ba daga ni ba
3: to kaya kake ga hakan zai shafi ya burin idan gwamnatin Najeriya na bunƙasa samar da abinci da rage shigo da abinci daga ƙasashe

0: rashin samun wadatattun filayen noma kusa da gari. Misali, kamar za a ga mutane sun sayi babban fili, sun zagaye shi, su ba su yi amfani da shi ba, kuma ba su bari an yi noma a ciki ba.
1: Eh, gaskiya wannan kaga duk haƙoƙin na wajen gwamnati ne fa. Gwamnati ne suka yawata su yi supervision din wayannan guraren duka su gani, in har ba za ka gina ba to ka bayar wa wasu su amfana da shi wajen noma. A rinka sa musu koda adadin kuɗi ne ma su faɗi hayan da za a rinka biyan su, kar a ce tunda ya saya a ce an kwace a banza, a ya bada haya hekta ɗaya kaza hekta ɗaya kaza, ana ga da a iya samu gurin da kuma yana da safe, akwai katanga, akwai komai, kaga da a iya samu masaranka in ka yi data tsira, dawa, shinkafanka duka data yi tsira. In wannan gwamnati suka matsa hannu suka bada doka, ba wanda da yake dolen sa da a yi.
2: Halinka, rayuwarka.
3: Shi ma Malam Umar Dallade da aka fi sani da Azra Arfa, karamin manomi ne mai burin ci gaban sana'ar tasa ta noma. Ya bayyana rashin jin daɗinsa akan rashin ci gaba da noma da ya shafe shekaru masu yawa yana yi. A cewarsa, matsaloli da dama ne suka dabaibaye ci gaban harkar noman a wurinsa.
4: Muna son noma tuntuni tunda mun ga iyayenmu suna yi. To amma ina tabbatar maka halin da ake ciki yanzu kamar ni akwai gonan da na saba noma, to amma bana ta gagara, ba kuɗi da dan dinga tafiya gonan, sannan ga maganan sayan taki, ga matsaloli dai na rayuwa wanda talakan kasan nan ba sai an masa ƙarin bayani. To kuma gonan ma tukunan nisan ta ma ba a magana, da ma kusa ne sai in ce ko da ƙafa ma na rarrafa ni da yara, to abu ba zai yiwu ba, dole haka na haƙura kawai.
0: Yanzu haka kenan kake zaune wannan shekara baka noma?
4: Wannan shekara babu noma gaskiya, sai dai abin da Allah ya yi.
0: To ina batun abinci da ake cewa ana fatan kowa ya koma gona saboda samun saukin abinci?
4: To ta ina za a koma gona? Gwamnati ta kawo ɗauki da akwai saukin taki, to watakila talaka sai iya, amma a halin da muke ciki talaka in ya ce maka yana noma kawai ka ji shi, don mu ne talakawan.
0: Akwai waɗanda suke cewa akwai masu filayen da suke kusa da gari wanda sun zagaye ko sun gine amma ba noma a ciki, kuma su ba su amfani da irin wannan filayen. Baka ga su ma sun taimaka wajen rashin samun filaye kusa da gari?
4: To ai abin akwai dalilai. Na farko, idan ka je ka roƙa din aka baka, to wata shekara suka ga amfani mai kyau ba za a baka ba, sai su ba mu wani ko kuma su gwada da kansu.
0: Yanzu ina mafita kenan, kana da wata shawara da zaka bawa ita gwamnati?
4: Shawarar da zan bawa gwamnati gaskiya su ji tausayin kananun nan, su ji tausayin talakawa. Abinda nake nufi shine gaskiya a zabge farashin taki sosai sosai, wanda talaka dai iya cire kuɗi ya je ya saya ba tare da ya dame shi ba. Amma taki 60,000 ga gidana ba komai, ya da a yi? Yanzu fa yanda muke fa mu ci abinci fa, sai ka fita kayi bige-bige, kayi yaye ne, ka samu abin da ka samu kuma maneji, dole haka muke rayuwa.
3: Muhallinka, rayuwarka. Ƙwararru a fannin noma na ganin cewa har yanzu manoma musamman a yankin arewacin Najeriya na amfani da tsarin noma na kaka da kakanni, inda suke cewa ya kamata irin waɗannan manoma su gane cewa duniya fa ta canja. Malamin gona Malam Bashir Yakubu Jahun ya baiwa manoman wannan shawara.
5: Lallai na farko su manoma ya kamata mu gane cewa yanzu lokaci ne wanda ya kamata a ci manyan hubbasa, saboda yawancin gwamnati takan yi amfani da ƙungiyoyi ne na manoma. Inda da a ce da a zo a kungiya din, misali da ku ɗebi in an ce kungiyar manoma masara, sai a ce an ɗauki wata gona mai nisa an baku, to a kungiyance in kun tashi da ku iya yin wannan abun cikin sauki. Haka na shinkafa, haka na dawa, haka na gero, haka na maiwa, duk waɗannan da a ce an ji an baku cluster ne. In an baku cluster, kaga kowa yana da zarafin yayi treatment din abubuwansa a lokaci guda, da a samu uniformity of treatment. Amma in an ce wannan yana nan, wannan yana nan, wannan baya da zarafin da dai wannan, wannan baya da, sai kaga a ƙarshe duk waɗannan abubuwan da muka faɗa a bayan mutum ba zai iya cin musu ba. Amma in a ƙungiyance ne kuka je, da ku iya cimma burinku, sannan kuma da ku iya tunkarin gwamnati wajen ta taimaka muku. Ta san ƙungiyar manoman masara ne, kai tsayin ta tunkare su, da ta biya musu buƙatunsu, haka na shinkafa, haka na abun. Sannan gwamnati a baya ta kawo a

0: mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar a wannan makon shirin muhallinka rayuwarka na wannan mako zai mai da hankali ne akan illolin karancin gonaki a kusa da jama'a da yadda ya shafi burin bunƙasa samar da abinci a Najeriya
1: muhallinka rayuwarka
0: sau da dama masu burin shiga harkokin noma a Najeriya kan canza tunaninsu sakamakon rashin samun gonakin da za su noma kusa da gari lamarin da kan tilasta su jingine aniyar su ta yin noma Gwamnatin Najeriya dai ta sha kira ga 'yan kasar da su koma gona la'akari da yadda Allah ya albarkaci kasar da wadatattun filayen noma da kuma yanayi mai kyau wanda za a iya noma kowane irin nau'in kayan abinci to sai dai kuma kananan manoman kasar musamman waɗanda ba su mallaki gonakinsu na kansu ba na kukan rashin samun damar yin noma saboda rashin gonaki a kusa da gari inda sai sun yi tafiya mai nisan gaske kafin samun gonakin aro ko kuma na haya Malam Bashir Yakubu Jahun malamin gona a hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi yayi mana tsokaci kan matsalolin da ke jawo karancin gonakin
2: karancin gonakai da suke kusa da mu anan kusa a gidajen mu wayansu matsaloli ne da yanzu suka haddasa aiki ko kuma wance barazana ne wa su kasa din ma gaba daya sakamakon manoma suna son su yi noma amma saboda proximity ko ince tazara da yake tsakanin manomi da gonar ta yi nisa na farko urbanization yana daya daga cikin matsalar da aka ce yanzu gona sai yayi nisa kafin manomi ya je tarar da inda da ya noma din aihuwa musamman arewacin Najeriya ta yi yawa wannan yasa inda da jeji ne yanzu ya dawo gidaje ya dawo gari sannan akwai abin da ya shafi kaman farashin mai ya hau sufuri da kaga manomi yana son yayi noma din amma daga inda yake zuwa inda zai je gonan sakamakon kudin da yake tsakani din sai ga ba dai yin noma din ba sannan abu na uku jinkirin gudanar da ayyukan gona nisan gona daga inda kake zuwa inda zaka je din yakan kawo jinkirin yin aikin noma yanzu misali na mai ta fitar da prediction din ta cewa ranan kaza da ai fara da a samu ruwan da zai sa kai noma to amma saboda nisan kafin ka je wajen din sai ka dau lokaci wannan abin yakan jawo matsala wa noma sannan abu na hudu akwai asaran amfanin gona ka noma din yanzu komai abin da ya kamata kai amma dauko kayan gonan daga can nesa zuwa inda zaka aje kayan gona din shi ma wani matsala ne sannan wahala wajen samun kayan noma din kafin ka samu kayan noman da zaka yi aiki kamar abin da ya shafi taki abin da ya shafi iri da ingantacce wanda ya dace da yanayi yakan iya zama wani abu ne mai wahala sannan bayan wannan rashin samun shawarwarin jami'ai wanda suka kware dangane da abin da ya shafi noma din shi ma yakan zama wahala sakamakon da ka samu malamin gona da yake kusa da gonarka da ka samu sakamakon kayi nisa din da ya wahala ka samu malamin gona da yake kusa da kai wanda zai baka shawari akan yanda ya dace kai aikin noma din sannan abu kusan na karshe din ce shine karuwan kudin aiki intensive labor kenan ka samu wanda za su maka aikin ka ɗebe su ka kai su can su je su maka aikin shi ma ya zama ja'iba so wayannan abubuwan suna ɗaya daga cikin matsalolin da yasa yanzu manoma suna son su yi noman amma saboda nisan gona din yasa kuma ba za su iya shiga kai tsaye su yi aikin noma din ba
3: ya kake ga hakan zai shafi burin da ake da shi na ganin an samu wadatuwar abinci da kuma Najeriya ta zama mai dogaro da kai a fannin samar da abinci
2: lalle dai shafa don yanzu misali a ce wayannan nau'ukan amfanin gona da muke nomawa din yanzu zai zama sai ɗaiɗaiku ne wanda za su iya da ni dan yi kai da kai wannan zai wannan dai ko ai wanda yake da sha'awar noma ga gona a kusa dai iya yi amma yanzu saboda nisa din yasa ba zai yiwu ba wannan kai tsaye zai shafe shi sannan kuma ta hanyar da ba kai tsaye ba shine misali ni yanzu ina son yi noma wannan yana so yi noma dole sai mun haɗu wata kila ko a group a kungiyance ko na makamancin wannan kafin mu iya cimma muradin mu akan wannan sannan kuma a ce har an samu ma abincin mai yawa a inda muke community
4: hallinka rayuwarka
0: Yanayin tsadar rayuwa da ake ciki a Najeriya ya tilasta mutane da dama a ƙasar komawa ga gona amma babban cikas da suke fuskanta shine na safarar su zuwa gonakin cikin sauki sakamakon nisan da gonakin suka yi da inda suke da zama da dama daga cikin irin waɗannan ƴan Najeriya masu burin yin noma sun haƙura saboda ƙalubalen da ke cikin aikin noman a wurare masu nisa Malam Zakariya Muhammad da aka fi sani da jikan ma'aji masharhanci ne kan harkokin noma da kiwo a Najeriya yayi mana tsokaci kan dalilan da ke haddasa matsalar da kuma mafita daga matsalolin
5: akwai wasu factors ko kuma mu ce abubuwa guda uku wanda suka jawo matsalan saboda rashin suka jawo rashin ci gaban noma daga wajen kananan manoma misali yanda ka fada rashin filaye kusa da gari filaye kusa da gari ko da hectare daya ko rabin hectare da sauransu mutane suna noma shi cikin sauki ba tare da tsadan transport ba yanda mai yayi tsada mutum inda gonan sa yayi nisa kafin ya je ya dawo masa ya samu 2,000-3,000 ya je kuma ya dawo gida ana jiran sa da abinci to sai ga wannan ya sa yayi discouraging din sa ya gagara yin noma abu na biyu akwai abin da ya shafi insecurity tunda babu filayen noman kusa da gari sai an shiga jeji sai an je nisa wajen zuwa nesa ana samun matsaloli daban-daban wasu a dauke su wasu su hadu da hatsari ko kuma rikici da fulani ko da sauransu so shi ma ya jawo rashin kananan manoman su yi noma yadda ya kamata sai abu na uku barna wanda idan wajen yayi nisa idan mutum ya je yau ya dawo duk yayin kwana uku ko hudu kafin ya sake komawa to akwai barna na mutane akwai barna na dabbobi wanda sun san baya kusa to sukan iya zuwa su je su masa barna wanda in ya koma kawai sai je ya ga abin da ba shi yake so ya gani wato tabbas rashin filaye kusa da gari ya jawo koma baya harkar noma ba dan kadan ba
3: kamar ta yaya ya shafi bunƙasar noman da kuma ya samuwar abinci a wadace zamu mai da ita gwamnatin Najeriya kullun take burin ganin cewa an samu tsayawa kan kafafu musamman a fannin samar da abinci
5: to malam kaman dai mu anan in ka dauka misali zan yi magana da case study na Bauchi bamu da manya-manyan manoma sosai in ka dauki average kaman kashi 80 ko 75 na manoma kananan manoma ne wanda basu wuce suna yin abin da suke ci ba da kuma dan kadan wanda zai shiga kasuwa ba mass abin da suke ba production suke so sai zama a cikin kashi 75 nan sai ya zama cewa ka samu kusan kashi 50 basu iya sun je noman nan ba ko kashi 40 to ka kuwa in shekara ta zo kaka bukatan abincin zai yi yawa sosai tunda wannan inda sun yi noman ko da iya abin da suka ci da iyalansu suka noma da ya rage bukatan abincin demand na abincin a cikin kasuwa to sai zama a cikin kashi 75 ko 70 an samu kashi 40 ko 45 basu yi wannan noman ba to ka kuwa gaba yana nuna cewa akwai danja domin idan kamfanoni suka sassaya abin da suka sassaya su kuma mutanen nan da basu yi noma ba su ma kasuwan da su je su noma a maimakon cewa su ne suke cire buhu ɗaya buhu biyu suna biyan bukatan su bayan wanda suke da shi a gida to ka kuwa ba karamin matsala da a samu ba
3: yanzu ina zamu ce ina mafita kenan zamu ce a cikin akan wannan matsala
5: amma fitar kenan gwamnati ta sake lura da yanayin tsarin filaye da kuma tsarin filayen noman da kuma wanda suke rike da filaye yake zaune ba abin da ake yi da su sannan kuma mafi girma shine a nemar wa mutane ingantaccen tsaro domin tsaron shine babban abin da yafi kamata domin koda da filayen noman wallahi saboda matsalar rashin tsaron nan abin da ya kai kilomita 10 kilomita 15 wani yana tsoron ya fita daga cikin gari ya je saboda rashin tsaro so babban dai matsalan shine a samar wa mutane ingantaccen tsaro da kuma duk abin da yake alaka da noma ya zama an same shi cikin sauki kamar abin da ya shafi transport da kuma kayayyakin amfanin gonan kamar su maganin feshi da taki da sauransu
4: muhallinka rayuwarka
0: wasu daga cikin dalilan da ke kawo karancin gonakin noman sun hada ne da karuwar jama'a a sakamakon yawan haihuwa da ake yi a kullum da kuma yadda wasu masu hali kan sayi manyan filaye tare da killace su na tsawon shekaru ba tare da yin noma a ciki ko kuma sahalewa wasu su noma abin da suke so su noma a ciki ba sauran matsalolin da ke sanya tsadar noma sun hada da tsadar mai da kuma matsalar tsaro Malam Ibrahim Janko karamin manomi ne da ke noma a gonar aro yayi tsokaci kan tasirin rashin mallakar gona kan kananan manoma a Najeriya.
6: Gaskiyar magana wannan matsala ni kaina wanda muke tare da su muke aikin gona mutane mun fi mutun shida dukkan sunna a cikin mu shida mu biyu ne muka tsira saboda sakamakon masu gonaki wanda su da ake noma yanzu ya zama filaye duk an kakkarba mai sayarwa ya sayar wanda dai biyan bukata ya biya bukata ni kaina ma Allah ne ya sa ma gonan wajen da nake noma ne yana ne yace in ci gaba da nomawa ba zai amfani da shi da wurwa shi yasa Allah ya taimake ni ma ba daga ni ba
3: to kaya kake ga hakan zai shafi burin idan gwamnatin Najeriya na bunkasa samar da abinci da rage shigo da abinci daga kasashen waje
6: rangare ne gaskiyar magana duk yanda za a yi dole sai gwamnati sun sa hannu akai saboda gaskiyar magana mutane ba su da karfi mutun ne dai ya samu gona a misali ya samu gona a Iyuli ko ya samu gona a Inkil ko ya samu gona a Kangere ko nan ka samu gona can Bayara ya za ka yi ka je saboda tsadan mai da kuma ɗawainiyan ka je ka yi aiki ka dawo in ma wasu ne da ka ba su sa maka aiki abin da ya maka tsada ba za ka iya samun abin da ya kamata ka ce ka samu ba sakamakon zuba mai da zuwa wajen gonan yana da wahala.
3: To amma yanzu a nan me ya taya naki nan kuke ga gwamnati ya kamata ce ta shigo domin rage wasu manoma wahalar da suke sha musamman a fannin sufuri da kuma tsaro.
6: Eh to ai babban abin da ka san gwamnati su suna da hanyoyi da yawa suna da kuma hanyoyi masu yawan gaske da zasu iya taimakawa al'umma kaga maganan mai fetur a samu a dan samu ya dan sauƙaƙe kafin mutane su dan samu su dinka amfani da man fetur da sauki zuwa gonakin su ko ɗawainiyan yau da kullum ma in aka samu man fetur din ya sauki za a iya samu a maganan tsaro kuma kaga ba wanda yake da bindigan da zai iya tsara yan ta'adda in ba gwamnati ba gwamnati ne suke da halin da za su iya tsaro su ƙara su inganta tsaro kamar yadda ake magana yan sandan jihohi da wani abun nan duka wayannan fa in gwamnati fa ba su mai da hankali ba duk dai iya zuwa ifin ƙarfin mu gara gwamnati su tackling din wannan abun saboda a wasa ga ya dauki shekaru ana ja har yanzu fa ba a ƙara wannan abun har sabon salo suka fitar dan haka noman ma za su iya tackling su hana dan akwai wasu ƙauyuka da muke jin labari an ce a gaya ma mutane ma in ba su bada kaza ba ma ba za su je gonakin su ba
3: akwai wata matsala kuma da ake ga ita ma ta taimaka wajen rashin samun wadatattun filayen noma kusa da gari misali kamar za ka ga mutane sun sayi babban fili sun zagaye shi su ba su yi amfani da shi ba kuma ba su bari an yi noma a ciki ba
6: gaskiya wannan kaga duk hakokin na wajen gwamnati ne fa gwamnati ne suka yawa ta su yi supervision din wayannan guraren duka su gani in har ba ka gina ba to ka bayar wa su su amfana da shi wajen noma a rinka sa musu koda adadin kuɗi ne ma su faɗi hayan da a rinka biyan su kar a ce tunda ya saya a ce an kwace a banza ya bada haya hekta ɗaya kaza ana ga da a iya samu gurin da kuma yana da safe akwai katanga akwai komai kaga da a iya samu masaranka in kai data tsira dawa shinkafanka duka data yi tsira in wannan gwamnati suka matsa hannu suka bada doka ba wanda da yake dolan sa da a yi
4: muhallinka rayuwarka
0: shi ma malam Umar Dallari da aka fi sani da Azra Arfa karamin manomi ne mai burin ci gaban sana'ar tasa ta noma ya bayyana rashin jin dadinsa akan rashin ci gaba da noma da ya shafe shekaru masu yawa yana yi a cewar sa matsaloli da dama ne suka tabaibaye ci gaban harkar noman a wurin sa
7: muna son noma tuntuni tunda mun ga iyayenmu suna yi to amma ina tabbatar maka halin da ake ciki yanzu kamar ni akwai gonan da na saba noma to amma ba na tagagara ba kuɗi da dan dinga tafiya gonan sannan ga maganan sayan taki ga matsaloli dai na rayuwa wanda talakan kasan nan ba sai an masa karin bayani to kuma gonan ma tukunnan nisan ta ma ba a magana da ma kusa ne sai in ce ko da kafa ma na rarrafa ni da yara to abu ba zai yiwu ba dole haka na hakura kawai
3: yanzu haka kenan kake zaune wannan shekara baka noma
7: wannan shekara babu noma gaskiya sai dai abin da Allah ya yi
3: to ina batun abinci da ake cewa ana fatan kowa ya koma gona saboda a samu saukin abinci
7: to ta ina za a koma gona gwamnati ta kawo dauki da akwai saukin taki to watakila talaka sai iya amma a halin da muke ciki talaka in ya ce maka yana noma kawai ka ji shi dan mu ne talakawa
3: akwai wadanda suke cewa akwai masu hilayen da suke kusa da gari wanda sun zagaye ko sun gine amma ba noma a ciki kuma su ba su amfani da irin wannan filayen ba ka ga su ma sun taimaka wajen rashin samun filaye kusa da gari
7: to ai abin akwai dalilai na farko idan ka je ka roƙa din aka baka to wata shekara suka ga amfani mai kyau ba za a baka ba sai su ba mu wani ko kuma su gwada da kansu
3: yanzu ina mafita kenan kana da wata shawara da zaka bawa ita gwamnati
7: shawaran da zan bawa gwamnati gaskiya su ji tausayin kananun nan su ji tausayin talakawa abinda nake nufi shine gaskiya a zabge farashin taki sosai sosai wanda talaka dai iya cire kudi ya je saya ba tare da ya dame shi ba amma taki 60,000 ga gidana ba komai ya da yi yanzu fa yanda muke fa mu ci abinci fa sai ka fita kai bige-bige kai yayi ne ka samu abin da ka samu kuma maneji dole haka muke rayuwa
1: muhallinka rayuwarka
0: ƙwararru a fannin noma na ganin cewa har yanzu manoma musamman a yankin arewacin Najeriya na amfani da tsarin noma na kaka da kakanni inda suke cewa ya kamata irin waɗannan manoma su gane cewa duniya fa ta canja. Malamin gona Malam Bashir Yakubu Jahun ya bayo manoman wannan shawara.
2: Lallai na farko su manoma ya kamata mu gane cewa yanzu lokaci ne wanda ya kamata a ci manyu hubbasa saboda yawancin gwamnati takan yi amfani da ƙungiyoyi ne na manoma. Inda da a ce da a zo a kungiya din misali da ku ɗebi in an ce kungiyar manoma masara sai a ce an ɗauki wata gona mai nisa an baku to a kungiyance in kun tashi da ku iya yin wannan abun cikin sauki haka na shinkafa haka na dawa haka na gero haka na maiwa duk waɗannan da a ce an ji an baku cluster ne in an baku cluster kaga kowa yana da zarafin yayi treatment din abubuwansa a lokaci guda da a samu uniformity of treatment. Amma in an ce wannan yana nan wannan bai da zarafin da dai wannan bai da sai kaga a ƙarshe duk waɗannan abubuwan da muka faɗa a bayan mutum ba zai iya cin musu ba amma in a kungiyance ne kuka je da ku iya cimma burinku sannan kuma da ku iya tunkarin gwamnati wajen ta taimaka muku ta san kungiyar mu noman masara ne kai tsayin ta tungare su da ta biya musu bukatunsu haka na shinkafa haka na abun sannan gwamnati a baya ta kawo wayansu policy da ya taba manomi kai tsaye shine misali kamar green revolution da aka yi ko from school back to farm wayansu abubuwa ne wanda da aka kawo gwamnati ta yi hasashe mai kyau a ce wannan yayi no ya karanta ilimin gona da ce to ga fili can a bashi bai da haufi bai da shamaki tsakani so ya kamata gwamnati lura da wayannan a ce input an same shi a sauki sannan kuma filin ma a same shi a alwace ya zo kuma yana cikin tsaro da aminci manomi zai iya noma
4: muhallinka rayuwarka
0: Matsalar rashi ko karancin gonaki a sassan Najeriya za ta ci gaba da kasancewa a kan gaba wajen dakile kokarin da gwamnatin kasar ke yi game da haɓaka samar da abinci a cikin gida. Domin magance dogaro da kan abincin da ake shigar da shi cikin kasar daga kasashen ƙetare. Muddin gwamnatin kasar ba ta yi wani abu a kai ba.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara. Musamman Ibrahim Malam Goje wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya sai kuma Mustapha a DBC da ya naɗa mana wannan shiri a kan na'ura sannan Nur Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.
8: Muna da tare da Mustapha DBC Nasiru Sani a gaishe ka da fatan masu sauraron mu sun ji daɗin wannan shirin. Bari mu shakata da wannan waƙar ke saman na'ura.

0: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci cikin shirin duniyar mu a yau daga sashin Hausa na Radio France International RFI wanda Nura Ado Suleiman zan jagoranci gabatarwa. Shirin duniyar mu a yau na wannan makon zai tattauna ne kan wasu batutuwa da suka taso masu nasaba da siyasa da kuma tattalin arziki a Najeriya. Inda a baya-bayan nan muhawara ta dawo sabuwa kan batun tallafin man fetur. Bayan da dan takarar shugabancin kasar na jam'iyyar adawa ta ADC Alhaji Atiku Abubakar ya yi alƙawarin maido da tallafin man idan aka zabe shi a 2027. To amma nan da nan gwamnatin Najeriya ta maida raddi ta hannun masu magana da yawon fadar shugaban kasa. Daga bisani kuma shugaba Bola Ahmed Tinubu da kansa ya maida nasa martanin.
1: I saw one of my opponents now say we go back to subsidy. That is demonstration of a serious ignorance.
0: Shugaban Najeriya kenan Bola Ahmed Tinubu a ranar Alhamis ta gabata a lokacin da yake caccakar Atiku Abubakar da cewa babu abin da alwashin sa na maido da tallafin mai ke nunawa face jahiltar ilimin tattalin arziki. Waɗannan zuwa ne jim kaɗan bayan da ministan kuɗin Najeriya Tayo Oyedele ya ce ranar kuɗin da suke samu sakamakon soke tallafin mai da gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ta yi a 2023 ya kai naira tiriliyan 15 da biliyan 800. Gabanin fara wannan musayar yawu kan batun tallafin mai kuma wasu masu fashin baki kan sha'anin tattalin arziki sun gargaɗi 'yan siyasa dangane da halin kunci da suka ce miliyoyin 'yan Najeriya na ciki. Yanayin da su ƙwararrun ke cewa tura fa ta kai bango. Domin tattaunawa kan waɗannan batutuwa, shirin duniyar mu a yau ya samu damar gayyatar Farfesa Kamilu Sani Fage, masanin siyasa daga Jami'ar Bayero da ke Kano, da kuma Dr. Aminu Idris Harbau, ƙwararre kan fannin tattalin arziki shi ma daga Najeriya. Farfesa, ina maka barka da zuwa.
2: Nagode kwarai.
0: Dr. Aminu Idris Harbau, barka da zuwa.
2: To nagode kwarai da gaske.
0: To har ya zuwa na dar wannan shiri dai mun yi bakin kokarin mu wajen ganin an samu wakilcin bangaren gwamnati amma hakan bata samu ba. Watakila saboda wasu uzurori da suka sha musu kai. Kamar yadda aka ji a farkon shirin muhawara ta dawo sabuwa kan batun tallafin man fetur biyo bayan wasu batutuwa da suka taso. Na farko duba da gangunan yakin neman zaɓe da aka buga a Najeriya shine alƙawarin da tsohon mataimakin shugaban ƙasar ya yi da ke yi wa jam'iyyar adawa ta ADC takara Atiku Abubakar kan cewa zai maido da tallafin mai idan aka zaɓe shi. Bari mu fara da Farfesa Kamilu Sani Fage. A siyasance, wane tasiri wannan alwashi zai yi gabani da kuma lokacin zaben 2027?
2: To, batun janye tallafi da ake maganarsa a ciki gaskiya zai tasiri a zaben 2027. Dalili kuwa shine cewa tun lokacin da aka rantsar da shi shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu a kan teburin rantsarwar ma ya ce ya janye tallafin mai. To tun daga wannan lokaci aka rinka ganin hauhawar farashi ta kayan rayuwa da kuma taɓarɓarewar halin rayuwar ma jama'a wanda a yanzu ƙididdiga ta Najeriya da ta bankin duniya da duk wasu ƙididdiga da ake yi tana nuna cewa aƙalla kashi 80 ko 60 zuwa 70 na 'yan Najeriya suna fama da talauci iri daban-daban. Sannan kuma ga batun rashin tsaro, ga batun hauhawar farashi. Don haka muddin aka ce za a yi batun janye dawo da tallafi dinnan ko shakka babu zai canza wato yanayin zaɓe na 2027. Kuma in aka faɗa haka maimakon abin da aka saba mu ga ya zaɓe ko kuma yaƙin neman zaɓe ana ta yin shi na wato cin mutuncin juna, wannan abin zai ta turanci zai saka ajandar zaɓen. Za ka ga hankali ya koma duk muhawarar da za a yi zai yiwu ko ba zai yiwu ba. Kuma wannan ya rage wasu ƴan Najeriya su gani cewa da gaske ake za a janye wannan za a dawo da shi to muddin ku suka lura da cewa za a dawo da shi din kuma muddin aka bari aka yi zaɓe tsakani da Allah to wannan batu zai iya canza yanayin siyasar zaben 2027.
0: To idan muka karkata bangaren tattalin arziki Dr. Aminu Idris Harbau daga cikin tambayoyin da suka bujiro shine akwai maido da tallafin man fetur abu ne mai yuwa a Najeriya la'akari da shafe shekaru hudu da gwamnati ta yi ba tare da daukar wannan nauyi ba kuma wani tasiri hakan zai kan tattalin arzikin kasar
3: gaskiya harkar tattalin arziki wanda ya shafi maganar tallafin man fetur magana ce babba kamar yadda professor ya faɗa lalle za ta sa signature ko abin da zai zama shine za a ci gaba da tattaunawa akai domin a fuskata tattalin arzikin kasa ba za ka iya kallon abu kai tsaye ka ce masa zai yiwu ko ba zai yiwu ba sai dai kawai mu abin da muke iya kalla shine idan ya yiwu me zai faru idan kuma bai yiwu ba to kuma me zai faru ko kuma kila daga ƙarshe ka kalla ka ce to maimakon ko ikowa to kila a ce kuma ga wata shawara amma dai duk abin da gwamnati ta yi ba abin da ba zai yiwu ba sai dai idan abin ya yiwu to kuma me zai biyo baya zai iya dawo da shi zai iya dawo da shi amma in aka dawo da shi to akwai wasu kuma abubuwa fa da za su faru domin duk wani abu da ka gani an yi na tattalin arzikin kasa yana da farashi duk abin da za a yi to akwai mai kyau akwai mara kyau
0: to professor bari mu dawo gare ka wani dalili yasa kake ganin shi tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar ya sauya matsayar da aka san shi can a baya akan ta kan cewa shi ma baya goyen bayan a ci gaba da biyan tallafin man fetur bisa la'akari da fashin bakin masana tattalin arziki
2: ina ga babban dalili shine la'akari da yanda halin rayuwar jama'a ya tabarbare a Najeriya wanda yana da cikakken masaniya cewa duk wanda ya fito da gaskiya cewa zai tunkari wannan matsala to ƴan Najeriya za su bashi goyen baya ma'ana dai akwai siyasa a ciki sannan kuma akwai lura da wato halin da ƴan ƙasa suke ciki domin shi ɗan siyasa kullun idan zai yi campaign yana lura ne da me ya fi damar jama'a ya ce zai warware wannan matsalar misali a lokacin da aka yi na yar aduwa kaga an sai da matatun man Najeriya wanda yar aduwa da ya kalli cewa ƴan Najeriya ba sa haba-haba da wannan ba su amince ba cikin lokaci kankani ya juye da maganar ya soke ta ya dawo da matatun suka zama na Najeriya haka kuma idan ka duba a duniya ko ina ma gurare daban-daban banda mu a nan Najeriya za ka ga yakin neman zaɓe kullun yana kallon muradin jama'a ne ya ƙoƙari ya fuskanci wannan wato shi ɗan takarar siyasa kamar mai talla ne kowa yana da hajar shi da zai siyarwa jama'a to kowanne yana ganin me zai sa tafi karɓuwa ga jama'a to shi yasa nake ganin shi Atiku Abubakar ɗin ya yi wannan magana kuma yake ganin wannan ce za ta ba shi mafita domin 'yan Najeriya tura ta kai bango duk wanda ya ce zai kawo wani canji za ka ga mafi akasari sun yi kokarin ba shi wannan damar su ga ko zai iya yi ko ba zai iya ba
0: To Dr. Aminu Idris Harbau a baya-bayan nan kamar yadda na faɗa a ɗazu ministan kuɗin Najeriya Tayo Oyedele ya bayyana cewar yawan rarar kuɗin da gwamnatin Najeriya ke samu bayan cire tallafin mai a 2023 ya kai kusan naira tiriliyan 16 wato tiriliyan 15 da biliyan 800 abinda ya sa wasu suke tafka muhawara kan yadda aka samu jinkirin kwalliya ta biya kuɗin sabulu
3: So tambayar da shi mai girma minista bai amsa ba ita ce shin wannan kudade suna nan a aje ne ko kuwa wannan kudade an yi amfani da su idan misali an yi amfani da su to bai amsa tambayar a me aka yi amfani da su ba wani abu aka yi wanda shi dan Najeriya idan ya duba zai iya gani cewa an yi amfani da su idan kuma kila suna nan tare ne to kuma bai yi bayanin ya aka shirya za iya amfani da wannan kudaden ba domin inganta rayuwar talaka amma in ka kalle shi baki daya har yanzu gwamnatin tarayya tana da dogon turanci da za ta yi domin ta tabbatarwa da 'yan Najeriya cewa shirin tallafin man fetur ya amfani 'yan Najeriya ba maganar kawai a ce an zo an tara kuɗi bane ba to da aka tara kuɗin wani alfan wannan tara kuɗin ya kawo wa shi ainihin tattalin arzikin ƙasar har yanzu gaskiya a gwamnatin Najeriya ba ta amsa wannan tambayar ba duk da masu fashi a harkar nazarin tattalin arzikin ƙasa za su faɗa cewa ƙaruwar kuɗaɗen gwamnati yana nufin ƙaruwar aikace-aikace na gwamnati kenan kuma kowa ya shaida cewa jihohi sun samu ƙarin kuɗaɗe ƙananan hukumomi sun samu ƙarin kuɗaɗe amma duka tambayar da har yanzu idan har haɗa ta gaba ɗaya aka ce to menene talaka ya amfana da samun waɗannan ƙaren kuɗaɗen shiga da su gwamnatoci a matakai daban-daban suka samu idan kuma muka kalli watan tambayar saboda dazu kamar ban gama maganar ba ka shigo na magana cewa zai yi a cire tallafi so ina ganin shi ma mai girma shugaban dan takarar shugaban kasa Atiku Abubakar ina jin yana da tambayoyi da yawa da zai amsa
0: akan batun dawo da tallafi
3: akan dawo ta tallafin domin kamar yadda muka faɗa da abin da gani tattalin arzikin kasa yana da farashi su abin da gwamnatin tarayya suke faɗa cewa ya ƙara wa gwamnati kuɗaɗen shiga ya kuma rage mata nauyi haka ya bata dama ta sauke wasu aikace-aikace to amma yanzu ka kaddara a ce za a dawo da shi tambayar da kila ɗan Najeriya zai wa shi mai girma ɗan takarar shugaban ƙasa shine shin waɗannan kuɗaɗe da za a bada tallafi kuɗaɗe ne masu yawa shi daga ina zai samu su misali kuɗin da Najeriya take samu to daga ciki za ka ɗauko ka biya tallafin koko a'a misali ya yi wani tsari na ƙarin kuɗin haraji ne koko a'a kuɗaɗen da ake kashewa domin gabatar da ayyuka na raye ƙasa to su ne za a rage abinda ake ce opportunity cost tsakanin biyan tallafi da kuma kila abinda ya shafi lafiya makarantu hanyoyi da shauransu
0: Masu sauraro kuna tare da shirin duniyar mu a yau ne daga sashin Hausa na Radio France International RFI wanda a wannan mako yake tattaunawa kan batun tallafin man fetur da muhawara ta dawo sabuwa kansa a tsakanin gwamnati da bangaren ƴan adawa da kuma sauran jama'ar Najeriya. Domin sake sauraron wannan shiri ana iya ziyartar shafin mu na yanar gizo kan adireshin ha.rfi.fr ko kuma hausa.rfi.fr ko kuma a sauke manhajar mu ta RFI Pure Radio daga dandalin Play Store. To Professor Batu na gaba shine gargadi da masana tattalin arziki suka yi kan

0: mutane da masu lura da abubuwan da suka je su kawo aduna sun san cewa akwai wani karin magana na Hausawa da ake cewa akuya ba ta cizo amma in aka matse ta a bango za ta yi. Ma'ana shine idan ka dubi duk irin wa'annan halin rayuwa da aka samu a gurare daban-daban inda suka kai ga bore, wani sayar gurin ma a ture gwamnatin, wani gurin a tilasta wa gwamnatin dole ta yi abin da jama'a suke so. To gaskiya wannan an fara kama hanyar, kuma an kama hanyar a Najeriya. Da haka shi sa ake wa ita gwamnati da shugabanni bayani cewa su lura fa abin duk da yake faruwa a duniya gurare daban-daban. Ba wai za a ce a Najeriya ba zai iya faruwa ba ne, idan har muka ganin cewa wannan ba zai faru ba to gaskiya muna yaudarar kanmu ne, domin kullum ana cewa 'yan Najeriya su ne kawai mutanen da za su zamanto suna shan wahala kuma suna murmushi. Amma wannan ba dalili ba ne, na ɗaya kenan. Sannan na biyu kuma batun yin amfani da kuɗi, gaskiya su shugabannin suna ganin cewa yin amfani da makamin yunwa da yin amfani da makamin talauci da yin amfani da makamin jahilci da yin amfani da ƙarfin gwamnati zalunci shi yasa talaka yake bi ya zama wato wani raƙumi da akala, domin yana ta faman neman me zai kai bakin salati da haka bai damu ba ma ya mai da hankalin shi kan gudanar da gwamnati da siyasa. Don haka da azara an zo an watsa mushi yatsa ba sai ya bita. To gaskiya ne a wannan halin kamar yadda muka gani a zaɓuka daban-daban kamar na baya-bayan nan duba na Osun din nan da gurare da yawa da aka yi zaɓen 2027 din nan za a yi ɓarin kuɗi a ciki domin da kuma kayan masarufi duk za a yi domin a ga an jawo hankalin talaka ya yi zaɓe ba bisa cancanta ba bisa abin da za a siya ƙuri'a shi a yi.
1: Dr. Aminu Idris Harbau, ka ji bayanan Farfesa.
2: Yawwa, gaskiya ne kamar yadda Prof ya faɗa, shi ɗan siyasa lokacin da ya zo da buƙatar sa yana iya yin duk abin da zai iya faɗa ya yi wa talakar ruwan baka, kuma a yi amfani da kowace irin dama ta makami yunwa ɗin da talauci da ƙarfa-ƙarfa da shauransu. Amma shi a harka ta tattalin arzikin ƙasa ya kamata 'yan siyasa su sani wannan su kuma baya aiki. Shi harka ta tattalin arzikin ƙasa gaskiya da gaskiya ce. Kamar yadda muke faɗa, dawo da tallafi a yanzu a halin da ake ciki yana da daɗi irin nasa. Misali, zai rage wa talaka tsadar rayuwa da ake ciki, kuma za a samu sauƙin abubuwa na kamfanoni za su iya farfadowa saboda matsalar da aka samu ta makamashi. Amma a ɗayan ɓangaren ya kamata shugaban ƙasa ya yi wa 'yan Najeriya bayani cewa to in ya zo shigo da tallafin nan to can baya zai mai da shi wanda yake 140 ko kuwa kila zai rage wani abu ne. To ya kamata duk wannan shi zai sa masana tattalin arzikin ƙasa su fahimci to ta ina ma za a bi kuma me alfanun da zai iya biyowa, domin yanzu kulman biki ya faɗi ya ce zai dawo da shi. Lallai talaka zai ji daɗi kuma hakan zai wa duk wani wanda yake wa Najeriya fatan alkhairi. Amma harka ta fuskar tattalin arziki ƙasa gaskiya da gaskiya ce, idan zai dawo da shi to wani mataki ya ɗauka, kada ya zama abin da shi shugaban ƙasa ya zo ya yi kawai irin abin da yake blank check ya zo kawai ya ce ya yi kaza ba tare da an yi shirin da ya kamata ba. Tattalin arzikin ƙasa abu ne wanda ba abu ne da zaka kunna kamar fitila ba ka kunna ka kashe lokacin da ka dama, a'a abu ne da yake neman tsari da kuma forecasting, wato wanda dole sai ka kiyasta me zai biyu ya ba me zaka saki domin ka samu wani abu. So gaskiya kamata a yi shiri mai kyau kuma a fito da tsarin yanda idan an dawo da tallafin kuma ma me za a tallafawa a ciki, domin wancan matsalar da take har yanzu ta cin hanci da tunanin ana karkatar da kuɗin gwamnati har yanzu wannan matsalar tana nan. Shi yasa wani lokacin 'yan Najeriya da masana tattalin arzikin ƙasa suke cewa ba maganar dawo da tallafi bane ba kaɗai, a'a wani shiri aka yi na maganin matsalar da yasa aka ce an cire tallafi ɗin. Kuma in an dawo da tallafin waye kamata a tallafawa? Man fetur ɗin ya kamata a tallafawa koko talakan da yake fama cikin bala'i shi ya kamata a tallafawa? To kaga duk wannan magana ce ta masana tattalin arzikin ƙasa wanda kada ƙarshe a dawo da tallafin man fetur har yanzu dai wancan mutanen da suke kwashe kudin sai ya zama su za a ci gaba da tallafawa wato kura da shan bugu kenan.

0: da karbe kuɗi kuma a kullun a tattalin arzikin ƙasa ba abu ne mai kyau ba a sa giya ta gaba a sa ta baya a lokacin da kullun aka sa giya a gaba to ya kamata a fahimci menene matsalolin da ya sa giyar ba ta shiga daidai ba sai a ga yadda za a yi maganin ta
1: to Dr. Aminu Idris Halbau muna godiya da lokaci da ka ware muka tattauna
0: to nagode ƙwarai da gaske
1: Farfesa muna godiya sosai da lokaci da ka ware muka tattauna
2: to ni ma nagode ƙwarai
1: Toma sauraro da haka shirin duniyar mu a yau na wannan makon zai karkare. A madadin bakin namu, Farfesa Kamilu Sani Fage da kuma Dr. Aminu Idris Halbau da Dr. Ibrahim Adamu, Nura Ado Suleiman da na jagoranci gabatarwa daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI. Ke wa masu sauraro fatan alkhairi.
3: Tunga shida Nura Ado Suleiman kafin mu sallama da ku za mu dan saurari wannan sauti.

Muhammad Allah da wannan muka kawo zagayen farko na labaran inda aka ji cewa a Najeriya an yi arangama tsakanin wata sabuwar kungiyar masu dauke da makamai da talakurawa a jihar Neja yayin wani farmaki da suka kai wa fararen hula. Mun kawo labarin kungiyoyin siyasa na Sudan dake adawa da yakin dake faruwa a kasar da suka gudanar da taron kwanaki biyu a Addis Ababa na kasar Habasha kan yadda za a shawo kan matsalar kasar. Inda aka ji cewa Iran ta fitar da sanarwar gargadi ga duk wata kasa da za ta marawa takunkumin da Amurka ta kakaba mata baya. Ta madadin kafatanin abokan aiki da ma waɗanda aka ji muryoyin su Mustafa a DBC ya sarrafa na'ura domin sadana da ku. Shamsiya Haruna ke cewa mu tara da misalin karfe 8 domin jin karin wasu daga cikin labarin duniyar da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na Radio France International.

0: Karfe 7 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, karfe 6 kenan agogon TU da Ghana, sashin Hausa na Radio France International ke magana.
1: Shamsiya Haruna.
0: Mai sauraro, barkamu da wannan safiya da fatan an tashi lafiya. A cikin labaran za a ji cewa a Najeriya an yi arangama tsakanin wata sabuwar kungiyar mayaka da talakurawa a jihar Niger yayin wani farmaki da suka kai wa fararen hula. Kungiyoyin siyasa a Sudan da ke adawa da yakin da ke wanzuwa a kasar sun gudanar da taron kwanaki biyu a Addis Ababa kan yadda za a shawo kan matsalar kasar. Iran ta fitar da sanarwar gargadi ga duk wata kasa da za ta mara wa takunkumin tattalin Amurka, wato tattalin arziki na Amurka baya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Masu dauke da makamai na kungiyar lakurawa sun farwa masallata a ƙauyen da kira da ke karamar hukumar Borgo a jihar Niger, inda suka kashe fararen hula da dama da addina da wukaƙe tare da yin garkuwa da wasu bisa zargin cewa ba sa bin tsarin koyarwar musulunci. Yayin da harin ke gudana, sai wata hamayya ta balle tsakanin mayakan wata kungiyar jihadin ta daban mai suna Mahamuda suka farwa dakarun lakurawan. Lamarin da ya juyar da ƙauyen ya koma fagen fama tsakanin ƙungiyoyin biyu, amma hakan ya ba wa fararen hula da dama tserewa zuwa daji. Wannan kazamin fada da ya fara a yankin Borgo wanda ke kusa da iyakar Najeriya da Benin ya nuna yadda barazanar tsaron yankin Sahel ke ƙara bazuwa zuwa tsakiyar Najeriya. Yayin da rundunar 'yan sandan jihar ta tabbatar da sace mutane, amma tana ci gaba da tantance adadin waɗanda suka mutu. To anan 'yan bindiga sun kashe jami'an tsaron jamhuriyar Niger na jandarma har guda 15 a wani hari na bazata da suka kai kan babura kusa da garin Tesa da ke yankin Doso a ranar Juma'a. Bayanai sun ce a jiya Asabar ne aka binne dakarun a Doso, yayin da har yanzu hukumomin mulkin sojan kasar ba su fitar da sanarwa ta hukuma ba game da wannan asarar rayuka. Wannan hari ya ƙara bayyana karuwar barazanar tsaro a yankin iyakar Niger da Najeriya da kuma Benin, inda ake ci gaba da fuskantar harhare daga ƙungiyoyin ta'addanci. Gwamnatin Togo ta sanar da cewa tana da kwakwaran hujja, wato hujjoji da take tabbatar da laifin da wasu 'yan jaridar kasar Faransa biyu suka aikata tare da mai taimaka musu ɗan Togo. Gwamnatin ta yi ikirarin cewa takardar izinin ɗaukar hoton da suke da ita ba ta kunshi sunayen Faransawa ba, sannan kuma sun ketare iyakokin da aka ba su izini tare da yin ƙarya wajen bayar da bayanan shige da fice lokacin da suka shiga kasar. Labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International. Kungiyoyin siyasa a Sudan da ke adawa da yakin da ke faruwa a kasar sun gudanar da wani taron kwanaki biyu a Addis Ababa na kasar Habasha kan yadda za a shawo kan matsalar kasar. Taron ya tattauna kan tayin tattaunawar cikin gida da shugaban sojin kasar General Abdel Fattah al-Burhan ya nema, wanda ke ware dakarun RSF da wata tsohon shugaba Omar al-Bashir da kuma jam'iyyar tsohon shugaba Omar al-Bashir. An samu rarrabuwar kai tsakanin 'yan siyasar, inda wasu suka mara da wato suka yi maraba da tayin, yayin da wasu suka kiyasta sharaɗin gudanar da taron a cikin Sudan da kuma nuna fargabar sammacin kama tsohon Prime Minister Abdullah Hamdok. Shugaban Kenya William Ruto ya yi kira ga shugabannin coci da ƙungiyoyin addinai da su ba da gudunmawa wajen tsara sabuwar ajandar ci gaban kasar na Vision 2030, yayin wani taron coci a garin Machakos, inda ya jaddada cewa tsara makomar kasar yana buƙatar haɗin gwiwar kowa da kowa, ba wai gwamnati kaɗai ba. Hukumar sadarwa ta yankin Tigray ta yi kira ga kasashen duniya da su gaggauta shiga tsakani a fannin diplomasiya domin dakatar da sabon yakin da ke neman barkewa a arewacin Habasha. Wannan bukata ta fito ne bayan da yankin ya fuskanci karuwar harharen soji da na jiragen sama marasa matuƙi da dakarun gwamnatin tarayya ke kaiwa, lamarin da ya riga ya yi sanadin mutuwar mutane da jikkatar fararen hula da dama. Iran ta fitar da sanarwar gargadi ga duk wata ƙasa da za ta mara wa takunkumin tattalin arzikin Amurka baya, inda ta bayyana irin waɗannan ƙasashe a matsayin makiyanta. Gwamnatin Iran dai na kallon waɗannan takunkumai a matsayin haramtattun matakai da ke neman gurgunta ƙasarta, saboda haka take yin barazanar ɗaukar matakan ramuwar gayya na diplomasiya ko na tsaro ga duk wata gwamnati da ta haɗa kai da Amurka. Wannan mataki ya jefa ƙasashen duniya, musamman na yankin Gabas ta Tsakiya da Turai, cikin tsaka mai wuya, musamman na zaben tsakanin ci gaba da alakar kasuwanci da Amurka ko kuma kiyaye zaman lafiya da Iran. Gwamnatin Isra'ila ta yi watsi da sukar da Amurka ta yi mata kan har-haren da take kaiwa Siriya, inda ta bayyana sukar a matsayin mai cike da kurakurai da rashin daidaito, tare da jaddada cewa har-haren sun zama dole don kare tsaron iyakokinta. Yayin da kasashen Siriya da Turkiya suka yi Allah wadai da lamarin, Amurka na ci gaba da amfani da diplomasiya don shawo kan lamarin, kodayake Isra'ila ta sake kaddamar da wani harin jirgi maras matuƙi a kudancin Siriya. A nan kasashen Amurka da Canada ne suka shiga sabon rikicin kasuwanci bayan da tattaunawar sulhu tsakanin su ta ruguje, wanda hakan ya sa Prime Minister Canada Mark Carney sanar da sanya harajin ramuwar gayyakan kayayyakin Amurka. Wannan mataki ya biyo bayan ƙarin harajin kashi 50 cikin 100 da shugaba Donald Trump ya kakabawa kayayyakin Canada da darajar su ta kai dala biliyan 20. Matakin da ya shafi barasa, madara, siminti da kayan wasan hoki, ko da yake an cire albarkatun mai da kuma iskar gas a cikin wannan tsari na haraji. Tuma da labarin kenan a halin yanzu, za mu je ga shirinmu na gaba.

0: Masauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci cikin shirin duniyar mu a yau daga sashin Hausa na Radio France International RFI, wanda Nura Ado Suleiman zan jagoranci gabatarwa. Shirin duniyar mu a yau na wannan makon zai tattauna ne kan wasu batutuwa da suka taso masu nasaba da siyasa da kuma tattalin arziki a Najeriya, inda a baya-bayan nan muhawara ta dawo sabuwa kan batun tallafin man fetur, bayan da dan takarar shugabancin kasar na jam'iyyar adawa ta ADC Alhaji Atiku Abubakar ya alƙawarin maido da tallafin man idan aka zabe shi a 2027. To amma nan da nan gwamnatin Najeriya ta maida raddi ta hannun masu magana da yawon fadar shugaban kasa, daga bisani kuma shugaba Bola Ahmed Tinubu da kansa ya maida nasa martanin.
1: I saw one of my opponents now say we go back to subsidy. That is demonstration of a serious ignorance.
0: Shugaban Najeriya kenan Bola Ahmed Tinubu a ranar Alhamis ta gabata a lokacin da yake caccakar Atiku Abubakar da cewa babu abin da alwashin sa na maido da tallafin mai ke nunawa face jahiltar ilimin tattalin arziki. Waɗannan zuwa ne jim kaɗan bayan da ministan kuɗin Najeriya Tayo Oyedele ya ce ranar kuɗin da suke samu sakamakon soke tallafin mai da gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ta yi a 2023 ya kai naira tiriliyan 15 da biliyan 800. Gabanin fara wannan musayar yawu kan batun tallafin mai kuma, wasu masu fashin baki kan sha'anin tattalin arziki sun gargaɗi 'yan siyasa dangane da halin kunci da suka ce miliyoyin 'yan Najeriya na ciki, yanayin da su ƙwararrun ke cewa turafa ta kai bango. Domin tattaunawa kan waɗannan batutuwa, shirin duniyar mu a yau ya samu damar gayyatar Farfesa Kamilu Sani Fage, masanin siyasa daga Jami'ar Bayero da ke Kano, da kuma Dr. Aminu Idris Harbau, ƙwararre kamfanin tattalin arziki shi ma daga Najeriya. Farfesa, ina maka barka da zuwa.
2: Nagode kwarai.
0: Dr. Aminu Idris Harbau, barka da zuwa.
2: To nagode kwarai da gaske.
0: To har ya zuwa nadar wannan shiri dai mun yi bakin kokarin mu wajen ganin an samu wakilcin bangaren gwamnati, amma hakan bata samu ba. Watakila saboda wasu uzurori da suka sha musu kai. Kamar yadda aka ji a farkon shirin, muhawara ta dawo sabuwa kan batun tallafin man fetur biyo bayan wasu batutuwa da suka taso. Na farko, duba da gangunan yakin neman zaɓe da aka buga a Najeriya shine alƙawarin da tsohon mataimakin shugaban ƙasar ya yi da ke yi wa jam'iyyar adawa ta ADC takara Atiku Abubakar kan cewa zai maido da tallafin mai idan aka zaɓe shi. Bari mu fara da Farfesa Kamilu Sani Fage. A siyasance, wane tasiri wannan alwashi zai yi gabani da kuma lokacin zaben 2027?
2: To, batun janye tallafi da ake maganarsa a ciki gaskiya zai tasiri a zaben 2027. Dalili kuwa shine cewa tun lokacin da aka rantsar da shi shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, akan teburin rantsarwar ma ya ce ya janye tallafin mai. Tun daga wannan lokaci aka rinka ganin hauhawar farashi ta kayan rayuwa da kuma taɓarɓarewar halin rayuwar ma jama'a, wanda a yanzu ƙididdiga ta Najeriya da ta bankin duniya da duk wasu ƙididdiga da ake yi tana nuna cewa aƙalla kashi 80 ko 60 zuwa 70 na 'yan Najeriya suna fama da talauci iri daban-daban. Sannan kuma ga batun rashin tsaro, ga batun hauhawar farashi. Don haka muddin aka ce za a yi batun janye dawo da tallafi dinnan, ko shakka babu zai canza wato yanayin zaɓe na 2027. Kuma in aka faɗa haka, maimakon abin da aka saba mu ga zaɓe ko kuma yaƙin neman zaɓe ana ta yin shi na wato cin mutuncin juna, wannan abin zai ta turanci zai saka ajandar zaɓen. Za ka ga hankali ya koma a duk muhawarar da za a yi zai yiwu ko ba zai yiwu ba kuma wannan ya rage wasu ƴan Najeriya su gani cewa da gaske ake za a janye wannan za a dawo da shi to muddin ku suka lura da cewa za a dawo da shi din kuma muddin aka bari aka yi zaɓe tsakani da Allah to wannan batu zai iya canza yanayin siyasar zaben 2027.
0: To idan muka karkata bangaren tattalin arziki Dr. Aminu Idris Harbau daga cikin tambayoyin da suka bujuro shine akwai maido da tallafin man fetur abu ne mai yuwa a Najeriya la'akari da shafe shekaru hudu da gwamnati ta yi ba tare da daukar wannan nauyi ba kuma wani tasiri hakan zai kan tattalin arzikin kasar
3: gaskiya harkar tattalin arziki wanda ya shafi maganar tallafin man fetur magana ce babba kamar yadda professor ya faɗa lalle za ta sa signature ko abin da zai zama shine za a ci gaba da tattaunawa akai domin a fuska ta tattalin arzikin kasa ba za ka iya kallon abu kai tsaye ka ce masa zai yiwu ko ba zai yiwu ba sai dai kawai mu abin da muke iya kalla shine idan ya yiwu me zai faru idan kuma bai yiwu ba to kuma me zai faru ko kuma kila da ƙarshe ka kalla ka ce to maimakon ko i ko a to kila a ce kuma ga wata shawara amma dai duk abin da gwamnati ta yi ba abin da ba zai yiwu ba sai dai idan abin ya yiwu to kuma me zai biyo baya zai iya dawo da shi zai iya dawo da shi amma in aka dawo da shi to akwai wasu kuma abubuwa fa da za su faru domin duk wani abu da ka gani an yi na tattalin arzikin kasa yana da farashi duk abin da za a yi to akwai mai kyau akwai mara kyau.
0: To farfesa bari mu dawo gare ka wani dalili ya sa kake ganin shi tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar ya sauya matsayar da aka san shi can a baya akan ta kan cewa shi ma baya goyon bayan a ci gaba da biyan tallafin man fetur bisa la'akari da fashin bakin masana tattalin arziki.
2: Ina ga babban dalili shine la'akari da yanda halin rayuwar jama'a ya tabarbare a Najeriya wanda yana da cikakken masaniya cewa duk wanda ya fito da gaskiya cewa zai tunkari wannan matsala to 'yan Najeriya za su bashi goyon baya. Ma'ana dai akwai siyasa a ciki sannan kuma akwai lura da wato halin da 'yan ƙasa suke ciki domin shi ɗan siyasa kullum idan zai yi a campaign yana lura ne da me ya fi damar jama'a ya ce zai warware wannan matsalar. Misali a lokacin da aka yi na 'yar Adua kaga an sai da matatun man Najeriya wanda 'yar Adua da ya kalli cewa 'yan Najeriya ba sa haba-haba da wannan ba su amince ba cikin lokaci kankani ya juye da maganar ya soke ta ya dawo da matatun suka zama na Najeriya. Haka kuma idan ka duba a duniya ko ina ma gurare daban-daban banda mu a nan Najeriya za ka ga yakin neman zaɓe kullum yana kallon muradin jama'a ne ya ƙoƙari ya fuskanci wannan wato shi ɗan takarar siyasa kamar mai talla ne kowa yana da hajar shi da zai siyar wa jama'a to kowanne yana ganin me zai sa tafi karɓuwa ga jama'a to shi yasa nake ganin shi Atiku Abubakar ɗin ya yi wannan magana kuma yake ganin wannan ce za ta ba shi mafita ga domin 'yan Najeriya tura ta kai bango duk wanda ya ce zai kawo wani canji za ka ga mafi akasari sun yi kokarin ba shi wannan damar su ga ko zai iya yi ko ba zai iya ba.
0: To Dr. Aminu Idris Harbau a baya-bayan nan kamar yadda na faɗa a ɗazu ministan kuɗin Najeriya Tayo Oyedele ya bayyana cewar yawan rarar kuɗin da gwamnatin Najeriya ke samu bayan cire tallafin mai a 2023 ya kai kusan naira tiriliyan 16 wato tiriliyan 15 da biliyan 800 abinda ya sa wasu suke tafka muhawara kan yadda aka samu jinkirin kwalliya ta biya kuɗin sabulu.
3: To tambayar da shi mai girma minista bai amsa ba ita ce shin wannan kudade suna nan a jane ko kuwa wannan kudade an yi amfani da su idan misali an yi amfani da su to bai amsa tambayar a me aka yi amfani da su ba wani abu aka yi wanda shi dan Najeriya idan ya duba zai iya gani cewa an yi amfani da su idan kuma kila suna nan tare ne to kuma bai yi bayanin ya aka shirya za iya amfani da wannan kudaden ba domin inganta rayuwar talaka amma in ka kalle shi baki daya har yanzu gwamnatin tarayya tana da dogon turanci da za ta yi domin ta tabbatarwa da yan Najeriya cewa shirye tallafin man fetur ya amfani yan Najeriya ba maganar kawai a ce an zo an tara kuɗi bane ba da aka tara kuɗin wani alfan wannan tara kuɗin ya kawo shi ainihin tattalin arzikin ƙasar har yanzu gaskiya a gwamnatin Najeriya ba ta amsa wannan tambayar ba duk da masu fashi a harkar nazarin tattalin arzikin ƙasa za su faɗa cewa ƙaruwar kuɗaɗen gwamnati yana nufin ƙaruwar aikace-aikace na gwamnati kenan kuma kowa ya ce da cewa jihohi sun samu ƙarin kuɗaɗe ƙananan hukumomi sun samu ƙarin kuɗaɗe amma duka tambayar da har yanzu idan ka haɗa ta gaba ɗaya aka ce to menene talaka ya amfana da samun waɗannan ƙarin kuɗaɗen shiga da su gwamnatoci a matakai daban-daban suka samu idan kuma muka kalli waccan tambayar saboda dazu kamar ban gama maganar ba ka shigo na magana cewa zai yi a cire tallafi so ina ganin shi ma mai girma shugaban dan takarar shugaban kasa Atiku Abubakar ina jin yana da tambayoyi da yawa da zai amsa
0: akan batun dawo da tallafi
3: akan dawo ta tallafin domin kamar yadda muka faɗa da abin da ka gani tattalin arzikin kasa yana da farashi su abin da gwamnatin tarayya suke faɗa cewa ya ƙara wa gwamnati kuɗaɗen shiga ya kuma rage mata nauyi haka ya bata dama ta sauke wasu aikace-aikace to amma yanzu ka kaddara a ce za a dawo da shi tambayar da kila ɗan Najeriya zai wa shi mai girma ɗan takarar shugaban ƙasa shine shin waɗannan kuɗaɗe da za a bada tallafi kuɗaɗe ne masu yawa shi daga ina zai samu su misali kuɗin da Najeriya take samu to daga ciki za ka ɗauko ka biya tallafin koko a'a misali yayi wani tsari na ƙarin kuɗin haraji ne koko a'a kuɗaɗen da ake kashewa domin gabatar da ayyuka na raye ƙasa to su ne za a rage abinda ake cewa opportunity cost tsakanin biyan tallafi da kuma kila abinda ya shafi lafiya makarantu hanyoyi da shauransu
0: Masu sauraro kuna tare da shirin duniyar mu a yau ne daga sashin Hausa na Radio France International RFI wanda a wannan mako yake tattaunawa kan batun tallafin man fetur da muhawara ta dawo sabuwa kansa a tsakanin gwamnati da bangaren ƴan adawa da kuma sauran jama'ar Najeriya. Domin sake sauraron wannan shiri ana iya ziyartar shafin mu na yanar gizo kan adireshin ha.rfi.fr ko kuma hausa.rfi.fr ko kuma a sauke manhajar mu ta RFI Pure Radio daga dandalin Play Store. To Professor Batu na gaba shine gargadi da masana tattalin arziki suka yi kan cewar ƴan siyasa su shiga taitayin su domin tura ta fara kaiwa bango a bangaren talakan Najeriya. Wannan yana zuwa a daidai lokacin da aka buga gangunan siyasa na yakin neman zabe yayin da ya rage ƴan watanni kalilan a gudanar da waɗannan zabuka na shugaban ƙasa da gwamnoni da ƴan majalisu. Wannan na nufin abu dai mawuyaci kuɗi ya taka rawa a yayin zabuka da ke tafe kamar yadda aka saba gani a baya?
2: Gaskiya ne ba wai masana tattalin arziki ba kaɗai. Mutane da masu lura da abubuwan da suka je su kawo a duna sun san cewa akwai wani karin magana na Hausawa da ake cewa akuya ba ta cizo amma in aka matse ta a bango za ta yi. Ma'ana shine idan ka dubi duk irin wa'annan halin rayuwa da aka samu a gurare daban-daban inda suka kai ga bore wani sai gurin ma a ture gwamnatin wani gurin a tilasta wa gwamnatin dole ta yi abin da jama'a suke so to gaskiya wannan an fara kama hanyar kuma an kama hanyar a Najeriya da haka shi sa ake wa ita gwamnati da shugabanni bayani cewa su lura fa abin duk da yake faruwa a duniya wurare daban-daban ba wai za a ce a Najeriya ba zai iya faruwa ba ne idan har muka ganin cewa wannan ba zai faru ba to gaskiya muna yaudarar kanmu ne domin kullun ana cewa 'yan Najeriya su ne kawai mutanen da za su zamanto suna shan wahala kuma suna murmushi. Amma wannan ba dalili ba ne. Na ɗaya kenan. Sannan na biyu kuma batun yin amfani da kuɗi. Gaskiya su shugabannin suna ganin cewa yin amfani da makamin yunwa, da yin amfani da makamin talauci, da yin amfani da makamin jahilci, da yin amfani da ƙarfin gwamnati zalunci, shi ya sa talaka yake bi ya zama wato wani raƙumi da akala, domin yana ta faman neman me zai kai bakin salati, da haka bai damu ba ma ya mai da hankalin shi kan gudanar da gwamnati da siyasa. Don haka da azara an zo an watsa mushi ya tsaba sai ya vita. To gaskiya ne a wannan halin kamar yadda muka gani a zaɓuka daban-daban, kamar na baya-bayan nan duba na Osun din nan da gurare da yawa da aka yi zaɓen 2027 din nan, za a yi ɓarin kuɗi a ciki domin da kuma kayan masarufi duk za a yi domin a ga an jawo hankalin talaka ya yi zaɓe ba bisa cancanta ba, bisa abin da za a siya ƙuri'a shi a yi.
0: Dr. Aminu Idris Harbau, ka ji bayanan Professor.
3: Yawwa, gaskiya ne kamar yadda Prof ya faɗa, shi ɗan siyasa lokacin da ya zo da buƙatarsa yana iya yin duk abin da zai iya faɗa ya yi wa talakar ruman baka, kuma a yi amfani da kowace irin dama ta makami yunwa ɗin da talauci da ƙarfa-ƙarfa da shauransu. Amma shi a harka ta tattalin arzikin ƙasa ya kamata 'yan siyasa sani wannan su kuma baya aiki. Shi harka ta tattalin arzikin ƙasa gaskiya da gaskiya ce. Kamar yadda muke faɗa, dawo da tallafi a yanzu a halin da ake ciki yana da daɗi irin nasa. Misali, zai rage wa talaka tsadar rayuwa da ake ciki, kuma za a samu sauƙin abubuwa na kamfanoni za su iya farfadowa saboda matsalar da aka samu ta makamashi. Amma a ɗayan ɓangaren ya kamata shugaban ƙasa ya yi wa 'yan Najeriya bayani cewa to in ya zo shigo da tallafin nan to can baya zai maida shi wanda yake 140 ko kuwa kila zai rage wani abu ne. To ya kamata duk wannan shi zai sa masana tattalin arzikin ƙasa su fahimci to ta ina ma za a bi, kuma me alfanun da zai iya biyowa, domin yanzu kulman baƙi ya faɗi ya ce zai dawo da shi. Lalle talaka zai ji daɗi, kuma hakan zai wa duk wani wanda yake wa Najeriya fatan alkhairi. Amma harka ta fuska tattalin arziki ƙasa gaskiya da gaskiya ce, idan zai dawo da shi to wani mataki ya ɗauka, kada ya zama abin da shi shugaban ƙasa ya zo ya yi kawai irin abin da yake blank check, ya zo kawai ya ce ya yi kaza ba tare da an yi shirin da ya kamata ba. Tattalin arzikin ƙasa abu ne wanda ba abu ne da za ka kunna kamar fitila ba, ka kunna ka kashe lokacin da ka dama, a'a abu ne da yake neman tsari da kuma forecasting, wato wanda dole sai ka kiyasta me zai biyu ya ba, me za ka saki domin ka samu wani abu. So gaskiya kamata a yi shiri mai kyau, kuma a fito da tsarin yanda idan an dawo da tallafin kuma ma me za a tallafawa a ciki, domin wancan matsalar da take har yanzu ta cin hanci da tunanin ana karkatar da kuɗin gwamnati, har yanzu wannan matsalar tana nan. Shi yasa wani lokacin 'yan Najeriya da masana tattalin arzikin ƙasa suke cewa ba maganar dawo da tallafi bane ba kaɗai, a'a wani shiri aka yi na maganin matsalar da yasa aka ce an cire tallafi ɗin, kuma in an dawo da tallafin waye kamata a tallafawa, man fetur ɗin ya kamata a tallafawa, koko talakan da yake fama cikin bala'i shi kamata a tallafawa. To kaga duk wannan magana ce ta masana tattalin arzikin ƙasa, wanda kada ƙarshe a dawo da tallafin man fetur, har yanzu dai wancan mutanen da suke kwashe kuɗin sai ya zama su za a ci gaba da tallafawa, wato kura da shan bugu kenan, gardi da karɓe kuɗi. Kuma a kullun a tattalin arzikin ƙasa ba abu ne mai kyau ba a sa giya ta gaba a sa ta baya. A lokacin da kullun aka sa giya a gaba, to ya kamata a fahimci menene matsalolin da ya sa giyar ba ta shiga daidai ba, sai a ga yadda za a yi maganin ta.
0: To Dr. Aminu Idris Harbau, muna godiya da lokaci da ka ware muka tattauna.
3: To na gode ƙwarai da gaske.
0: Professor, muna godiya sosai da lokaci da ka ware muka tattauna.
2: To ni ma na gode ƙwarai.
0: To ma sauraro, da haka shirin duniyar mu a yau na wannan makon zai karkare. A madadin bakin namu, Farfesa Kamilu Sani Fage da kuma Dr. Aminu Idris Harbau da Dr. Ibrahim Adamu, Nura Ado Suleiman da na jagoranci gabatarwa daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI, ke wa masu sauraro fatan alkhairi.
4: Don gashi da Nura Ado Suleiman, kafin mu sallama da ku za mu ɗan saurari wannan sauti.

mana la da wannan muka kawo zagayen farko na labaran inda aka ji cewa a Najeriya an yi arangama tsakanin wata sabuwar kungiyar masu dauke da makamai da talakurawa a jihar Neja yayin wani farmaki da suka kai wa fararen hula. Mun kawo labarin kungiyoyin siyasa na Sudan da ke adawa da yakin da ke faruwa a kasar da suka gudanar da taron kwanaki biyu a Addis Ababa na kasar Habasha kan yadda za a shawo kan matsalar kasar. Inda aka ji cewa Iran ta fitar da sanarwar gargadi ga duk wata kasa da za ta marawa takunkumin da Amurka ta kakaba mata baya. Ta madadin kafatanin abokan aiki da ma waɗanda aka ji muryoyinsu Mustapha a DBC ya sarrafa na'ura domin sadana da ku. Shamsiya Haruna ke cewa mu tara da misalin karfe 8 domin jin karin wasu daga cikin labarin duniyar da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na Radio France International.

0: karfe 5 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wanda yazo daidai kenan da karfe 4 agogon CU da na gane sashen Hausa na Radio France International RFI Hausa aka lalabo akan mitoci 16 daga jeren zango.
1: Abdullahi Isa.
0: Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa ga muhimman kanan labaran duniya na wannan marice. A jamhuriyar Niger akalla jandarmomi 15 ne suka gama da ajalin su biyo bayan wani hari da wasu mutane dauke da makamai suka kai musu a yankin Tesa. Za ku ji cewa kuma a kasar Mali a yau din nan tawayen Abzinawa karkashin kungiyar nan ta FLA suka sako kimanin sojojin Mali 22. Bangarori da ba sa ga maciji a kasar Libya sun cimma yarjejeniya a wani zama da ya gudana a Tunis. Sai ku gyara zama ga kuma labaran yadda muka same su musoma da jamhuriyar Niger. A wannan kasa akalla jandarmomi 15 ne suka kwanta dama biyo bayan wani hari da wasu mutane dauke da makamai suka kai musu a kudu maso yammacin kasar dab da kan iyaka tsakanin Najeriya da jamhuriyar Benin. Yanzu a wannan lokaci babu wata kungiyar ta dau alhakin wannan hari da aka kai Tesa dake jihar Doso. Yanzu haka wani bidiyo da ke yawo a shafukan sada zumunta na nuna ta'asar da 'yan bindiga suka yi a yankin na Tesa. A jiya Asabar aka gudanar da zana'izar mutanen da harin ya ritsa da su a birnin Doso. Rahotanni daga wannan yankuna na bayyana ta yadda mutane a farkon wannan watan ke tserewa daga gidajensu a yankin bayan wasu harare da aka kai a tsakiyar watan Yuli akan ƙauyukansu. Kamar yadda aka ji a kanin labaran duniya a kasar Mali, 'yan tawayen Abzinawa karkashin inuwar kungiyar nan ta FLA sun sako kimanin sojoji 22 na kasar ta Mali a yau Lahadi. Rahotanni na bayyana cewa 'yan tawayen na ci gaba da tsarewar sojoji duk da kokarin masu shiga tsakani na ganin an kawo ƙarshen wannan matsalar tsaro da ta haddabi arewacin kasar ta Mali. A ranakun 25 da 26 ga watan Afrilu, 'yan tawayen na FLA da ƙawayensu na Jinim sun kai hare-hare kan wasu wurare masu tasiri a Bamako da gewayen babban birnin. Hare-haren da suka yi sandiyar mutuwar wasu daga cikin kusoshin gwamnati na riƙon ƙwarya da suka haɗa da ministan tsaro Janar Sadio Kamara. 'Yan tawayen sun kuma kama tarin sojoji na kasar ta Mali. Baya ga haka 'yan tawayen ba su tsaya nan ba, suka kuma kaddamar da wasu jerin hare-hare zuwa garuruwa da gidajen yari. Sau kuma ta yaɗa bidiyon kama sojojin na Mali inda hukumar Bamako suka danganta wannan aika-aika na 'yan tawayen da farfaganda da kuma zarginsu da kisan gilla kan wasu sojojin. A Najeriya, sojojin rundunar haɗin gwiwa da Action da Operation White Stroke OPWS sun kashe wani da ake zargi dan fashi ne da makami tare da kama wasu mutane biyu da ake zargin su da garkuwa da mutane a wasu ƙauyuka da ke jihar Benue. Makaddashin jami'in yaɗa labarai na rundunar Ahmed Zubairu ya sanar da hakan a cikin wata sanarwa da ya fitar a ranar Juma'a. Zubairu ya ce sojoji waɗanda suka yi aiki bisa ga sahihan bayanan sirri sun yi artabun da waɗannan da ake zargi suna garkuwa da mutane da ke aiki a wani shingen bincike ba bisa ƙa'ida ba a kan titin Jordan Atume a ranar 19 ga watan Agusta. Shugaban Kamaru Paul Biya mai shekaru 93 ya fara bayyana a hukumance a jiya Asabar tun bayan komawarsa Kamaru bayan shafe kwanaki 73 bayan kasar domin taya tawagar kwallon kafa ta mata birnin nasarar da suka samu a gasar cin kofin Afirka. Kasar, a cewar Paul Biya, na nuna godiyarta gare ku. Biya na faɗar haka ne a wani biki da aka gudanar a gidansa a fadar Etudi. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International RFI. A kasar Togo, hukumi a wata sanarwa da suka fitar jiya Asabar, gwamnatin kasar ta tabbatar da cewa tana iya kokarinta na ganin ta kare lafiyar 'yan jaridun Faransa Gael Mukar da Sebastien Perez Pizadi da ake tsare da su tare da mai rike su da mahukunta suka kama a ranar 27 ga watan Yuli. An kama waɗannan mutane ne a wani lokaci da suke cikin shirye wani fim da aka yi wa sunan Le Route de l'Impossible a cikin kasar ta Togo, jerin shirye-shirye da za a watsawa a wani gidan talabijin na kasar ta Faransa. Bayan tattaunawa da aka yi tsakanin 'yan kasar ta Libya, musamman ma ɓangarorin biyu da ba sa ga maciji, ɓangaren Haftar da ɗaya ɓangaren a Tunis a ranar Alhamis da ta gabata, ƙarƙashin inuwar ofishin tallafa Majalisar Ɗinkin Duniya a Libya. Jami'un da ke ɓangaren gabas ƙarƙashin Marshal Haftar sun samu cimma jituwa da ɗaya ɓangaren, inda yanzu haka ƙasashen biyu suka amince da cimma yarjejeniya kan taswirar siyasa da za ta baiwa ƙasar damar gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu a shekarar 2027. Yanzu haka dai da haka dai wannan yarjejeniyar da aka cimma a ƙasar ta Tunisia, kallo ya koma ɓangaren inda ake sa ran za su zauna ba bayan dawowa kasar domin sanar da ƴan kasar halin da aka cimma. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya bayyana cewa zabe a lokacin yaki zai zama hadari ga kasar bayan kiran tsohon ministan tsaronsa yayi na share fagen gudanar da zabe a wannan kasa. A wannan lokaci nema a gudanar da zabe za mu iya danganta shi da tsunami wanda zai mayar da kasar baya ga baki daya. Shugaban kasar ta Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce zabe a wannan lokaci zai zama hadari ga kasar ta Ukraine bayan kiran tsohon ministan sa yayi. Shugaban Iran Masoud Pezeshkian ya amince a yau Lahadi cewa ƴan kasarsa na fuskantar matsaloli da yawa bayan da Amurka ta kaddamar da wani sabon takunkumi da ke neman durkusar da kokarin hukumomin wannan kasa. Na fahimci cewa muna da matsaloli da yawa a cikin al'umma a yanzu, muna kokarin hana waɗannan iya gurgudunmu, inji Pezeshkian a cikin wani jawabi da aka watsa talabijin na gwamnati. A Kazakhstan a yau ake gudanar da zaben ƴan majalisar wakilai 145 a hukumance kusan masu zabe sama da miliyan 12 ne za su bayyana zaben su duk da yake ana hasashen jam'iyyar shugaban kasar za ta iya samun gagarumin rinjaye. Gashirinmu na gaba.

0: mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da sace kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar a wannan makon shirin muhallinka rayuwarka na wannan mako zai mai da hankali ne akan illolin karancin gonaki a kusa da jama'a da yadda ya shafi burin bunƙasa samar da abinci a Najeriya.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Sau da dama masu burin shiga harkokin noma a Najeriya kan canza tunaninsu sakamakon rashin samun gonakin da za su noma kusa da gari lamarin da kan tilasta su jingine aniyar su ta yin noma. Gwamnatin Najeriya dai ta sha kira ga 'yan kasar da su koma gona la'akari da yadda Allah ya albarkaci kasar da wadatattun filayen noma da kuma yanayi mai kyau wanda za a iya noma kowane irin nau'in kayan abinci. To sai dai kuma kananan manoman kasar musamman waɗanda ba su mallaki gonakinsu na kansu ba na kukan rashin samun damar yin noma saboda rashin gonaki a kusa da gari inda sai sun yi tafiya mai nisan gaske kafin samun gonakin aro ko kuma na haya. Malam Bashir Yakubu Jahun, malamin gona a hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi, ya yi mana tsokaci kan matsalolin da ke jawo ƙarancin gonakin.
2: Ƙarancin gonakai da suke kusa da mu a nan kusa a gidajenmu wayansu matsaloli ne da yanzu suka haddasa aiki ko kuma in ce barazana ne wa su ƙasa ɗin ma gaba ɗaya sakamakon manoma suna son su yi noma amma saboda proximity ko in ce tazara da yake tsakanin manomi da gonar ta yi nisa. Na farko urbanization yana ɗaya daga cikin matsalar da aka ce yanzu gona sai ya yi nisa kafin manomi ya je tarar da inda da ya yi noma ɗin. Aihuwa musamman arewacin Najeriya ta yi yawa wannan ya sa inda da jeji ne yanzu ya dawo gidaje ya dawo gari. Sannan akwai abin da ya shafi kaman farashin mai ya hau sufuri. Da aka ga manomi yana son ya yi noma ɗin amma daga inda yake zuwa inda zai je gonan sakamakon kuɗin da yake tsakani ɗin sai ga ba zai iya yin noma ɗin ba. Sannan abu na uku jinkirin gudanar da ayyukan gona. Nisan gona daga inda kake zuwa inda zaka je ɗin yakan kawo jinkirin yin aikin noma. Yanzu misali na mai ta fitar da prediction ɗin ta cewa ranar kaza da a yi fara da a samu ruwan da zai sa ka yi noma. To amma saboda nisan kafin ka je wajen ɗin sai ka ɗau lokaci wannan abin yakan jawo matsala wa noma. Sannan abu na huɗu akwai asaran amfanin gona. Ka noma ɗin yanzu komi abin da ya kamata ka yi amma ɗauko kayan gonan daga can nesa zuwa inda za ka ajiye kayan gona ɗin shi ma wani matsala ne. Sannan wahala wajen samun kayan noma ɗin kafin ka samu kayan noman da za ka yi aiki kamar abin da ya shafi taki abin da ya shafi iri mai ingantacce wanda ya dace da yanayi yakan iya zama wani abu ne mai wahala. Sannan bayan wannan rashin samun shawarwarin jami'ai wanda suka kware dangane da abin da ya shafi noma ɗin shi ma yakan zama wahala sakamakon da ka samu malamin gona da yake kusa da gonarka da ka samu sakamakon kayan nisa ɗin da ya wahala ka samu malamin gona da yake kusa da kai wanda zai baka shawari akan yadda ya dace ka yi aikin noma ɗin. Sannan abu kusan na ƙarshe ɗin ce shine ƙaruwan kuɗin aiki intensive labor kenan ka samu wanda za su maka aikin ka ɗebe su ka kai su can su je su maka aikin shi ma ya zama ja'iba. So wa'innan abubuwan suna ɗaya daga cikin matsalolin da ya sa yanzu manoma suna son su yi noman amma saboda nisan gona ɗin ya sa kuma ba za su iya shiga kai tsaye su yi aikin noma ɗin ba.
3: Ya kake ga hakan zai shafi burin da ake da shi na ganin an samu wadatuwar abinci da kuma Najeriya ta zama mai dogaro da kai a fannin samar da abinci?
2: Lallai zai shafa. Don yanzu misali a ce wayannan nau'ukan amfanin gona da muke nomawa ɗin yanzu zai zama sai ɗaiɗaiku ne wanda za su iya. Da ni dan yi kai da kai wannan zai wannan dai kowa wanda yake da sha'awar noma ga gona kusa zai iya yi amma yanzu saboda nisa ɗin ya sa ba zai yiwu ba. Wannan kai tsaye zai shafe shi. Sannan kuma ta hanyar da ba kai tsaye ba shi ne misali ni yanzu ina son yi noman wannan yana so yi noman dole sai mun haɗu wata ƙila ko a group a kungiyance ko na makamancin wannan kafin mu iya cimma muradin mu akan wannan sannan kuma a ce har an samu ma abincin mai yawa a inda muke community
4: hallinka rayuwarka
0: Yanayin tsadar rayuwa da ake ciki a Najeriya ya tilasta mutane da dama a kasar komawa ga gona amma babban cikas da suke fuskanta shine na safarar su zuwa gonakin cikin sauki sakamakon nisan da gonakin suka yi da inda suke da zama da dama daga cikin irin waɗannan ƴan Najeriya masu burin yin noma sun hakura saboda kalubalen da ke cikin aikin noman a wurare masu nisa Malam Zakariya Muhammad da aka fi sani da jikan ma'aji masharhanci ne kan harkokin noma da kiwo a Najeriya yayi mana tsokaci kan dalilan da ke haddasa matsalar da kuma mafita daga matsalolin
5: akwai wasu factors ko kuma muce abubuwa guda uku wanda suka jawo matsalan saboda rashin suka jawo rashin ci gaban noma daga wajen kananan manoma misali yanda ka fada rashin filaye kusa da gari filaye kusa da gari ko da hektar daya ko rabin hektar da sauransu mutane suna noma shi cikin sauki ba tare da tsadan transport ba yanda mai yayi tsada mutum inda gonansa yayi nisa kafin ya je ya dawo masa ya samu 2,000-3,000 ya je kuma ya dawo gida ana jiran sa da abinci to sai ga wannan ya sa yayi discouraging din sa ya gagara yin noma abu na biyu akwai abin da ya shafi insecurity tunda babu filayen noman kusa da gari sai an shiga jeji sai an je nisa wajen zuwa nesa ana samun matsaloli daban-daban wasu a dauke su wasu su hadu da hatsari ko kuma rikici da fulani ko da sauransu so shi ma ya jawo rashin kananan manoman su yi noma yadda ya kamata sai abu na uku barna wanda idan wajen yayi nisa idan mutun yaje yau ya dawo duk yayin kwana uku ko hudu kafin ya sake komawa to akwai barna na mutane akwai barna na dabbobi wanda sun san baya kusa to sukan iya zuwa su je su masa barna wanda in ya koma kawai sai ya ga abin da ba shi yake so ya gani wato tabbas rashin filaye kusa da gari ya jawo koma baya harkan noma ba dan kadan ba
3: kamar ta yaya ya shafi bunƙasar noman da kuma ya samuwar abinci a wadace zamu mai da ita gwamnatin Najeriya kullun take burin ganin cewa an samu tsayawa kan kafafu musamman a fannin samar da abinci
5: to malam kaman dai mu anan in ka dauka misali zan yi magana da case study na Bauchi bamu da manya-manyan manoma sosai in ka dauki average kaman kashi 80 ko 75 na manoma kananan manoma ne wanda basu wuce suna yin abin da suke ci ba da kuma dan kadan wanda zai shiga kasuwa ba mass abin nan suke yi ba production suke yi so sai zama a cikin kashi 75 din nan sai ya zama cewa ka samu kusan kashi 50 basu iya sun je noman nan ba ko kashi 40 to ka kuwa in shekara ta zo kaka bukatan abincin zai yi yawa sosai tunda wa'annan inda sun yi noman ko da iya abin da suka ci da iyalansu suka noma dai ya rage bukatan abincin demand na abincin a cikin kasuwa to sai zama a cikin kashi 75 ko 70 an samu kashi 40 ko 45 basu yi wannan noman ba to ka kuwa gaba yana nuna cewa akwai danja domin idan kamfanoni suka sassaya abin da suka sassaya su kuma mutanen nan da basu yi noma ba su ma kasuwan da su je su noma a maimakon cewa su ne suke cire buhu ɗaya buhu biyu suna biyan bukatan su bayan wanda suke da shi a gida to ka kuwa ba karamin matsala da a samu ba
3: yanzu ina zamu ce ina mafita kenan zamu ce a cikin akan wannan matsala
5: amma fitar kenan gwamnati ta sake lura da yanayin tsarin filaye da kuma tsarin filayen noman da kuma wanda suke rike da filaye yake zaune ba abin da ake da su sannan kuma mafi girma shine a nemar wa mutane ingantaccen tsaro domin tsaron shine babban abin da yafi kamata domin koda da filayen noman wallahi saboda matsalar rashin tsaron nan abin da ya kai kilomita 10 kilomita 15 wani yana tsoron ya fita daga cikin gari ya je saboda rashin tsaro so babban dai matsalan shine a samar wa mutane ingantaccen tsaro da kuma duk abin da yake alaka da noma ya zama an same shi cikin sauki kamar abin da ya shafi transport da kuma kayayyakin amfanin gonan kamar su maganin feshi da taki da sauransu
1: muhallinka rayuwarka
0: wasu daga cikin dalilan da ke kawo karancin gonakin noman sun hada ne da karuwar jama'a a sakamakon yawan haihuwa da ake yi a kullum da kuma yadda wasu masu hali kan sayi manyan filaye tare da killace su na tsawon shekaru ba tare da yin noma a ciki ko kuma sahalewa wasu su noma abin da suke so su noma a ciki ba sauran matsalolin da ke sanya tsadar noma sun hada da tsadar mai da kuma matsalar tsaro Malam Ibrahim Janko karamin manomi ne da ke noma a gonar aro yayi tsokaci kan tasirin rashin mallakar gona kan kananan manoma a Najeriya.
6: Gaskiyar magana wannan matsala ni kaina wanda muke tare da su muke aikin gona mutane mun fi mutun shida dukkan sunna a cikin mu shida mu biyu ne muka tsira saboda sakamakon masu gonaki wanda su da ake noma yanzu ya zama filaye duk an karba mai sayarwa ya sayar wanda dai biyan bukata ya biya bukata ni kaina ma Allah ne ya sa ma gonan wajen da nake noma ne yana ne yace in ci gaba da nomawa ba zai amfani da shi da wurba shi yasa Allah ya taimake ni ma ba daga ni ba
3: to kaya kake ga hakan zai shafi ya burin idan gwamnatin Najeriya na bunkasa samar da abinci da rage shigo da abinci daga kasashen waje
6: rangare ne gaskiyar magana duk yanda za a yi dole sai gwamnati sun sa hannu akai saboda gaskiyar magana mutane ba su da karfi mutun ne da ya samu gona a misali ya samu gona a Iyuli ko ya samu gona a Inkil ko ya samu gona a Kangere ko nan ka samu gona can bayara ya za ka yi ka je saboda tsadan mai da kuma ɗawainiyan ka je ka yi aiki ka dawo in ma wasu ne da ka ba su sa maka aiki abin da ya maka tsada bara ka iya samun abin da ya kamata ka ce ka samu ba sakamakon zuba mai da zuwa wajen gonan yana da wahala
3: to amma yanzu a nan me ta yana kenan kuke ga gwamnati ya kamata ce ta shigo domin rage wa su manoma wahalar da suke sha musamman a fannin sufuri da kuma tsaro
6: eh to ai babban abin da ka san gwamnati su suna da hanyoyi da yawa suna da kuma hanyoyi masu yawan gaske da zasu iya taimakawa al'umma kaga maganan mai fetur a samu a dan samu ya dan sauƙaƙe kafin mutane su dan samu su dinka amfani da man fetur da sauki zuwa gonakin su ko ɗawainiyan yau da kullum ma in aka samu man fetur din yayi sauki za a iya samu abugana tsaro kuma kaga ba wanda yake da bindigan da zai iya tsara yan ta'adda in ba gwamnati ba gwamnati ne suke da halin da za su iya tsaro su ƙara su inganta tsaro kamar yanda ake magana yan sandan jihohi da wani abun nan duka wayannan fa in gwamnati fa ba su mai da hankali ba duk zai iya zuwa ifin karfin mu gara gwamnati su tackling din wannan abun saboda a wasa ga ya dauki shekaru ana ja har yanzu fa ba a ƙara wannan abun mu ka sabon salo suka fitar dan haka noman ma za su iya tackling su hana dan akwai wasu kauyuka da muke jin labari an ce a gaya ma mutane ma in ba su bada kaza ba ma ba za su je gonakin su ba
3: akwai wata matsala kuma da ake ga ita ma ta taimaka wajen rashin samun wadatattun filayen noma kusa da gari misali kamar za ga mutane sun sayi babban fili sun zagaye shi su ba su yi amfani da shi ba kuma ba su bari an yi noma a ciki ba
6: eh gaskiya wannan kaga duk hakokin na wajen gwamnati ne fa gwamnati ne suka yawa ta su yi supervision din wayannan guraren duka su gani in har bara ka gina ba to ka bayar wa su su amfana da shi wajen noma a rinka sa musu koda adadin kuɗi ne ma su fada hayan da a rinka biyan su kar a ce tunda ya saya a ce an kwace a banza a ba da haya hekta ɗaya kaza ana ga da iya samu gurin da kuma yana da safe akwai katanga akwai komai kaga da iya samu masaranka in kai data tsira dawa shinkafanka duka data yi tsira in wannan gwamnati suka matsa hannu suka bada doka ba wanda da yake dolan sa da ayi
4: hallinka rayuwarka
0: shi ma malam Umar Dallade da aka fi sani da Azra Arfa karamin manomi ne mai burin ci gaban sana'ar tasa ta noma ya bayyana rashin jin dadin sa akan rashin ci gaba da noma da ya shafe shekaru masu yawa yana yi a cewar sa matsaloli da dama ne suka dabaibaye ci gaban harkar noman a wurin sa
7: muna son noma tuntuni tunda mun ga iyayenmu suna yi to amma ina tabbatar maka halin da ake ciki yanzu kamar ni akwai gonan da na saba noma to amma ba na tagagara ba kuɗi da dan dinga tafiya gonan sannan ga maganan sayan taki ga matsaloli dai na rayuwa wanda talakan kasan nan ba sai an masa karin bayani to kuma gonan ma tukunna nisan ta ma ba a magana da ma kusa ne sai in ce ko da kafa ma na rarrafa ni da yara to abu ba zai yiwu ba dole haka na hakura kawai
3: yanzu haka kenan kake zaune wannan shekara baka noma
7: wannan shekara babu noma gaskiya sai dai abin da Allah ya yi
3: to ina batun abinci da ake cewa ana fatan kowa ya koma gona saboda a samu saukin abinci
7: to ta ina za a koma gona gwamnati ta kawo dauki da akwai saukin taki to watakila talaka sai iya amma a halin da muke ciki talaka in ya ce maka yana noma kawai ka ji shi dan mu ne talakawa
3: akwai wadanda suke cewa akwai masu hilayen da suke kusa da gari wanda sun zagaye ko sun gine amma ba noma a ciki kuma su ba su amfani da irin wannan filayen baka ga su ma sun taimaka wajen rashin samun filaye kusa da gari
7: to ai abin akwai dalilai na farko idan ka je ka roka din aka baka to wata shekara suka ga amfani mai kyau ba za a baka ba sai su ba mu wani ko kuma su gwada da kansu
3: yanzu ina mafita kenan kana da wata shawara da zaka bawa ita gwamnati
7: shawaran da zan bawa gwamnati gaskiya su ji tausayin mu kananun nan su ji tausayin talakawa abinda nake nufi shine gaskiya a zabge farashin taki sosai sosai wanda talaka dai iya cire kuɗi ya je saya ba tare da ya dame shi ba amma taki 60,000 ga gidana ba komai ya da yi yanzu fa yanda muke fa mu ci abinci fa sai ka fita kai bige-bige kai yayi ne ka samu abin da ka samu kuma maneji dole haka muke rayuwa
1: muhallinka rayuwarka
0: ƙwararru a fannin noma na ganin cewa har yanzu manoma musamman a yankin arewacin Najeriya na amfani da tsarin noma na kaka da kakanni inda suke cewa ya kamata irin waɗannan manoma su gane cewa duniya fa ta canja. Malamin gona Malam Bashir Yakubu Jahun ya bayo manoman wannan shawara.
2: Lallai na farko su manoma ya kamata mu gane cewa yanzu lokaci ne wanda ya kamata a ci manya hubbasa saboda yawancin gwamnati takan yi amfani da kungiyoyi ne na manoma. Inda da a ce da a zo a kungiya din misali da ku ɗebi in an ce kungiyar manoma masara sai a ce an ɗauki wata gona mai nisa an baku to a kungiyance in kun tashi da ku iya yin wannan abun cikin sauki haka na shinkafa haka na dawa haka na gero haka na maiwa duk waɗannan da a ce an ji an baku cluster ne in an baku cluster kaga kowa yana da zarafin yayi treatment din abubuwansa a lokaci guda da a samu uniformity of treatment. Amma in an ce wannan yana nan wannan yana nan wannan bai da zarafin da dai wannan bai da sai kaga a ƙarshe duk waɗannan abubuwan da muka faɗa a bayan mutum ba zai iya cin musu ba amma in a kungiyance ne kuka je da ku iya cimma burinku sannan kuma ku iya tinkarin gwamnati wajen ta taimaka muku ta san kungiyar mu noman masara ne kai tsayin ta tingare su da ta biya musu bukatun su haka na shinkafa haka na abun sannan gwamnati a baya ta kawo wayansu policy da ya taba manomi kai tsaye shine misali kamar green revolution da aka yi ko from school back to farm wayansu abubuwa ne wanda da aka kawo gwamnati ta yi hasashe mai kyau a ce wannan ya yi ya karanta ilimin gona da ce to ga fili can a bashi bai da haufi bai da shamaki tsakani so ya kamata gwamnati ta lura da wayannan a ce input an same shi a sauki sannan kuma filin ma a same shi a alwace ya zama kuma yana cikin tsaro da aminci manomi zai iya noma.
4: Muhallinka rayuwarka.
0: Matsalar rashi ko karancin gonaki a sassan Najeriya za ta ci gaba da kasancewa a kan gaba wajen dakile kokarin da gwamnatin kasar ke yi game da haɓaka samar da abinci a cikin gida. Domin magance dogaro da kan abincin da ake shigar da shi cikin kasar daga kasashen ƙetare muddin gwamnatin kasar ba ta yi wani abu a kai ba.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara. Musamman Ibrahim Malam Goje wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya sai kuma Mustapha a DBC da ya naɗa mana wannan shiri a kan na'ura sannan Nur Ado Suleiman da ya na jihar Bauchin Najeriya. Sai kuma Mustapha a DBC da ya naɗa mana wannan shiri a kan na'ura sannan Nur Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri

daga nan sashen Hausa na Radio France International kenan. A jamhuriyar Niger akalla jandarmomi 15 ne suka kwanta dama biyo bayan wani hari da wasu mutane dauke da makamai suka kai musu a kudu maso yammacin kasar dab da kan iyaka tsakanin Nigeria da Benin. Yanzu wannan lokaci babu kungiyar da ta dau alhakin wannan hari da aka kai tesa da ke jihar Dosso. Yanzu haka wani bidiyo da ke yawo a shafukan sada zumunta na nuna ta'asar da 'yan bindigar suka yi a yankin na tesa. A jiya Asabar ne aka gudanar da jana'izar mutanen da harin ya ritsa da su a birnin Dosso. Rahotanni daga waɗannan yankunan na bayyana ta yadda mutane a farkon wannan watan ke tserewa daga gidajensu a yankin bayan wasu harare da aka kai a tsakiyar watan Yuli akan ƙauyukansu. 'Yan tawayen Abzinawa sun sako kimanin sojojin Mali 22 a yau Lahadi. Rahotanni na bayyana cewa 'yan tawayen na ci gaba da tsarewa sojojin duk da ƙoƙarin masu shiga tsakani na ganin an kawo ƙarshen wannan matsalar tsaro da ta addabi arewacin ƙasar ta Mali.

0: Assalamu alaikum masu sauraro. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin dandalin siyasa. Shirin da ke kawo muku nazari kan manyan batutuwan siyasar Najeriya da ma Afrika ta yamma da sauransu. Abokinku ne Michael Kudisin ke muku lale marhaban. Siyasar Najeriya ta shiga wani sabon mataki inda ranar Laraba 20 ga watan Agusta aka fara yakin neman zaben shekarar 2027 a hukumance. Wannan na nufin ƴan siyasa sun samu damar fara neman kur'un ƴan Najeriya a fili yayin da jam'iyyu da ƴan takara ke kokarin bayyana manufofinsu da kuma neman amincewar masu zabe. A cikin wannan yanayi ne tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar ya yi alƙawarin dawo da tallafin man fetur idan aka zabe shi. Kuma a wani yanayi na ba sababban shugaba Bola Ahmed Tinubu kuwa ya mayar masa da martani cikin gaggawa. Me wannan alwashi na Atiku ke nufi ga yakin neman zabensa? Kuma ta yaya batun tallafin man fetur zai iya zama wani muhimmin batu a yakin neman zaben 2027? Za kuma duba sabbin ka'idoji da jam'iyyar ADC ta fitar da kuma yadda wata jam'iyya ta shirya tarinta a Bauchi. Sai a kasance tare da mu. To da zarar an fara yakin neman zabe a hukumance, tattalin arziki da halin rayuwar jama'a na daga cikin batutuwan da 'yan siyasa za su yi amfani da su wajen neman ƙuri'a. A wannan makon tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma ɗaya daga cikin manyan masu neman shugabancin Najeriya Atiku Abubakar ya yi alƙawarin cewa zai dawo da tallafin man fetur idan aka zabe shi. Wannan matsaya ta jawo martani daga shugaba Bola Ahmed Tinubu wanda ya magantu a kan batun. Ga wani ɓangare na fassarar martanin shugaba Tinubun.
1: Na ga ɗaya daga cikin abokan hamayya yana cewa zai dawo da tallafin mai. Wannan yana nuna tantagaryar jahilci akan sha'anin mulki da tattalin arziki. Kafin in zama shugaban ƙasa, jihohi 27 ba sa iya biyan albashin ma'aikata. Su 'yan fansho ma ba a magana su. Albashin ma'aikata ake batu. Na ma san wani gwamna da aka yi wa inkiya da rabin albashi. Haka suke zuwa maulagun gwamnatin tarayya. Sun gaza yin komai. Su ne jihohin da suka fi yawan al'umma.
0: Wannan shine martanin shugaba Bola Ahmed Tinubu na Najeriya. To sai dai yanzu da aka fara yakin neman zabe a hukumance, tambayar ita ce shin batun tallafin man fetur zai iya zama muhimmin makamin yakin neman zaben Atiku? Kuma ta yaya wannan alƙawari zai iya shafar yadda masu zabe za su kalli manufofinsa? Domin jin ƙarin haske, mun tattauna da masanin tattalin arzikin siyasa Dr. Yawuddin Maitama.
2: Wannan dai wani abu ne da zai ja hankali matuƙa, kasancewar 'yan Najeriya sun shiga wani hali mawuyaci sakamakon cire tallafin man fetur da aka yi. A baya 'yan Najeriya ba su san muhimmancin tallafin man fetur ga rayuwarsu ba, har sai da gwamnati ta cire, sannan suka ga yadda ya shafi rayuwarsu kai tsaye. Kuma kuncin rayuwa da halin matsi na tattalin arziki da al'ummar Najeriya ke ciki, duk wani ɗan takara da zai yi musu campaign ko kuma ya tallata kansa da cewa zai kawo tallafin man fetur wani abu ne da za a tsaya a saurara domin a ji manufa, kuma zai dau hankali mutuka domin wani abu ne da yake da armashi a zakatan al'umma. To amma abin inda jiza yake sakar shine cewa shin za a iya yi din da gaske ko ku kawai roman baka ne saboda lokaci ne kawai na yakin neman zabi? Kowa dai ya san yanda siyasar Najeriya take. Tsawon lokaci mushuwagamanni na zuwa kafin su samu takara a lokacin yakin neman zabi. Cita alƙawarurruka wanda yake na daidai da wanda ba na daidai ba, wanda za su iya cika da wanda ba za su iya cika ba. Sannan su kuma al'ummar Najeriya talakawa ba sa yi wa shugabanni alƙalanci akan alƙawuran da suka yi a lokacin yakin neman zabe. Shin ka cika alƙawura ka zabe ka? In baka cika ba, shikenan ka kwashe kayanka ka tafi.
0: To matsayinka na wanda ke nazari akan harkokin siyasa kuma wanda ya nazarci ɗabi'u na 'yan siyasa Najeriya, wannan abu ne mai yiwuwa aikace?
2: To abu ne dai ko da zai yiwu yana da matuƙar wahala. Na fi ganin yana da saukin fada akan saukin aiwatarwa. Kowa ya san yanda tasirin siyasar tattalin arziki a Najeriya take, musamman ta bada tallafin man fetur. Kama daga shekaru da yawa gwamnatin na matukar son ta cire, tana ta kokari ta cire ta kasa, ta cire ta kasa. Lokaci ɗaya da ta cire kuma kowa ya ga yanda gwamnoni da ita kanta gwamnatin tarayya da kuma ƙananan hukumomi ke samun kuɗaɗe masu yawa daga asusun rabraba da kuɗaɗe na tarayyar Najeriya da ake samu na duk wata. Kowa ya san yanzu babu gwamnan da yake korafi akan kuɗi. Babu wani gwamna da zai maka korafi cewa ba su da kuɗi. Bana tunanin zai zama abu mai sauki ga wani shugaba izo cikin sauki ice zai dawo da tallafin man fetur.
0: Yayin da manyan 'yan siyasa ke bayyana matufofinsu a farkon yakin neman zaben 2027, jami'u su ma na ci gaba da tsara yadda za su gudanar da harkokinsu da kuma yadda za su tunkari zaben. Jam'iyyar ADC mai adawa a Najeriya ta fitar da wasu sabbin ka'idoji da za su jagoranci ayyukanta da tafiyar da harkokin jam'iyyar. Domin jin ƙarin bayani kan waɗannan ka'idoji da abin da suke nufi, wakilinmu a Abuja Ismail Karatu Abdullahi ya tattauna da Saliu Tanko Yakasai, wani jigo a jam'iyyar.
3: To shi wannan littafi kamar da akan shi Orange Book, an yi shi ne ya zama wani wata jadawalin ka'idoji na karan kanmu mu as 'yan jam'iyya da kuma su kansu shugabannin jam'iyya da kuma waɗanda za a zo a zaɓa ƙarƙashin wannan jam'iyya, ya zama shi ne madubin tafiyar gabaki ɗaya. Abubuwan da aka saba a ci barkatai, mutum ya abin da ya ga dama ka shiga ofis maimakon ka bauta al'umma, a sai ka maida ofis ya zama wajen zuwa ka arzuta kanka, ba ruwanka doka da oda kana mata karan tsaye. Duk waɗannan abubuwan muka lura shi yake wa demokradiyya karan tsaye. Aka ce to dole sai an zo an samar da wannan jadawali domin mutane su zama suna da wani linzami da yake dan jan su, kuma ya kamata a samar da waɗannan abu da za su yi amfani da su domin a tsawatar da duk wani wanda ya samu damar ragamar jagorancin al'umma. Kuma duk 'yan takararmu tun daga kan na shugaban ƙasa sai da suka sa hannu a kan wannan yarjejeniya wanda zai zama shi ne linzamin su in Allah ya kai su mulki.
4: Wasu suna ganin za su ga kamar duk waɗannan dabara ce da jam'iyyar ku take yi na cin mulki. Kana ganin wannan zai kai ku ga cin nasara?
3: Ba dabara bane na cin mulki. Wato ni yadda na kalle shi, abubuwa ne da ake yi na shirin karɓan mulki. Babban kuskuren da muka ga gani ya samu APC, ita gwamnati mai mulki yanzu, shi ne da ta tashi neman mulkin ta dinga yi ido rufe. Amma ba ta saka wasu ka'idoji da idan sun ci mulkin za su yi mulki da zai taimaka al'umma ba. Kullum abubuwan da ta barbarewa suke yi, kamar yadda aka waye gari shugaban ƙasa kawai ya ce ya janye tallafin mai ya tsinduma mu cikin masifa a ƙasar nan. Ita ADC tana ganin idan da ita ce za ta tsaya ta kalli to mun cire wannan tallafi ta yaya za a sauƙaƙa wa talaka. Irin waɗannan tunani shi ya sa muke wannan shirin kafin a shiga mulki. Ba a fafe gurara na tafiya, ba za ta yiwu ba sai ka kujera ka ce za ka zauna kana wannan tsare-tsaren, ba zai yiwu ba.
0: Wannan na nuna cewa yayin da aka fara yakin neman zaɓe ba wai 'yan takara kaɗai ke ƙoƙarin bayyana kansu ga masu zaɓe ba, jam'iyyu ma na sake tsara dabarunsu domin tunkarar zaɓen. Shirin dandalin siyasa ake sauraro daga nan sashin Hausa na Radio France International. Abokin Yakubu kuma an gudanar da taron jam'iyyar APM a wani lokaci da jam'iyyun siyasa ke ƙara himma wajen shirya kansu domin shiga fafatawar zaben 2027. Ga rahoton wakilinmu na can Ibrahim Malangoji.
5: Kafin a tashi a taron na jam'iyyar ta APM mai alama rogo, sai da aka kai ga zaben sabbin shugabannin da za su ci gaba da jan akalar jam'iyyar a mataki na ƙasa. A jawabinsa, ɗan takarar shugabancin ƙasa a jam'iyyar kuma gwamnan jihar Oyo Injiniya Sheyi Makinde ya ce ko ba komai cikin ƙanƙanin lokaci jam'iyyar tasu ta zama wacce ake damawa da ita a ɓangaren jam'iyyun adawa a ƙasar. Yana mai cewa yanzu aka fara tafiyar.
6: We have emerged as an opposition party to reckon with.
5: Mun zama jam'iyyar adawar da ake damawa da mu cikin ƙanƙanin lokaci. samuwar adawa mai karfi abu ne da ke taimakawa wajen dorewar demokuraɗiyya. Don haka wajibi ne sabbin shugabanninmu su shirya don aiki tare da sauran jam'iyyun adawa domin mu samar wa 'yan Najeriya zaɓe na gari a zaben shekara ta 2027. Wannan lokaci ne na yaƙin neman zaɓe. Za ku yi ta jin kalamai na romon baka iri daban-daban, amma dai na san 'yan Najeriya na buƙatar samun abin da ya fi hakan daga gare mu. Hakanan kuma ɗan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar ta APM ya ce lokacin cika 'yan Najeriya da bayanan baɗili da ke rubuce a takardu ya riga ya wuce. Yana mai cewa kamata yi 'yan ƙasa su ga canji a rayuwarsu ta yau da kullum. A jawabinsa, sabon uban jam'iyyar na ƙasa kuma gwamnan jihar Bauchi Senator Bala Abdulkadir Muhammad ya gode wa jam'iyyar da ba shi wannan matsayi. Kana ya lashi takwabin goyon bayan takarar shugabancin ƙasa na Makinde har sai haka ta cimma ruwa.
7: A madadin kaina ga al'umman jihar Bauchi da Najeriya APM, ina godiya wa wannan jam'iyya da ta bani dama na kasancewa jagora shugaba na wannan jam'iyya a Najeriya. Insha Allah, kamar yadda aka san mu, mun kauraye ne, ba ma tsoro sai na Allah subhanahu wataala, ko ba haka bane? To insha Allah za mu ba da jagoranci yadda ya kamata. Za mu goyi bayan leader dinmu ba tare da raba kafa ba, ba tare da munafurci ba, ba tare da zance-zance da raɗe-raɗe a gefe-gefe ba. Shi ma muna kiransa ya ɗauke mu a matsayin 'yan uwa yadda za mu tafi mu gudu tare mu jira tare.
5: Da yake jawabi jim kaɗan bayan sanar da sake zabensa a matsayin sabon shugaban jam'iyyar, Alhaji Yusuf Dantalle wanda aka sake zaba a karo na biyu ya yi alƙawarin gina jam'iyyar zuwa matsayi mai girma da zumar share hawayen da ya jima yana kurara a fuskokin 'yan Najeriya.
8: This election is historic. It is a powerful demonstration of your confidence.
5: Sake zabanmu da aka yi abu ne na tarihi kuma ya nuna amincewarku akan tsarin shugabancinmu da kokarinmu na mayar da wannan jam'iyyar tamu zuwa matsayin babbar jam'iyyar adawa da za ta iya biyan bukatun 'yan Najeriya. Don haka na taya sauran shugabannin da aka zaba murna, kuma na fata za mu yi aiki tare. Kuma zaben namu ya nuna yarda da amincewa da mu da aka yi. Don sha ta kyakkyawar makoma nan gaba wa jam'iyyar.
8: And more ambitious goals in the future.
5: Idan dai ba mance ba, dan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar ta APM gwamna Shehi Makinde na jihar Oyo ya sauya sheka daga jam'iyyar PDP tare da takwarsa na jihar Bauchi gwamna Bala Muhammad sakamakon rikicin da ya dabaibe tsohuwar jam'iyyarsu ta PDP.
0: Yanzu da yakin neman zaben 2027 ya fara a hukumance, ga dai ra'ayoyin wasu masu bibiyar mu akan yakin da aka fara a hukumance.

0: To salamu alaikum da farko sunana dan miji tuya sport gora madobi shugaban kungiyar abba dangai na jihar Kano portfolio local gamma wato dan garida abin da yake faruwa lalle an kaddamar da campaign wanda za a fara da karfin ikon Allah kuma mu a matsayin mu na yan gogormaya wanda muke tallata wanda muke imani da shi a siyasa mun fahimci cewa da karfin ikon Allah kamar yadda muke aiki ba da ba rana to insha Allah zamu zo zamu aiki 100% ba dare ba rana wurin tabbatuwar duk wani mutum da muke yadda da ingancin sa ya ci zabi a jihar Kano.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Badamasi Dorayi dan jam'iyyar APC. Haƙiƙanin gaskiya a mahangan mu shine wannan cire takunkumi da aka yi na ma'ana a harkar campaign na shugabannin na shugaban ƙasar mu ta Najeriya. Mu mahangan mu ita ce anan, shin da yaya za a fara, shin da yaya za a je ƙarshe, shin kuma da yaya za a gangare.
2: Sashen Hausa Radio France International da sunana Kabir Kwangila Flyover Zaria Kaduna State a tarayyar Najeriya. To ni dai game da wannan gangan siyasan da aka buga da hukumar zaɓe ta ba da daman masu yaƙin neman zaɓe su fara kambe, to ina so a kiyaye da abu biyu zuwa uku, a kiyaye amfani da addini da kabilanci, matasa kuma su guji bangar siyasa, a yi abin da ya dace a kawo cigaban ƙasa da zaman lafiya da kwanciyar hankali.
3: Daga siyasar Najeriya, yanzu mu dan leka sauran kasashen Afrika domin jin wasu daga cikin manyan labaran siyasar nahiyar tare da Hauwa Halliru Gwangwazo.

0: birnin Kwatano an samu dan sassaucin tankiyar siyasa a wannan Juma'a biyo bayan sakin fitaccen dan rajin kare haƙƙi na yanar gizo Steve Amusu wanda babban mai sukar gwamnatin Jamhuriyar Benin ne ya kammala hukuncin daurin shekaru 2 a gidan yari wanda kungiyoyin masu fafutuka da na hamayya suka dade suna bayyana shi a matsayin matakin siyasa na murƙushe masu hamayya. Sakin nasa ya zo ne a daidai lokacin da ake tattaunawa a yammacin Afrika game da takurawa masu mabambantar ra'ayoyi. Kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun tabbatar da sakin madugun hamayyar ƙasar Chadi Sussex Masra a cikin makon da ya gabata biyu bayan afuwar da shugaban ƙasar Mohamed Idris Deby ya yi masa. Yayin da aka saki Masra da wasu 'yan siyasa 8 daga gidan yari, kungiyoyin sa ido kan haƙƙin ɗan adam sun bayyana cewa an yanke musu hukuncin ne don kawai sun bayyana ra'ayoyinsu na siyasa. Kuma laifukan nanan daren ba a goge su ba. Masu fafutuka suna kiran hukumomin Chadi da su goge bayanan laifukan nasu baki daya domin ba su damar shiga zabuka masu zuwa. A ranar 20 ga watan Agustan nan ne, wato Alhamis, jirgin farko da ke dauke da mutane 20 da aka ta sakiyar su daga Amurka ya sauka a filin jirgin sama na Roberts da ke wajen Monrovia, babban birnin Liberia. Saukar jirgin ya nuna fara aiwatar da wata yarjejeniya da ta janyo cece-kuce tsakanin gwamnatin Liberia da kuma gwamnatin Donald Trump. A karkashin wannan yarjejeniya, Liberia ta amince ta karbi mutane har 1,200 da aka kora. Wannan shine ɗaya daga cikin mafi girman matakan korar mutane zuwa kasashe masu tasowa da Washington ta kaddamar a halin yanzu, wanda hakan ya haifar da zazzafar muhawara a cikin gidan Liberia game da karfin kasar na karba da kuma sake hada waɗannan mutane da sauran al'ummar kasar. To Michael Kudison gare ka.
1: To a gaida Hawwa. Abokina Balade yayi balaguro kamar yadda nayi. Na dauka ba zai bullo yau ba. To amma ina sauka sai gashi zaune na karatun wani littafi. Ina hango shi nace, Bala, tunda yakin neman zabe ya fara, kaji yadda Atiku da Tinubu suka fara musayar kalamai kan tallafin man fetur. Me zaka ce? Bala yace, abokina, ni dai na saurare su sosai. Wani yana cewa zai dawo da tallafin man fetur, wani kuma yana cewa ai an cire shi ne saboda baya amfanar da al'umma. Amma ni ina kallon abu guda, wato talaka. Me kake nufi da haka? Na tambayi Bala. Bala ya kada baki ya ce, abokina, tallafi ko babu tallafi, talaka yana son abu guda, ya samu saukin rayuwa. Idan man fetur ya yi tsada, komai yana tashi. Sufuri ya tashi, abinci ya tashi, komai dai ya tashi. Saboda haka, idan ɗan takara ya ce zai dawo da tallafi, mutane za su saurare shi. Sai na ce wa Bala, to kana ganin a dawo da tallafin kenan? Bala ya ce, ni ba gwamnati bane abokina, amma zan yi addu'a Allah ya bamu shugaban da zai san abin da talaka yake bukata, ba wanda zai masa alkawari kawai lokacin neman ƙuri'a ba. Idan tallafi ne zai rage wa mutane wahala, Allah ya bamu wanda zai iya samar da shi cikin gaskiya. Idan akwai wata hanya mafi kyawu ta rage tsadar rayuwa, Allah ya bamu wanda zai iya aiwatar da ita. Abin da talaka yake nema shine rayuwa mai sauki. Bala na soke wannan jimlar, ni ko na ce masa, abokina, kamar kullun dai ka dawo da magana akan talaka. Ai shine mai zabe abokina, inji Bala. Gogan naku abokina yana aje wannan jimlar sai wayarsa ta yi kara. Ni ko na ce ai nada tabarmar shirin zanyi. Madalla. Anan muka kawo karshen shirin dandalin siyasa na wannan makon. Sai kuma mako mai kamawa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin wakilin mu na Bauchin Yakubu a Najeriya, Ibrahim Malam Goje, da rankataka fatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku Michael Kudison ne ke cewa, godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
2: Karfe 5:56.
3: Kiske Aboyo 509. Ou pa vle mouri nan film nan. Yolo. Kampe. Yolo.

0: karfe 5 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wanda yazo daidai kenan da karfe 4 agogon CU da na gane sashen Hausa na Radio France International RFI Hausa aka lalabo akan mitoci 16 daga jeren zango.
1: Abdullahi Isa.
0: Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa ga muhimman kanan labaran duniya na wannan marice. A jamhuriyar Niger akalla jandarmomi 15 ne suka gama da ajalin su biyo bayan wani hari da wasu mutane dauke da makamai suka kai musu a yankin Tesa. Za ku ji cewa kuma a kasar Mali a yau din nan tawayen Abzinawa karkashin kungiyar nan ta FLA suka sako kimanin sojojin Mali 22. Bangarori da ba sa ga maciji a kasar Libya sun cimma yarjejeniya a wani zama da ya gudana a Tunis. Sai ku gyara zama ga kuma labaran yadda muka same su musoma da jamhuriyar Niger. A wannan kasa akalla jandarmomi 15 ne suka kwanta dama biyo bayan wani hari da wasu mutane dauke da makamai suka kai musu a kudu maso yammacin kasar dab da kan iyaka tsakanin Najeriya da jamhuriyar Benin. Yanzu a wannan lokaci babu wata kungiyar ta dau alhakin wannan hari da aka kai Tesa da ke jihar Doso. Yanzu haka wani bidiyo da ke yawo a shafukan sada zumunta na nuna ta'asar da 'yan bindiga suka yi a yankin na Tesa. A jiya Asabar aka gudanar da zana'izar mutanen da harin ya ritsa da su a birnin Doso. Rahotanni daga wannan yankuna na bayyana ta yadda mutane a farkon wannan watan ke tserewa daga gidajensu a yankin bayan wasu harare da aka kai a tsakiyar watan Yuli akan ƙauyukansu. Kamar yadda aka ji a kanin labaran duniya, a kasar Mali 'yan tawayen Abzinawa karkashin inuwar kungiyar nan ta FLA sun sako kimanin sojoji 22 na kasar ta Mali a yau Lahadi. Rahotanni na bayyana cewa 'yan tawayen na ci gaba da tsarewar sojoji duk da kokarin masu shiga tsakani na ganin an kawo ƙarshen wannan matsalar tsaro da ta haddabi arewacin ƙasar ta Mali. A ranakun 25 da 26 ga watan Afrilu, 'yan tawayen na FLA da ƙawayensu na Jinim sun kai hare-hare kan wasu wurare masu tasiri a Bamako da Giwayen babban birnin. Hare-haren da suka yi sandiyar mutuwar wasu daga cikin kusoshin gwamnati na riƙon ƙwarya da suka haɗa da ministan tsaro Janar Sadio Kamara. 'Yan tawayen sun kuma kama tarin sojoji na ƙasar ta Mali. Baya ga haka, 'yan tawayen ba su tsaya nan ba, suka kuma ƙaddamar da wasu jerin harare zuwa garuruwa da gidajen yari. Sai kuma ta yaɗa bidiyon kama sojojin na Mali, inda hukumomin Bamako suka danganta wannan aika-aika na 'yan tawayen da farfaganda da kuma zarginsu da kisan gilla kan wasu sojojin. A Najeriya, sojojin rundunar haɗin gwiwa da Action da Operation White Stroke OPWS sun kashe wani da ake zargi dan fashi ne da makami, tare da kama wasu mutane biyu da ake zargin su da garkuwa da mutane a wasu ƙauyuka da ke jihar Benue. Mukaddashin jami'in yaɗa labarai na rundunar Ahmed Zubairu ya sanar da hakan a cikin wata sanarwa da ya fitar a ranar Juma'a. Zubairu ya ce sojoji waɗanda suka yi aiki bisa ga sahihan bayanan sirri sun yi artabun da waɗannan da ake zargi suna garkuwa da mutane da ke aiki a wani shingen bincike ba bisa ƙa'ida ba a kan titin Jordan Atume a ranar 19 ga watan Agusta. Shugaban Kamaru Paul Biya, mai shekaru 93, ya fara bayyana a hukumance a jiya Asabar tun bayan komawarsa Kamaru bayan shafe kwanaki 73 baya kasar domin taya tawagar ƙwallon kafa ta mata birnin nasarar da suka samu a gasar cin kofin Afirka. Kasar, a cewar Paul Biya, na nuna godiyarta gare ku. Biya na faɗar haka ne a wani biki da aka gudanar a gidansa a fadar Etudi. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International RFI. A kasar Togo, hukumi a wata sanarwa suka fitar jiya Asabar, gwamnatin kasar ta tabbatar da cewa tana iya kokarinta na ganin ta kare lafiyar 'yan jaridun Faransa Gael Mukar da Sebastien Perez Pizadi da ake tsare da su tare da mai rike su da mahukunta suka kama a ranar 27 ga watan Yuli. An kama waɗannan mutane ne a wani lokaci da suke cikin shirye wani fim da aka yi wa sunan Le Route de l'Impossible a cikin kasar ta Togo, jerin shirye-shirye da za a watsawa a wani gidan talabijin na kasar ta Faransa. Bayan tattaunawa da aka yi tsakanin 'yan kasar ta Libya, musamman ma ɓangarorin biyu da ba sa ga maciji, ɓangaren Haftar da ɗaya ɓangaren a Tunis a ranar Alhamis da ta gabata, ƙarƙashin inuwar ofishin tallafa Majalisar Ɗinkin Duniya a Libya. Jami'un da ke ɓangaren gabas ƙarƙashin Marshal Haftar sun samu cimma jituwa da ɗaya ɓangaren, inda yanzu haka ƙasashen biyu suka amince da cimma yarjejeniya kan taswirar siyasa da za ta baiwa ƙasar damar gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu a shekarar 2027. Yanzu haka dai da haka dai wannan yarjejeniyar da aka cimma a ƙasar ta Tunisia, kallo ya koma ɓangaren inda ake sa ran za su zauna ba bayan dawowa kasar domin sanar da ƴan kasar halin da aka cimma. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya bayyana cewa zabe a lokacin yaki zai zama hadari ga kasar bayan kiran tsohon ministan tsaronsa yayi na share fagen gudanar da zabe a wannan kasa. A wannan lokaci nema a gudanar da zabe za mu iya danganta shi da tsutami wanda zai mayar da kasar baya ga baki daya. Shugaban kasar ta Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce zabe a wannan lokaci zai zama hadari ga kasar ta Ukraine bayan kiran tsohon ministan sa yayi. Shugaban Iran Masoud Pezeshkian ya amince a yau Lahadi cewa ƴan kasarsa na fuskantar matsaloli da yawa bayan da Amurka ta kaddamar da wani sabon takunkumi da ke neman durkusar da kokarin hukumomin wannan kasa. Na fahimci cewa muna da matsaloli da yawa a cikin al'umma a yanzu, muna kokarin hana waɗannan iya gurgudunmu, inji Pezeshkian a cikin wani jawabi da aka watsa talabijin na gwamnati. A Kazakhstan a yau ake gudanar da zaben ƴan majalisar wakilai 145 a hukumance kusan masu zabe sama da miliyan 12 ne za su bayyana zaben su duk da yake ana hasashen jam'iyyar shugaban kasar za ta iya samun gagarumin rinjaye. Gashirinmu na gaba.

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa cikin shirin muhallinka, rayuwarka. Wanda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli, waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi, da kuma uwa uba fannin noma da kiwo, wanda naku Nasiru Sani zan gabatar. A wannan makon, shirin muhallinka rayuwarka na wannan mako zai mai da hankali ne akan illolin karancin gonaki a kusa da jama'a da yadda ya shafi burin bunƙasa samar da abinci a Najeriya.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Sau da dama masu burin shiga harkokin noma a Najeriya kan canza tunaninsu sakamakon rashin samun gonakin da za su noma kusa da gari, lamarin da kan tilasta su jingine aniyarsu ta yin noma. Gwamnatin Najeriya dai ta sha kira ga 'yan kasar da su koma gona, la'akari da yadda Allah ya albarkaci kasar da wadatattun filayen noma da kuma yanayi mai kyau wadda za a iya noma kowane irin nau'in kayan abinci. To sai dai kuma ƙananan manoman kasar, musamman waɗanda ba su mallaki gonakinsu na kansu ba, na kukan rashin samun damar yin noma saboda rashin gonaki a kusa da gari, inda sai sun yi tafiya mai nisan gaske kafin samun gonakin aro ko kuma na haya. Malam Bashir Yakubu Jahun, malamin gona a hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi, ya yi mana tsokaci kan matsalolin da ke jawo ƙarancin gonakin.
2: Ƙarancin gonakai da suke kusa da mu a nan, kusa a gidajenmu, wayansu matsaloli ne da yanzu suka haddasa aiki ko kuma ince barazana ne wa su ƙasa din ma gaba daya, sakamakon manoma suna son su yi noma amma saboda proximity ko ince tazara da yake tsakanin manomi da gonar ta yi nisa. Na farko, urbanization yana ɗaya daga cikin matsalar da aka ce yanzu gona sai ya yi nisa kafin manomi ya je tarar da inda da ya noma ɗin. Aihuwa musamman arewacin Najeriya ta yi yawa, wannan ya sa inda da jeji ne yanzu ya dawo gidaje, ya dawo gari. Sannan akwai abin da ya shafi kamar farashin mai ya hau sufuri. Da ka ga manomi yana son ya yi noma ɗin, amma daga inda yake zuwa inda zai je gonan, sakamakon kuɗin da yake tsakani ɗin sai ga ba zai iya yin noma ɗin ba. Sannan abu na uku, jinkirin gudanar da ayyukan gona. Nisan gona daga inda kake zuwa inda za ka je ɗin yakan kawo jinkirin yin aikin noma. Yanzu misali, na ta fitar da prediction ɗin ta cewa ranar kaza da a yi fara, da a samu ruwan da zai sa ka yi noma. To amma saboda nisan, kafin ka je wajen ɗin sai ka ɗau lokaci, wannan abin yakan jawo matsala wa noma. Sannan abu na huɗu, akwai asaran amfanin gona. Ka noma ɗin yanzu komi abin da ya kamata ka yi, amma ɗauko kayan gonan daga can nesa zuwa inda za ka ajiye kayan gona ɗin shi ma wani matsala ne. Sannan wahala wajen samun kayan noma ɗin, kafin ka samu kayan noman da za ka yi aiki, kamar abin da ya shafi taki, abin da ya shafi iri mai ingantacce wanda ya dace da yanayi, yakan iya zama wani abu ne mai wahala. Sannan bayan wannan, rashin samun shawarwarin jami'ai wadda suka kware dangane da abin da ya shafi noma ɗin shi ma yakan zama wahala, sakamakon da ka samu malamin gona da yake kusa da gonarka, da ka samu sakamakon kayi nisa ɗin da ya wahala ka samu malamin gona da yake kusa da kai wanda zai baka shawari akan yadda ya dace ka yi aikin noma ɗin. Sannan abu kusan na ƙarshe ɗin ce shi ne ƙaruwan kuɗin aiki, intensive labor kenan. Ka samu wanda za su maka aikin, ka ɗebe su ka kai su can su je su maka aikin, shi ma ya zama ja'iba. So wayannan abubuwan suna ɗaya daga cikin matsalolin da ya sa yanzu manoma suna son su yi noman, amma saboda nisan gona ɗin ya sa kuma ba za su iya shiga kai tsaye su yi aikin noma ɗin ba.
3: Ya kake ga hakan zai shafi burin da ake da shi na ganin an samu wadatuwar abinci da kuma Najeriya ta zama mai dogaro da kai a fannin samar da abinci?
2: Lallai zai shafa. Don yanzu misali a ce wayannan nau'ukan amfanin gona da muke nomawa ɗin yanzu zai zama sai ɗaiɗaiku ne wanda za su iya. Da ni dan yi kai da kai wannan zai wannan dai, kowa wanda yake da sha'awar noma ga gona a kusa zai iya yi, amma yanzu saboda nisa ɗin ya sa ba zai yi ba. Wannan kai tsaye zai shafe shi. Sannan kuma ta hanyar da ba kai tsaye ba shi ne, misali ni yanzu ina son yi noma, wannan yana son yi noma, dole sai mun haɗu watakila ko a guru a ƙungiyance ko na makamancin wannan kafin mu iya cimma muradinmu akan wannan. Sannan kuma a ce har an samu ma abincin mai yawa a inda muke community.
4: muhallinka rayuwarka.
0: Yanayin tsadar rayuwa da ake ciki a Najeriya ya tilasta mutane da dama a ƙasar komawa ga gona, amma babban cikas da suke fuskanta shine na safarar su zuwa gonakin cikin sauki sakamakon nisan da gonakin suka yi da inda suke da zama. Da dama daga cikin irin waɗannan 'yan Najeriya masu burin yin noma sun haƙura saboda ƙalubalen da ke cikin aikin noman a wurare masu nisa. Malam Zakariya Muhammad da aka fi sani da Jikan Ma'aji masharhanci ne kan harkokin noma da kiwo a Najeriya, ya yi mana tsokaci kan dalilan da ke haddasa matsalar da kuma mafita daga matsalolin.
5: Akwai wasu factors ko kuma muce abubuwa guda uku wanda suka jawo matsalan saboda rashin rashin ci gaban noma daga wajen kananun manoma. Misali yanda ka faɗa rashin filaye kusa da gari. Filaye kusa da gari ko da hekta ɗaya ko rabin hekta da sauransu mutane suna noma shi cikin sauki ba tare da tsadan transport ba, yanda mai yayi tsada mutum inda gonarsa yayi nisa kafin ya je ya dawo ma sai ya samu 2,000-3,000 ya je kuma ya dawo gida ana jiransa da abinci, to sai ga wannan ya sa ya discouraging din sai ya gagara yin noma. Abu na biyu akwai abin da ya shafi insecurity, tunda babu filayen noman kusa da gari sai an shiga jeji sai an je nisa. Wajen zuwa nesa ana samun matsaloli daban-daban, wasu a ɗauke su, wasu su haɗu da hatsari ko kuma rikici da Fulani ko da sauransu. So shi ma ya jawo rashin kananun manoman su yi noma yadda ya kamata. Sai abu na uku barna, wanda idan wajen yayi nisa, idan mutum ya je yau ya dawo duk iya yin kwana uku ko huɗu kafin ya sake komawa. To akwai barna na mutane, akwai barna na dabbobi wanda sun san baya kusa, to sukan iya zuwa su je su masa barna wanda in ya koma kawai sai je ya ga abin da ba shi yake so ya gani. Wato tabbas rashin filaye kusa da gari ya jawo koma baya wa harkar noma ba ɗan kaɗan ba.
3: Kamar ta yaya ya shafi bunƙasar noman da kuma ya samuwar abinci a wadace, zamu mai da ita gwamnatin Najeriya kullun take burin ganin cewa an samu tsayawa kan kafafu musamman a fannin samar da abinci.
5: To malam, kamar dai mu anan in ka dauka misali, zan yi magana da case study na Bauchi. Bamu da manya-manyan manoma sosai, in ka dauki average kamar kashi 80 ko 75 na manoma kananun manoma ne wanda basu wuce suna yin abin da suke ci ba, da kuma dan kadan wanda zai shiga kasuwa ba mass abin da suke ba production suke. So sai zama a cikin kashi 75 nan sai ya zama cewa ka samu kusan kashi 50 basu iya sun je noman nan ba, ko kashi 40. To ka kuwa in shekara ta zo kaka bukatan abincin zai yi yawa sosai, tunda wannan inda sun yi noman ko da iya abin da suka ci da iyalansu suka noma da ya rage bukatan abincin, demand na abincin a cikin kasuwa. To sai zama a cikin kashi 75 ko 70 an samu kashi 40 ko 45 basu yi wannan noman ba. To ka kuwa gaba yana nuna cewa akwai danja, domin idan kamfanoni suka sassaya abin da suka sassaya, su kuma mutanen nan da basu yi noma ba su ma kasuwan da su je su noma, a maimakon cewa su ne suke cire buhu ɗaya buhu biyu suna biyan bukatan su bayan wanda suke da shi a gida. To ka kuwa ba karamin matsala da a samu ba.
3: Yanzu ina zamu ce, ina mafita kenan zamu ce a cikin akan wannan matsala.
5: Amma fitar kenan gwamnati ta sake lura da yanayin tsarin filaye da kuma tsarin filayen noman da kuma wadda suke rike da filaye yake zaune ba abin da ake da su. Sannan kuma mafi girma shine a nemar wa mutane ingantaccen tsaro, domin tsaron shine babban abin da yafi kamata. Domin koda da filayen noman, wallahi saboda matsalar rashin tsaron nan, abin da ya kai kilomita 10 kilomita 15 wani yana tsoron ya fita daga cikin gari ya je saboda rashin tsaro. So babban dai matsalan shine a samar wa mutane ingantaccen tsaro da kuma duk abin da yake alaka da noma ya zama an same shi cikin sauki, kamar abin da ya shafi transport da kuma kayayyakin amfanin gonan kamar su maganin feshi da taki da sauransu.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Wasu daga cikin dalilan da ke kawo karancin gonakin noman sun hada ne da karuwar jama'a a sakamakon yawan haihuwa da ake yi a kullum, da kuma yadda wasu masu hali kan sayi manyan filaye tare da killace su na tsawon shekaru ba tare da yin noma a ciki, ko kuma sahalewa wasu su noma abin da suke so su noma a ciki ba. Sauran matsalolin da ke sanya tsadar noma sun hada da tsadar mai da kuma matsalar tsaro. Malam Ibrahim Janko karamin manomi ne da ke noma a gonar Aro, ya yi tsokaci kan tasirin rashin mallakar gona kan kananan manoma a Najeriya.
6: Gaskiyar magana, wannan matsala ni kaina wanda muke tare da su muke aikin gona mutane mun fi mutum shida dukkan sunna a cikin mu shida mu biyu ne muka tsira saboda sakamakon masu gonaki wanda sida ake noma yanzu ya zama filaye duk an kakkarba mai sayarwa ya sayar wanda dai biyan bukata ya biyan bukata ni kaina ma Allah ne ya sa ma gonan wajen da nake noma ne a yana ne yace in ci gaba da nomawa ba zai amfani da shi da wurwa shi yasa Allah ya taimake ni ma ba a daga ni ba
3: to kai kake ga hakan zai shafi ya burin idan gwamnatin Najeriya na bunkasa samar da abinci da rage shigo da abinci daga kasashen waje
6: rangare ne gaskiyar magana duk yanda za a yi dole sai gwamnati sun sa hannu akai saboda gaskiyar magana mutane ba su da karfi mutun ne da ya samu gona a misali ya samu gona a Iyuli ko ya samu gona a Inkil ko ya samu gona a Kangere ko nan ka samu gona can bayara ya za ka yi kaje saboda tsadan mai da kuma dawainiyan ka je ka yi aiki ka dawo in ma wasu ne da ka ba su sa maka aiki abin da ya maka tsada bara ka iya samun abin da ya kamata ka ce ka samu ba sakamakon zuba mai da zuwa wajen gonan yana da wahala
3: kuma yanzu anan me ta yana kenan kuke ga gwamnati ya kamata ce ta shigo domin rage wa su manoma wahalar da suke sha musamman a fannin sufuri da kuma tsaro
6: eh to ai babban abin da ka san gwamnati su suna da hanyoyi da yawa suna da kuma hanyoyi masu yawan gaske da su iya taimakawa al'umma kaga maganar mai fetur a samu a dan samu ya dan sauƙaƙe kafin mutane su dan samu su dinka amfani da man fetur da sauki zuwa gonakin su ko dawainiyan yau da kullum ma an aka samu man fetur din yayi sauki za a iya samu abuganan tsaro kuma kaga ba wanda yake da bindigan da zai iya tsara yan ta'adda in ba gwamnati ba gwamnati ne suke da halin da zasu iya tsaro su ƙara su inganta tsaro kamar yanda ake magana yan sandan jihohi da wani abun nan duka wayannan fa in gwamnati fa basu mai da hankali ba duk dai iya zuwa yafin karfin mu gara gwamnati su tackling din wannan abun saboda a wasa ga ya dauki shekaru ana ja har yanzu fa ba a ƙara wannan abun mu har sabon salo suka fitar dan haka noman ma zasu iya tackling su hana dan akwai wasu kauyuka da muke jin labari an ce a gaya ma mutane ma in ba su ba da kaza ba ma ba za su je gonakin su ba
3: akwai wata matsala kuma da ake ga ita ma ta taimaka wajen rashin samun wadatattun filayen noma kusa da gari misali kamar za ka ga mutane sun sayi babban fili sun zagaye shi su ba su yi amfani da shi ba kuma ba su bari an yi noma a ciki ba
6: eh gaskiya wannan kaga duk hakokin na wajen gwamnati ne fa gwamnati ne suka yawa ta su yi su fa bijin din wayannan guraren duka su gani in har baraka gina ba to ka bayar wa su su amfana da shi wajen noma a rinka sa musu koda adadin kuɗi ne ma su fada hayan da a rinka biyan su kar a ce tunda ya saya a ce an kwace a banza ya bada haya hekta ɗaya kaza ana ga da iya samu gurin da kuma yana da safe akwai katanga akwai komai kaga da iya samu masaranka in kai da ta tsira dawa shinkafanka duka da ta yi tsira in wannan gwamnati suka matsa hannu suka bada doka ba wanda da yake dolan sa da a yi
4: hallinka rayuwarka
0: shi ma malam Umar Dallade da aka fi sani da Azra Arfa karamin manomi ne mai burin ci gaban sana'ar tasa ta noma ya bayyana rashin jin dadin sa akan rashin ci gaba da noma da ya shafe shekaru masu yawa yana yi a cewar sa matsaloli da dama ne suka dabaibaye ci gaban harkar noman a wurin sa
7: muna son noma tuntuni tunda mun ga iyayenmu suna yi to amma ina tabbatar maka halin da ake ciki yanzu kamar ni akwai gonan da na saba noma to amma ba na taga gara ba kuɗi da dan dinga tafiya gonan sannan ga maganan sayan taki ga matsaloli dai na rayuwa wanda talakan kasan nan ba sai an masa karin bayani to kuma gonan ma tukunnan nisan ta ma ba a magana da ma kusa ne sai in ce ko da kafa ma na rarrafa ni da yara to abu ba zai yiwu ba dole haka na hakura kawai
3: yanzu haka kenan kake zaune wannan shekara baka noma
7: wannan shekara babu noma gaskiya sai dai abin da Allah ya yi
3: to ina batun abinci da ake cewa ana fatan kowa ya koma gona saboda a samu saukin abinci
7: to ta ina za a koma gona gwamnati ta kawo dauki da akwai saukin taki to watakila talaka sai iya amma a halin da muke ciki talaka in yace maka yana noma kawai ka ji shi dan mu ne talakawa
3: akwai wadanda suke cewa akwai masu filayen da suke kusa da gari wanda sun zagaye ko sun gine amma ba noma a ciki kuma su ba su amfani da irin wannan filaye baka ga su ma sun taimaka wajen rashin samun filaye kusa da gari
7: to ai abin akwai dalilai na farko idan ka je ka roga din aka baka to wata shekara suka ga amfani mai kyau ba za a baka ba sai su ba mu wani ko kuma su su gwada da kansu
8: yanzu ina mafita kenan kana da wata shawara da zaka bayar ita gwamnati
7: shawaran da zan ba wa gwamnati gaskiya su ji tausayin mu kananan nan su ji tausayin talakawa abinda nake nufi shine gaskiya a zabge farashin taki sosai sosai wanda talaka dai iya cire kudi ya je saya ba tare da ya dame shi ba amma taki 60,000 ga gidana ba komai ya da ai yanzu fa yanda muke fa mu ci abinci fa sai ka fita kai bige-bige kai yayi ne ka samu abin da ka samu kuma manage dole haka muke rayuwa
1: muhallinka rayuwarka
0: ƙwararru a fannin noma na ganin cewa har yanzu manoma musamman a yankin arewacin Najeriya na amfani da tsarin noma na kaka da kakanni inda suke cewa ya kamata irin waɗannan manoma su gane cewa duniya fa ta canja malamin gona malam Bashir Yakubu Jahun ya bayo manoman wannan shawara
2: lallai na farko su manoma ya kamata mu gane cewa yanzu lokaci ne wanda ya kamata a ci manyan hubbasa saboda yawancin gwamnati kan yi amfani da kungiyoyi ne na manoma inda da a ce da a zo a kungiya din misali da ku debi in an ce kungiyar manoma masara sai a ce an dauki wata gona mai nisa an ba ku to a kungiyance in kun tashi da ku iya yin wannan abun cikin sauki haka na shinkafa haka na dawa haka na gero haka na maiwa duk wayannan da a ce an ja ba ku cluster ne in an ba ku cluster kaga kowa yana da zarafin yi treatment din abubuwan sa a lokaci guda da a samu uniformity of treatment amma in an ce wannan yana nan wannan yana nan wannan bai da zarafin da dai wannan bai da sai kaga a ƙarshe duk waɗannan abubuwan da muka faɗa a bayan mutum ba zai iya cin musu ba amma in a kungiyance ne kuka je da ku iya cimma burinku sannan kuma ku iya tunkarin gwamnati wajen ta taimaka muku ta san kungiyar mu noman masara ne kai tsayin ta tungare su da ta biya musu bukatunsu haka na shinkafa haka na abun sannan gwamnati a baya ta kawo wayansu policy da ya taba manomi kai tsaye shine misali kaman green revolution da aka yi ko from school back to farm wayansu abubuwa ne wanda da aka kawo gwamnati ta yi hasashe mai kyau a ce wannan yayi no ya karanta ilimin gona da ce to ga fili can a bashi bai da haufi bai da shamaki tsakani so ya kamata gwamnati ta lura da wayannan a ce input an same shi a sauki sannan kuma filin ma a same shi a alwace ya zo kuma yana cikin tsaro da aminci manomi zai iya noma
4: hallinka rayuwarka
0: Matsalar rashi ko karancin gonaki a sassan Najeriya za ta ci gaba da kasancewa a kan gaba wajen dakile kokarin da gwamnatin kasar ke yi game da haɓaka samar da abinci a cikin gida. Domin magance dogaro da kan abincin da ake shigar da shi cikin kasar daga kasashen ƙetare. Muddin gwamnatin kasar ba ta yi wani abu a kai ba.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara musamman Ibrahim Malam Goje wakilin mu na jihar Bauchin Najeriya sai kuma Mustafa a BBC da ya naɗa mana wannan shiri akan na'ura sannan Nur Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam
9: RFI ake daga sashen Hausa na Radio France International

0: Assalamu alaikum masu sauraro. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin dandalin siyasa. Shirin da ke kawo muku nazari kan manyan batutuwan siyasar Najeriya da ma Afrika ta Yamma da sauransu. Abokinku ne Michael Kudisin ke muku lale marhaban. Siyasar Najeriya ta shiga wani sabon mataki inda ranar Laraba 20 ga watan Agusta aka fara yakin neman zaben shekarar 2027 a hukumance. Wannan na nufin ƴan siyasa sun samu damar fara neman ƙuri'un ƴan Najeriya a fili yayin da jam'iyyu da ƴan takara ke kokarin bayyana manufofinsu da kuma neman amincewar masu zabe. A cikin wannan yanayi ne tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar ya yi alƙawarin dawo da tallafin man fetur idan aka zabe shi. Kuma a wani yanayi na ba sabon ban shugaba Bola Ahmed Tinubu kuwa ya mayar masa da martani cikin gaggawa. Me wannan alwashi na Atiku ke nufi ga yakin neman zabensa? Kuma ta yaya batun tallafin man fetur zai iya zama wani muhimmin batu a yakin neman zaben 2027? Za kuma duba sabbin ka'idoji da jam'iyyar ADC ta fitar da kuma yadda wata jam'iyya ta shirya tarinta a Bauchi. Sai a kasance tare da mu. To da zarar an fara yakin neman zabe a hukumance, tattalin arziki da halin rayuwar jama'a na daga cikin batutuwan da 'yan siyasa za su yi amfani da su wajen neman ƙuri'a. A wannan makon tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma ɗaya daga cikin manyan masu neman shugabancin Najeriya Atiku Abubakar ya yi alƙawarin cewa zai dawo da tallafin man fetur idan aka zabe shi. Wannan matsaya ta jawo martani daga shugaba Bola Ahmed Tinubu wanda ya magantu akan batun. Ga wani bangare na fassarar martanin shugaba Tinubun.
1: I saw one of my opponent now say
2: na ga daya daga cikin abokan hamayya yana cewa zai dawo da tallafin mai. Wannan yana nuna tantagariyar jahilci akan sha'anin mulki da tattalin arziki. Kafin zama shugaban kasa, jihohi 27 ba sa iya biyan albashin ma'aikata. Su ƴan fansho ma ba a magana su. Albashin ma'aikata ake batu. Na ma san wani gwamna da aka yi wa inkiya da rabin albashi. Haka suke zuwa maulagun gwamnatin tarayya. Sun gaza yin komai. Su ne jihohin da suka fi yawan al'umma.
1: Unable to do anything.
0: Wannan shine martanin shugaba Bola Ahmed Tinubu na Najeriya. To sai dai yanzu da aka fara yakin neman zabe a hukumance, tambayar ita ce shin batun tallafin man fetur zai iya zama muhimmin makamin yakin neman zaben Atiku? Kuma ta yaya wannan alƙawari zai iya shafar yadda masu zabe za su kalli manufofinsa? Domin jin ƙarin haske, mun tattauna da masanin tattalin arzikin siyasa Dr. Yawuddin Metama.
3: Wannan dai wani abu ne da zai ja hankali mutuka kasancewar 'yan Najeriya sun shiga wani hali mawuyaci sakamakon cire tallafin man fetur da aka yi. A baya 'yan Najeriya ba su san muhimmancin tallafin man fetur ga rayuwarsu ba har sai da gwamnati ta cire, sannan suka ga yadda ya shafi rayuwarsu kai tsaye. Kuma kuncin rayuwa da halin matsi na tattalin arziki da al'ummar Najeriya ke ciki, duk wani ɗan takara da zai yi musu campaign ko kuma ya tallata kansa da cewa zai kawo tallafin man fetur wani abu ne da za a tsaya a saurara domin a ji manufa, kuma zai dau hankali mutuka domin wani abu ne da yake da armashi a zakatan al'umma. To amma abin inda jiza yake sakar shine cewa shin za a iya yi din da gaske ko ko kawai roman baka ne saboda lokaci ne kawai na yakin neman zabi. Kowa da ya san yanda siyasar Najeriya take, tsawon lokaci mushuwagamanni na zuwa kafin su samu takara a lokacin yakin neman zabi. Tita alƙawarraka wanda yake na daidai da wanda ba na daidai ba, wanda za su iya cika da wanda ba za su iya cika ba. Sannan su kuma al'ummar Najeriya talakawa ba sa yi wa shugabanni alƙalanci akan alƙawuran da suka yi a lokacin yakin neman zabi. Shin ka cika alƙawura ka zabe ka? In baka cika ba shikenan ka kwashe kayanka ka tafi.
0: To matsayinka na wanda ke nazari akan kuma harkokin siyasa kuma wanda ya nazarci ɗabi'u na 'yan siyasa Najeriya, wannan abu ne mai yiwuwa aikace?
3: To abu ne dai ko da zai yiwu yana da matuƙar wahala. na fi ganin yana da saukin fada akan saukin aiwatarwa. Kowa ya san yanda tasirin siyasar tattalin arziki a Najeriya take, musamman ta bada tallafin man fetur. Kama daga shekaru da yawa gwamnatin na matukar son ta cire, tana ta kokari ta cire ta kasa, ta cire ta kasa. Lokaci ɗaya da ta cire kuma kowa ya ga yanda gwamnoni da ita kanta gwamnatin tarayya da kuma kananan hukumomi ke samun kuɗaɗe masu yawa daga asusun rabraba da kuɗaɗe na tarayyar Najeriya da ake samu na duk wata. Kowa ya san yanzu babu gwamnan da yake korafi akan kuɗi. Babu wani gwamna da zai maka korafi cewa ba su da kuɗi. Bana tunanin zai zama abu mai sauki ga wani shugaba izo cikin sauki ice zai dawo da tallafin man fetur.
0: Yayin da manyan 'yan siyasa ke bayyana manufofinsu a farkon yakin neman zaben 2027, jami'u su ma na ci gaba da tsara yadda za su gudanar da harkokinsu da kuma yadda za su tunkari zaben. Jam'iyyar ADC mai adawa a Najeriya ta fitar da wasu sabbin ka'idoji da za su jagoranci ayyukanta da tafiyar da harkokin jam'iyyar. Domin jin ƙarin bayani kan waɗannan ka'idoji da abin da suke nufi, wakilinmu a Abuja Ismail Karatu Abdullahi ya tattauna da Salihu Tanko ya kasai, wani jigo a jam'iyyar.
4: To shi wannan littafi kamar da akan shi Orange Book, an yi shi ne ya zama wani wata jadawalin ka'idoji na karan kanmu mu as 'yan jam'iyya da kuma su kansu shugabannin jam'iyya da kuma waɗanda za a zo a zaɓa ƙarƙashin wannan jam'iyya, ya zama shi ne madubin tafiyar gabaki ɗaya. Abubuwan da aka saba a ci barkatai, mutum ya abin da ya ga dama ka shiga ofis maimakon ka bauta al'umma, a sai ka maida ofis ya zama wajen zuwa ka arzuta kanka, ba ruwanka doka da oda kana mata karan tsaye. Duk waɗannan abubuwan muka lura shi yake wa demokradiyya karan tsaye, aka ce to dole sai an zo an samar da wannan jarawali domin mutane su zama suna da wani linzami da yake dan jan su, kuma ya kamata a samar da waɗannan abu da za su yi amfani da su domin a tsawatar da duk wani wanda ya samu damar ragamar jagorancin al'umma. Kuma duk 'yan takararmu tun daga kan na shugaban ƙasa sai da suka sa hannu akan wannan yarjejeniya wanda zai zama shine linzamin su in Allah ya kai su mulki.
5: Wasu suna ganin za su ga kamar duk waɗannan dabara ce da jam'iyyar ku take yi na cin mulki. Kana ganin wannan zai kai ku ga cin nasara?
4: Ba dabara bane na cin mulki. Wato ne da na kalle shi abubuwa ne da ake yi na shirin karɓan mulki. Babban kuskuren da muka ga gani ya samu APC ita gwamnati mai mulki yanzu shine da ta tashi neman mulkin ta dinga yi ido rufe. Amma ba ta saka wasu ka'idoji da idan sun ci mulkin za su yi mulki da zai taimaka al'umma ba. Kullum abubuwan da taɓarɓarewa suke yi, kamar yadda aka waye gari shugaban ƙasa kawai ya ce ya janye tallafin mai ya tsindima mu cikin masifa a ƙasar nan. Ita ADC tana ganin idan da ita ce za ta tsaya ta kalli to mun cire wannan tallafi ta yaya za a sauƙaƙa wa talaka, irin waɗannan tunani shi ya sa muke wannan shirin kafin a shiga mulki. Ba a fafe gurara na tafiya, ba za ta yiwu ba sai ka kujera ka ce za ka zauna kana wannan tsare-tsaren, ba zai yiwu ba.
0: Wannan na nuna cewa yayin da aka fara yakin neman zaɓe ba wai 'yan takara kaɗai ke ƙoƙarin bayyana kansu ga masu zaɓe ba, jam'iyyu ma na sake tsara dabarunsu domin tunkarar zaɓen. Shirin dandalin siyasa ake sauraro daga nan sashin Hausa na Radio France International. Abokin Yakubu kuma an gudanar da taron jam'iyyar APM a wani lokaci da jam'iyyun siyasa ke ƙara himma wajen shirya kansu domin shiga fafatawar zaben 2027. Ga rahoton wakilinmu na can Ibrahim Malangoji.
6: Kafin a tashi a taron na jam'iyyar ta APM mai alamar rogo, sai da aka kai ga zaben sabbin shugabannin da za su ci gaba da jan akallar jam'iyyar a mataki na ƙasa. A jawabinsa, ɗan takarar shugabancin ƙasa a jam'iyyar kuma gwamnan jihar Oyo Injiniya Sheyi Makinde ya ce ko ba kome cikin ƙanƙanin lokaci jam'iyyar tasu ta zama wacce ake damawa da ita a ɓangaren jam'iyyun adawa a ƙasar. Yana mai cewa yanzu aka fara tafiyar.
7: We have emerged as an opposition party to reckon with.
6: Mun zama jam'iyyar adawar da ake damawa da mu cikin ƙanƙanin lokaci. Samuwar adawa mai ƙarfi abu ne da ke taimakawa wajen ɗorewar demokuraɗiyya. don haka wajibi ne sabon shugabannin mu su shirya don aiki tare da sauran jam'iyyun adawa domin mu samar wa 'yan Najeriya zabi na gari a zaben shekara ta 2027. Wannan lokaci ne na yakin neman zabe. Za ku yi ta jin kalamai na roman baka iri daban-daban, amma dai na san 'yan Najeriya na bukatar samun abin da ya fi hakan daga gare mu.
7: Must demand something more from all of us.
6: Hakanan kuma dan takarar shugabancin kasa na jam'iyyar ta APM ya ce lokacin cika 'yan Najeriya da bayanan badili da ke rubuce a takardu ya riga ya wuce. Yana mai cewa kamata yi 'yan kasa su ga canji a rayuwarsu ta yau da kullum. A jawabinsa, sabon uban jam'iyyar na kasa kuma gwamnan jihar Bauchi Senator Bala Abdulkadir Muhammad ya gode wa jam'iyyar da ba shi wannan matsayi. Kana ya lashi takwabin goyon bayan takarar shugabancin kasa na Makinde har sai haka ta cimma ruwa.
8: A madadin kaina ga al'umman jihar Bauchi da Najeriya APM, ina godiya wa wannan jam'iyya da ta bani dama na kasancewa jagora shugaba na wannan jam'iyya a Najeriya. Insha Allah, kamar yadda aka san mu, mun kauraye ne, ba ma tsoro sai na Allah subhanahu wataala, ko ba haka bane? To insha Allah za mu ba da jagoranci yadda ya kamata. Za mu goyi bayan leader dinmu ba tare da raba kafa ba, ba tare da munafurci ba, ba tare da zance-zance da raɗe-raɗe a gefe-gefe ba. Shi ma muna kiransa ya ɗauke mu a matsayin 'yan uwa yadda za mu tafi mu gudu tare mu tsira tare.
6: Da yake jawabi jim kaɗan bayan sanar da sake zabansa a matsayin sabon shugaban jam'iyyar, Alhaji Yusuf Dantalle, wanda aka sake zaba a karo na biyu, ya yi alƙawarin gina jam'iyyar zuwa matsayi mai girma da zumar share hawayen da ya jima yana kurara a fuskokin 'yan Najeriya.
9: This election is historic. It is a powerful demonstration of your confidence.
6: Sake zaben mu da aka yi abu ne na tarihi, kuma ya nuna amincewar ku akan tsarin shugabancin mu da kokarin mu na mayar da wannan jami'a ta mu zuwa matsayin babbar jami'ar adawa da za ta biyan bukatun 'yan Najeriya. Don haka na taya sauran shugabannin da aka zaba murna, kuma na fata za mu yi aiki tare. Kuma zaben namu ya nuna yarda da amincewa da mu da aka yi. Don sha ta kyakkyawar makoma nan gaba wa jam'iyyar.
9: And more ambitious goals in the future.
6: Idan dai ba mance ba, dan takarar shugabancin kasa na jam'iyyar ta APM gwamna Shehi Makinde na jihar Oyo ya sauya sheka daga jam'iyyar PDP tare da takwarsa na jihar Bauchi gwamna Bala Muhammad sakamakon rikicin da ya dabaibe tsohuwar jam'iyyarsu ta PDP.
0: Yanzu da yakin neman zaben 2027 ya fara a hukumance, ga dai ra'ayoyin wasu masu bibiyar mu akan yakin da aka fara a hukumance.

0: A birnin Kwatano an samu dan sassaucin tankiyar siyasa a wannan Juma'a biyo bayan sakin fitaccen dan rajin kare haƙƙi na yanar gizo Steve Amusu wanda babban mai sukar gwamnatin Jamhuriyar Benin ne ya kammala hukuncin daurin shekaru 2 a gidan yari wanda kungiyoyin masu fafutuka da na hamayya suka dade suna bayyana shi a matsayin matakin siyasa na murƙushe masu hamayya. Sakin nasa ya zo ne a daidai lokacin da ake tattaunawa a yammacin Afrika game da takurawa masu mabambantan ra'ayoyi. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun tabbatar da sakin madugun hamayyar ƙasar Chadi Sussex Masra a cikin makon da ya gabata biyu bayan afuwar da shugaban ƙasar Mohamed Idris Deby ya yi masa. Yayin da aka saki Masra da wasu 'yan siyasa 8 daga gidan yari, ƙungiyoyin sa ido kan haƙƙin ɗan adam sun bayyana cewa an yanke musu hukuncin ne don kawai sun bayyana ra'ayoyinsu na siyasa. Kuma laifukan na nan daren ba a goge su ba. Masu fafutuka suna kiran hukumomin Chadi da su goge bayanan laifukan nasu baki daya domin ba su damar shiga zabuka masu zuwa. A ranar 20 ga watan Agustan nan ne, wato Alhamis, jirgin farko da ke dauke da mutane 20 da aka tasa kiyar su daga Amurka ya sauka a filin jirgin sama na Roberts dake wajen Monrovia, babban birnin Liberia. Saukar jirgin ya nuna fara aiwatar da wata yarjejeniya da ta janyo cece-kuce tsakanin gwamnatin Liberia da kuma gwamnatin Donald Trump. A karkashin wannan yarjejeniya, Liberia ta amince ta karbi mutane har 1,200 da aka kora. Wannan shine ɗaya daga cikin mafi girman matakan korar mutane zuwa kasashe masu tasowa da Washington ta kaddamar a halin yanzu, wanda hakan ya haifar da zazzafar muhawara a cikin gidan Liberia game da karfin kasar na karba da kuma sake hada waɗannan mutane da sauran al'ummar kasar. To Michael Kudison Garika.
1: To a gaida Hawwa. Abokina Balade ya yi balaguro kamar yadda na yi. Na ɗauka ba zai bullo yau ba. To amma ina sauka sai gashi zaune yana karatun wani littafi. Ina hango shi na ce, Bala, tunda yakin neman zaɓe ya fara, ka ji yadda Atiku da Tinubu suka fara musayar kalamai kan tallafin man fetur. Me za ka ce? Bala ya ce, abokina, ni dai na saurare su sosai. Wani yana cewa zai dawo da tallafin man fetur, wani kuma yana cewa ai an cire shi ne saboda baya amfanar da al'umma. Amma ni ina kallon abu guda, wato talaka. Me kake nufi da haka? Na tambayi Bala. Bala ya kada baki ya ce, abokina, tallafi ko babu tallafi, talaka yana son abu guda, ya samu saukin rayuwa. Idan man fetur ya yi tsada, komai yana tashi, sufuri ya tashi, abinci ya tashi, komai dai ya tashi. Saboda haka, idan ɗan takara ya ce zai dawo da tallafi, mutane za su saurare shi. Sai na ce, Bala, to kana ganin a dawo da tallafin kenan? Bala ya ce, ni ba gwamnati bane abokina, amma zan yi addu'a Allah ya ba mu shugaban da zai san abin da talaka yake bukata, ba wanda zai masa alkawari kawai lokacin neman ƙuri'a ba. Idan tallafi ne zai rage wa mutane wahala, Allah ya ba mu wanda zai iya samar da shi cikin gaskiya. Idan akwai wata hanya mafi kyawu ta rage tsadar rayuwa, Allah ya ba mu wanda zai iya aiwatar da ita. Abin da talaka yake nema shine rayuwa mai sauki. Bala na soke wannan jimlar, niko na ce masa, abokina, kamar kullun dai ka dawo da magana akan talaka. Ai shine mai zabe abokina, inji Bala. Gogan naku abokina yana aje wannan jimlar sai wayarsa ta yi kara. Niko na ce, ai nada tabarmar shirin zanyi. Madalla. A nan muka kawo ƙarshen shirin dandalin siyasa na wannan makon. Sai kuma mako mai kamawa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin wakilin mu na Bauchin Yakubu a Najeriya, Ibrahim Malam Goje, da rankataka fatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku Michael Kudison ne ke cewa, godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
2: Karfe 5:56.
3: Kiskey Aboyo 509. Ou pa vle mouri nan film nan. Yolo Kampe. Yolo.

0: daga nan sashen Hausa da Radio France International RFI kenan bitar dai ko biyu daga cikin kanin labaran duniya a jamhuriyar Niger akalla jandarmomi 15 ne suka kwanta dama biyo bayan wani hari da wasu mutane duke da makamai suka kai a yankin Tesa dake jihar Doso yayin da ƴan tawayen Abzinawa FLA kenan suka sako kimanin sojojin Mali 22 a yau Lahadi kun ji kuma cewa kasar Togo hukumin kasar sun sanar da cewa suna duk abin da ya dace na ganin sun kare lafiyar ƴan jaridun Faransa nan ga Yael Moukair da Sebastien Perez Pizani da ake tsare da su yayin da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo kungiyar M23 mai samun goyon bayan Rwanda suka cimma yarjejeniya da hukumomin Congo kan shimfiɗa sabuwar taswirar tattauna zaman lafiya biyo bayan dogon lokaci ana gwabza yaki tsakanin waɗannan. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya bayyana cewa zaɓe a lokacin yaƙi zai zama haɗari ga ƙasar bayan kiran tsohon ministan tsaronsa ya yi na share fagen gudanar da zaɓe a ƙasar yayin da a Brazil wata ɗaya da rabi kafin zagaye na farko na zaɓen shugaban ƙasa mai ci Lula da Silva da kuma ɓangaren adawa Flavio Bolsonaro kowannensu ke ci gaba da yaƙin neman zaɓe duka-duka da wanda muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa Mustapha Ali BC Abdullahi Isa ke cewa ku tarbi mu zuwa ƙarfe 9:00 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi kafin nan sai an jima ku. Ƙarfe 5 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wanda ya zo daidai kenan da ƙarfe 4 agogon CU da na gane sashen Hausa na Radio France International RFI Hausa aka lalubo akan mitoci 16 daga jeren zango.
1: Abdullahi Isa.
0: Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa ga muhimman kanan labaran duniya na wannan marice. A jamhuriyar Niger akalla jandarmomi 15 ne suka gama da ajalin su biyo bayan wani hari da wasu mutane dauke da makamai suka kai musu a yankin Tesa. Za ku yi cewa kuma a kasar Mali a yau din nan ƴan tawayen Abzinawa karkashin kungiyar nan ta FLA suka sako kimanin sojojin Mali 22. Bangarori da ba sa ga maciji a kasar Libya sun cimma yarjejeniya a wani zama da ya gudana a Tunis. Sai ku gyara zama ga kuma labaran yadda muka same su musoma da jamhuriyar Niger a wannan ƙasa akalla jandarmomi 15 ne suka kwanta dama biyo bayan wani hari da wasu mutane dauke da makamai suka kai musu a kudu maso yammacin ƙasar dab da kan iyaka tsakanin Najeriya da jamhuriyar Benin. Ya zuwa wannan lokaci babu wata kungiyar ta dau alhakin wannan hari da aka kai Tesa da ke jihar Doso. Yanzu haka wani bidiyo da ke yawo a shafukan sada zumunta na nuna ta'asar da 'yan bindiga suka yi a yankin na Tesa. A jiya Asabar aka gudanar da zana'izar mutanen da harin ya ritsa da su a birnin Doso. Rahotanni daga wannan yankuna na bayyana ta yadda mutane a farkon wannan watan ke tserewa daga gidajensu a yankin bayan wasu harare da aka kai a tsakiyar watan Yuli akan ƙauyukansu. Kamar yadda aka ji a kanin labaran duniya a kasar Mali 'yan tawayen Abzinawa karkashin inuwar kungiyar nan ta FLA sun sako kimanin sojoji 22 na ƙasar ta Mali a yau Lahadi. Rahotanni na bayyana cewa 'yan tawayen na ci gaba da tsarewar sojoji duk da kokarin masu shiga tsakani na ganin an kawo ƙarshen wannan matsalar tsaro da ta haddabi arewacin ƙasar ta Mali. A ranakun 25 da 26 ga watan Afrilu 'yan tawayen na FLA da ƙawayensu na Jinim sun kai hare-hare kan wasu wurare masu tasiri a Bamako da giwayen babban birnin. Hare-haren da suka yi sandiyar mutuwar wasu daga cikin ƙusoshin gwamnati na riƙon ƙwarya da suka haɗa da ministan tsaro Janar Sadio Kamara. 'Yan tawayen sun kuma kama tarin sojoji na ƙasar ta Mali. Baya ga haka 'yan tawayen ba su tsaya nan ba suka kuma ƙaddamar da wasu jerin hare-hare zuwa garuruwa da gidajen yari. Sau kuma ta yaɗa bidiyon kama sojojin na Mali inda hukumomin Bamako suka danganta wannan aika-aika na 'yan tawayen da farfaganda da kuma zarginsu da kisan gilla kan wasu sojojin. A Najeriya sojojin rundunar haɗin gwiwa da Action da Operation White Stroke OPWS sun kashe wani da ake zargi dan fashi ne da makami tare da kama wasu mutane biyu da ake zargin su da garkuwa da mutane a wasu ƙauyuka da ke jihar Benue. Makaddashin jami'in yaɗa labarai na rundunar Ahmed Zubairu ya sanar da hakan a cikin wata sanarwa da ya fitar a ranar Juma'a. Zubairu ya ce sojoji waɗanda suka yi aiki bisa ga sahihan bayanan sirri sun yi artabun da waɗannan da ake zargi suna garkuwa da mutane da ke aiki a wani shingen bincike ba bisa ƙa'ida ba a kan titin Jordar a Tume a ranar 19 ga watan Agusta. Shugaban Kamaru Paul Biya mai shekaru 93 ya fara bayyana a hukumance a jiya Asabar tun bayan komawarsa Kamaru bayan shafe kwanaki 73 bai kasar domin taya tawagar kwallon kafa ta mata murnar nasarar da suka samu a gasar cin kofin Africa. Kasar a cewar Paul Biya na nuna godiyarta gare ku. Biya na fadar haka ne a wani biki da aka gudanar a gidansa a fadar Etudi. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International RFI a kasar Togo. Hukumi a wata sanarwa suka fitar jiya asabar gwamnatin kasar ta tabbatar da cewa tana iya kokarin ta na ganin ta kare lafiyar yan jaridun Faransa Gael Mukar da Sebastien Perez Pizadi da ake tsare da su tare da mai rike su da mahukunta suka kama a ranar 27 ga watan Yuli. An kama waɗannan mutane ne a wani lokaci da suke cikin shirye wani film da aka yi wa sunan Le Route de l'Impossible a cikin kasar ta Togo. Jerin shirye-shirye da za a watsawa a wani gidan talabijin na kasar ta Faransa. Bayan tattaunawa da aka yi tsakanin yan kasar ta Libya, musamman ma ɓangarorin biyu da ba sa ga maciji ɓangaren Haftar da ɗaya ɓangaren a Tunis a ranar Alhamis da ta gabata, ƙarƙashin inuwar ofishin tallafa Majalisar Ɗinkin Duniya a Libya. Jami'un da ke ɓangaren gabas ƙarƙashin Marshal Haftar sun samu cimma jituwa da ɗaya ɓangaren, inda yanzu haka ƙasashen biyu suka amince da cimma yarjejeniya kan taswirar siyasa da za ta baiwa ƙasar damar gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu a shekarar 2027. Yanzu haka dai da haka dai wannan yarjejeniyar da aka cimma a ƙasar ta Tunisia kallo ya koma ɓangaren inda ake sa ran za su zauna ba bayan dawowa ƙasar domin sanar da 'yan ƙasar halin da aka cimma. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya bayyana cewa zaɓe a lokacin yaƙi zai zama haɗari ga ƙasar bayan kiran da tsohon ministan tsaronsa ya yi na share fagen gudanar da zaɓe a wannan ƙasa. A wannan lokaci neman a gudanar da zaɓe za mu iya danganta shi da tsunami wanda zai mayar da ƙasar baya ga baki ɗaya. Shugaban ƙasar ta Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce zaɓe a wannan lokaci zai zama haɗari ga ƙasar ta Ukraine bayan kiran da tsohon ministansa ya yi. Shugaban Iran Masoud Pezeshkian ya amince a yau Lahadi cewa 'yan ƙasarsa na fuskantar matsaloli da yawa bayan da Amurka ta kaddamar da wani sabon takunkumi da ke neman durƙusar da ƙoƙarin hukumomin wannan ƙasa. Na fahimci cewa muna da matsaloli da yawa a cikin al'umma a yanzu, muna ƙoƙarin hana waɗannan iya gwargwadonmu, in ji Pezeshkian a cikin wani jawabi da aka watsa talabijin na gwamnati. A Kazakhstan a yau ake gudanar da zaben 'yan majalisar wakilai 145 a hukumance kusan masu zaɓe sama da miliyan 12 ne za su bayyana zaɓinsu, duk da yake ana hasashen jam'iyyar shugaban ƙasar za ta iya samun gagarumin rinjaye. Ga shirinmu na gaba.

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar a wannan makon. Shirin muhallinka rayuwarka na wannan mako zai mai da hankali ne akan illolin karancin gonaki a kusa da jama'a da yadda ya shafi burin bunƙasa samar da abinci a Najeriya.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Sau da dama masu burin shiga harkokin noma a Najeriya kan canza tunaninsu sakamakon rashin samun gonakin da za su noma kusa da gari, lamarin da kan tilasta su jingine aniyarsu ta yin noma. Gwamnatin Najeriya dai ta sha kira ga 'yan kasar da su koma gona, la'akari da yadda Allah ya albarkaci kasar da wadatattun filayen noma da kuma yanayi mai kyau wanda za a iya noma kowane irin nau'in kayan abinci. To sai dai kuma ƙananan manoman kasar, musamman waɗanda ba su mallaki gonakinsu na kansu ba, na kukan rashin samun damar yin noma saboda rashin gonaki a kusa da gari, inda sai sun yi tafiya mai nisan gaske kafin samun gonakin aro ko kuma na haya. Malam Bashir Yakubu Jahun, malamin gona a hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi, ya yi mana tsokaci kan matsalolin da ke jawo ƙarancin gonakin.
2: Ƙarancin gonakai da suke kusa da mu a nan, kusa a gidajenmu, wasu matsaloli ne da yanzu suka haddasa aiki ko kuma ince barazana ne wa su ƙasa din ma gaba daya. Sakamakon manoma suna son su yi noma, amma saboda proximity ko ince tazara da yake tsakanin manomi da gonar ta yi nisa. Na farko, urbanization yana ɗaya daga cikin matsalar da aka ce yanzu gona sai ya yi nisa kafin manomi ya je tarar da inda da ya noma ɗin. Aihuwa musamman arewacin Najeriya ta yi yawa, wannan ya sa inda da jeji ne yanzu ya dawo gidaje, ya dawo gari. Sannan akwai abin da ya shafi kaman farashin mai ya hau sufuri. Da aka ga manomi yana son ya yi noma ɗin, amma daga inda yake zuwa inda zai je gonan, sakamakon kuɗin da yake tsakani ɗin sai ga ba zai iya yin noma ɗin ba. Sannan abu na uku, jinkirin gudanar da ayyukan gona. Nisan gona daga inda kake zuwa inda zaka je ɗin yakan kawo jinkirin yin aikin noma. Yanzu misali, na mai ta fitar da prediction ɗin ta cewa ranar kaza da a yi fara, da a samu ruwan da zai sa ka yi noma. To amma saboda nisan, kafin ka je wajen ɗin sai ka ɗau lokaci, wannan abin yakan jawo matsala wa noma. Sannan abu na huɗu, akwai asaran amfanin gona. Ka noma ɗin yanzu komi abin da ya kamata ka yi, amma ɗauko kayan gonan daga can nesa zuwa inda za ka ajiye kayan gona ɗin shi ma wani matsala ne. Sannan wahala wajen samun kayan noma ɗin, kafin ka samu kayan noman da za ka yi aiki, kamar abin da ya shafi taki, abin da ya shafi iri da ingantacce wanda ya dace da yanayi, yakan iya zama wani abu ne mai wahala. Sannan bayan wannan, rashin samun shawarwarin jami'ai wanda suka kware dangane da abin da ya shafi noma ɗin shi ma yakan zama wahala. Sakamakon da ka samu malamin gona da yake kusa da gonarka, da ka samu sakamakon kayi nisa ɗin da ya wahala ka samu malamin gona da yake kusa da kai wanda zai baka shawari akan yadda ya dace ka yi aikin noma ɗin. Sannan abu kusan na ƙarshe ɗin ce shi ne ƙaruwan kuɗin aiki, intensive labor kenan. Ka samu wanda za su maka aikin, ka ɗebe su ka kai su can su je su maka aikin, shi ma ya zama ja'iba. So wayannan abubuwan suna ɗaya daga cikin matsalolin da ya sa yanzu manoma suna son su yi noman, amma saboda nisan gona ɗin ya sa kuma ba za su iya shiga kai tsaye su yi aikin noma ɗin ba.
3: Ya kake ga hakan zai shafi burin da ake da shi na ganin an samu wadatuwar abinci da kuma Najeriya ta zama mai dogaro da kai a fannin samar da abinci?
2: Lallai zai shafa. Don yanzu misali a ce wayannan nau'ukan amfanin gona da muke nomawa ɗin yanzu zai zama sai ɗaiɗaiku ne wanda za su iya. Da ni dan yi kai da kai wannan zai wannan ne, kowa wanda yake da sha'awar noma ga gona a kusa zai iya yi, amma yanzu saboda nisa ɗin ya sa ba zai yi ba. Wannan kai tsaye zai shafe shi. Sannan kuma ta hanyar da ba kai tsaye ba shi ne, misali ni yanzu ina son yi noma, wannan yana so yi noma, dole sai mun haɗu wata ƙila ko a group a kungiyance ko na makamancin wannan kafin mu iya cimma muradin mu akan wannan sannan kuma a ce har an samu ma abincin mai yawa a inda muke community
4: hallinka rayuwarka
0: Yanayin tsadar rayuwa da ake ciki a Najeriya ya tilasta mutane da dama a kasar komawa ga gona amma babban cikas da suke fuskanta shine na safarar su zuwa gonakin cikin sauki sakamakon nisan da gonakin suka yi da inda suke da zama da dama daga cikin irin waɗannan ƴan Najeriya masu burin yin noma sun hakura saboda kalubalen da ke cikin aikin noman a wurare masu nisa Malam Zakariya Muhammad da aka fi sani da jikan ma'aji masharhanci ne kan harkokin noma da kiwo a Najeriya yayi mana tsokaci kan dalilan da ke haddasa matsalar da kuma mafita daga matsalolin
5: akwai wasu factors ko kuma muce abubuwa guda uku wanda suka jawo matsalan saboda rashin suka jawo rashin ci gaban noma daga wajen kananun manoma misali yanda ka fada rashin filaye kusa da gari filaye kusa da gari ko da hektar ɗaya ko rabin hektar da sauransu mutane suna noma shi cikin sauki ba tare da tsadan transport ba yanda mai yayi tsada mutum inda gonar sa yayi nisa kafin ya je ya dawo ma sai ya samu 2,000-3,000 ya je kuma ya dawo gida ana jiran sa da abinci to sai ga wannan ya sa yayi discouraging din sa ya gagara yin noma abu na biyu akwai abin da ya shafi insecurity tunda babu filayen noman kusa da gari sai an shiga jeji sai an je nisa wajen zuwa nesa ana samun matsaloli daban-daban wasu a dauke su wasu su hadu da hatsari ko kuma rikici da fulani ko da sauransu so shi ma ya jawo rashin kananun manoman su yi noma yadda ya kamata sai abu na uku barna wanda idan wajen yayi nisa idan mutum ya je yau ya dawo duk yayin kwana uku ko hudu kafin ya sake komawa to akwai barna na mutane akwai barna na dabbobi wanda sun san baya kusa to sukan iya zuwa su je su masa barna wanda in ya koma kawai sai ya ga abin da ba shi yake so ya gani wato tabbas rashin filaye kusa da gari ya jawo koma baya harkan noma ba dan kadan ba
3: kamar ta yaya ya shafi bunƙasar noman da kuma ya samuwar abinci a wadace zamu mai da ita gwamnatin Najeriya kullun take burin ganin cewa an samu tsayawa kan kafafu musamman a fannin samar da abinci
5: to mallan kaman dai mu anan in ka dauka misali zan yi magana da case study na Bauchi ba mu da manya-manyan manoma sosai in ka dauki average kaman kashi 80 ko 75 na manoma kananun manoma ne wanda ba su wuce suna yin abin da suke ci ba da kuma dan kadan wanda zai shiga kasuwa ba mass abin nan suke ba production suke so sai zama a cikin kashi 75 din nan sai ya zama cewa ka samu kusan kashi 50 ba su iya sun je noman nan ba ko kashi 40 to ka kuwa in shekara ta zo kaka bukatan abincin zai yi yawa sosai tunda wannan inda sun yi noman ko da iya abin da suka ci da iyalansu suka noma da ya rage bukatan abincin demand na abincin a cikin kasuwa to sai zama a cikin kashi 75 ko 70 an samu kashi 40 ko 45 ba su yi wannan noman ba to ka kuwa gaba yana nuna cewa akwai danja domin idan kamfanoni suka sassaya abin da suka sassaya su kuma mutanen nan da ba su yi noma ba su ma kasuwan da su je su noma a maimakon cewa su ne suke cire buhu ɗaya buhu biyu suna biyan bukatan su bayan wanda suke da shi a gida to ka kuwa ba karamin matsala da a samu ba
3: yanzu ina zamu ce ina mafita kenan zamu ce a cikin akan wannan matsala
5: amma fitar kenan gwamnati ta sake lura da yanayin tsarin filaye da kuma tsarin filayen noman da kuma wanda suke rike da filaye yake zaune ba abinda ake da su sannan kuma mafi girma shine a nemar wa mutane ingantaccen tsaro domin tsaron shine babban abin da yafi kamata domin koda da filayen noman wallahi saboda matsalar rashin tsaron nan abinda ya kai kilomita 10 kilomita 15 wani yana tsoron ya fita daga cikin gari ya je saboda rashin tsaro so babban dai matsalan shine a samar wa mutane ingantaccen tsaro da kuma duk abin da yake alaka da noma ya zama an same shi cikin sauki kamar abin da ya shafi transport da kuma kayayyakin amfanin gonan kamar su maganin feshi da taki da sauransu
1: muhallinka rayuwarka
0: wasu daga cikin dalilan da ke kawo karancin gonakin noman sun hada ne da karuwar jama'a a sakamakon yawan haihuwa da ake yi a kullum da kuma yadda wasu masu hali kan sayi manyan filaye tare da killace su na tsawon shekaru ba tare da yin noma a ciki ko kuma sahalewa wasu su noma abin da suke so su noma a ciki ba sauran matsalolin da ke sanya tsadar noma sun hada da tsadar mai da kuma matsalar tsaro Malam Ibrahim Janko karamin manomi ne da ke noma a gonar aro yayi tsokaci kan tasirin rashin mallakar gona kan kananan manoma a Najeriya.
6: Gaskiyar magana wannan matsala ni kaina wanda muke tare da su muke aikin gona mutane mun fi mutun shida dukkan sunna a cikin mu shida mu biyu ne muka tsira saboda sakamakon masu gonaki wanda su da ake noma yanzu ya zama filaye duk an kakkarba mai sayarwa ya sayar wanda dai biyan bukata ya biya bukata ni kaina ma Allah ne ya sa ma gonan wajen da nake noma ne a yana ne yace in ci gaba da noma ba zai amfani da shi da wurwashi yasa Allah ya taimake ni ma ba daga ni ba
3: to kaya kake ga hakan zai shafi ya burin idan gwamnatin Najeriya na bunkasa samar da abinci da rage shigo da abinci daga kasashen waje
6: rangare ne gaskiyar magana duk yadda za a yi duk yanda za a yi dole sai gwamnati sun sa hannu akai saboda gaskiyar magana mutane ba su da karfi mutun ne da ya samu gona a misali ya samu gona a Iyuli ko ya samu gona a Inkil ko ya samu gona a Kangere ko nan ka samu gona can bayara ya za ka yi kaje saboda tsadan mai da kuma dawainiyan ka je ka yi aiki ka dawo in ma wasu ne da ka ba su sa maka aiki abin da ya maka tsada bara ka iya samun abin da ya kamata ka ce ka samu ba sakamakon zuba mai da zuwa wajen gonan yana da wahala
3: to amma yanzu anan me ya ta ina kenan kuke ga gwamnati ya kamata ce ta shigo domin rage wa su manoma wahalar da suke sha musamman a fannin sufuri da kuma tsaro
6: eh to ai babban abin da ka san gwamnati su suna da hanyoyi da yawa suna da kuma hanyoyi masu yawan gaske da su iya taimakawa al'umma kaga maganan mai fetur a samu a dan samu ya dan sauƙaƙe kafin mutane su dan samu su dinka amfani da man fetur da sauki zuwa gonakin su ko dawainiyan yau da kullum ma an aka samu man fetur din yayi sauki za a iya samu a maganan tsaro kuma kaga ba wanda yake da bindigan da zai iya tsara yan ta'adda in ba gwamnati ba gwamnati ne suke da halin da zasu iya tsaro su ƙara su inganta tsaro kamar yanda ake magana yan sandan jihohi da wani abun nan duka wayannan fa in gwamnati fa basu mai da hankali ba duk dai iya zuwa ifin karfin mu gara gwamnati su tackling din wannan abun saboda a wasa ga ya dauki shekaru ana ja har yanzu fa ba a ƙara wannan abun mu har sabon salo suka fitar dan haka noman ma zasu iya tackling su hana dan akwai wasu kauyuka da muke jin labari an ce a gaya ma mutane ma in ba su bada kaza ba ma ba za su je gonakin su ba
3: akwai wata matsala kuma da ake ga ita ma ta taimaka wajen rashin samun wadatattun filayen noma kusa da gari misali kamar za ka ga mutane sun sayi babban fili sun zagaye shi su ba su yi amfani da shi ba kuma ba su bari an yi noma a ciki ba
6: eh gaskiya wannan kaga duk hakokin na wajen gwamnati ne fa gwamnati ne suka yawata su yi supervision din wayannan guraren duka su gani in har baraka gina ba to ka bayar wa su su amfana da shi wajen noma a rinka sa musu koda adadin kuɗi ne ma su fada hayan da da a rinka biyan su kar a ce tunda ya saya a ce an kwace a banza a ya bada haya hectare ɗaya kaza ana ga da iya samu gurin da kuma yana da safe akwai katanga akwai komai kaga da iya samu masaranka in kai data tsira dawa shinkafanka duka data yi tsira in wannan gwamnati suka matsa hannu suka bada doka ba wanda da yake dolan sa da a yi
4: hallinka rayuwarka
0: shi ma malam Umar Dallade da aka fi sani da Azra Arfa karamin manomi ne mai burin ci gaban sana'ar tasa ta noma ya bayyana rashin jin dadin sa akan rashin ci gaba da noma da ya shafe shekaru masu yawa yana yi a cewar sa matsaloli da dama ne suka dabaibaye ci gaban harkar noman a wurin sa
7: muna son noma tuntuni tunda mun ga iyayen mu suna yi to amma ina tabbatar maka halin da ake ciki yanzu kamar ni akwai gonan da na saba noma to amma ba na tagagara ba kuɗi da dan dinga tafiya gonan sannan ga maganan sayan taki ga matsaloli dai na rayuwa wanda talakan kasan nan ba sai an masa karin bayani to kuma gonan ma tukunnan nisan ta ma ba a magana da ma kusa ne sai in ce ko da kafa ma na rarrafa ni da yara to abu ba zai yiwu ba dole haka na hakura kawai
3: yanzu haka kenan kake zaune wannan shekara baka noma
7: wannan shekara babu noma gaskiya sai dai abin da Allah ya
3: yi ina batun abinci da ake cewa ana fatan kowa ya koma gona saboda a samu saukin abinci
7: to ta ina za a koma gona gwamnati ta kawo dauki da akwai saukin taki to watakila talaka sai iya amma a halin da muke ciki talaka in yace maka yana noma kawai ka ji shi dan mu ne talakawa
3: akwai wadanda suke cewa akwai masu hilayen da suke kusa da gari wanda sun zagaye ko sun gine amma ba noma a ciki kuma su ba su amfani da irin wannan filaye baka ga su ma sun taimaka wajen rashin samun filaye kusa da gari
7: to ai abin akwai dalilai na farko idan ka je ka roka din aka baka to wata shekara suka ga amfani mai kyau ba za a baka ba sai su ba mu wani ko kuma su su gwada da kansu
3: yanzu ina mafita kenan kana da wata shawara da zaka bayar ita gwamnati
7: shawaran da zan ba wa gwamnati gaskiya su ji tausayin mu kananan nan su ji tausayin talakawa abinda nake nufi shine gaskiya a zabge farashin taki sosai sosai wanda talaka dai iya cire kuɗi ya je saya ba tare da ya dame shi ba amma taki 60,000 ga gidana ba komai ya da yi yanzu fa yanda muke fa mu ci abinci fa sai ka fita kayi bigi-bigi kayi yayini ka samu abin da ka samu kuma maneji dole haka muke rayuwa
1: muhallinka rayuwarka
0: ƙwararru a fannin noma na ganin cewa har yanzu manoma musamman a yankin arewacin Najeriya na amfani da tsarin noma na kaka da kakanni inda suke cewa ya kamata irin waɗannan manoma su gane cewa duniya fa ta canja malamin gona malam Bashir Yakubu Jahun ya bayo manoman wannan shawara
2: lallai na farko su manoma ya kamata mu gane cewa yanzu lokaci ne wanda ya kamata a ci manyan hubbasa saboda yawancin gwamnati takan yi amfani da kungiyoyi ne na manoma inda da a ce da a zo a kungiya din misali da ku debi in an ce kungiyar manoma masara sai a ce an dauki wata gona mai nisa an baku to a kungiyance in kun tashi da ku iya yin wannan abun cikin sauki haka na shinkafa haka na dawa haka na gero haka na maiwa duk wayannan da a ce an ji an baku cluster ne in an baku cluster kaga kowa yana da zarafin yayi treatment din abubuwansa a lokaci guda da a samu uniformity of treatment amma in an ce wannan yana nan wannan yana nan wannan bai da zarafin da dai wannan bai da sai kaga a ƙarshe duk waɗannan abubuwan da muka faɗa a bayan mutum ba zai iya cin musu ba amma in a kungiyance ne kuka je da ku iya cin ma burinku sannan kuma ku iya tinkarin gwamnati wajen ta taimaka muku ta san kungiyar mu noman masara ne kai tsayin ta tingare su da ta biya musu bukatun su haka na shinkafa haka na abun sannan gwamnati a baya ta kawo wayansu policy da ya taba manomi kai tsaye shine misali kamar green revolution da aka yi ko from school back to farm wayansu abubuwa ne wanda da aka kawo gwamnati ta yi hasashe mai kyau a ce wannan yayi no ya karanta ilimin gona da ce to ga fili can a bashi bai da haufi bai da shamaki tsakani so ya kamata gwamnati ta lura da wayannan a ce input an same shi a sauki sannan kuma filin ma a same shi a alwace ya zo kuma yana cikin tsaro da aminci manomi zai iya noma
4: hallinka rayuwarka
0: Matsalar rashi ko karancin gonaki a sassan Najeriya za ta ci gaba da kasancewa a kan gaba wajen dakile kokarin da gwamnatin kasar ke yi game da haɓaka samar da abinci a cikin gida. Domin magance dogaro da kan abincin da ake shigar da shi cikin kasar daga kasashen ƙetare. Muddin gwamnatin kasar ba ta yi wani abu a kai ba.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara. Musamman Ibrahim Malam Goje wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya sai kuma Mustapha a DBC da ya naɗa mana wannan shiri a kan na'ura sannan Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.
8: RFI ke daga sashen Hausa na Radio France International kenan bitar wasu daga cikin kanan labaran duniya da aka yi da farko a jamhuriyar Niger akalla jandarmomi 15 ne suka kwanta dama biyo bayan wani hari da wasu mutane dauke da bindigogi ko makamai kenan suka afka musu a yankin Tesa za ku yi cewa yan tawayen Abdulawa na FLA sun sako sojoji kusan 22 a yau Lahadi a Nigeria rundunar sojin haɗin gwiwa ta Operation Wellstroke ta kashe wani da ake zargi dan fashi da makami mai tare da wasu kama wasu mutane biyu da ke aiki tare da shi Mustapha da BBC bar mu shakata da wannan waka da ke saman na'ura.

0: da kuma rarraba kawuna a cikin kasar wacce bata gudanar da zaben majalisu ba tun shekarar 2014 ana tare da sashen Hausa na Radio France International RFI a kasar Togo hukumi a wata sanarwa da suka fitar jiya asabar gwamnatin kasar ta tabbatar da cewa tana duk abin da ya dace na ganin ta kare lafiyar yan jaridun Faransa nan Gael Moukair da Sebastien Perez Pizani da ake tsare da su tare da rakiyar ɗaya daga cikin ma'aikatansu da aka kama a ranar 27 ga watan Yuli. An kama waɗannan mutane ne a wani lokaci da suke cikin shirya wani film da aka yi wa sunan Le Route de l'Impossible a cikin ƙasar, kuma jerin shirye-shiryen da za a watsawa a wani gidan talabijin na ƙasar ta Faransa. A Afirka ta Kudu a jiya Asabar ne a hukumance kamata jam'iyya mai mulki jam'iyyar ANC ta gabatar da 'yan takararta a banga a kujerun ƙananan hukumomi da za a yi ranar 4 ga watan Nuwamba, sai dai haka ɗin bai samu ba. Jam'iyyar ta gayyaci wakilanta da 'yan jarida zuwa wani taron da za a sake gabatarwa nan gaba, amma 'yan takarar ƙarshe za a bayyana su ne kawai a watan Satumba. Sai dai wasu daga cikin 'yan jam'iyyar, wannan ɗagewar na iya zama wata alama ta sake ɓarkewar rabuwar kawuna a wannan jam'iyya. Shugaban Iran Masoud Pezeshkian ya amince a yau Lahadi cewa 'yan ƙasarsa na fuskantar matsaloli da yawa bayan da Amurka ta kaddamar da wani sabon takunkumi da ke neman durkusar da kokarin hukumar na Tehran. Gwamnan jihar Sinaloa ta Mexico, wanda Amurka ke nema ruwa a jallo saboda safarar miyagun kwayoyi, ya sanar a cewa zai sauka daga mukaminsa, wani mataki da shugabar kasar Claudia Sheinbaum ta yi marhaba da shi a yau Lahadi. Ruben Rocha Moya, mamba na jam'iyyar Sheinbaum mai mulki, ya wallafa a shafinsa cewa a shirye yake miƙa wuya domin amsar laifin da ake zarginsa da shi da kuma kokarin wanke kansa daga wannan tuhuma. Gashirinmu na gaba.
1: Mai sauraro, barkanmu da wannan lokaci. Shamsiya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirin mu zagaye duniya, wanda ya saba bitar labaran da muke gabatarwa daga ranar Litinin zuwa Juma'a. Shirin na wannan mako ya yi waiwaye kan batutuwan da suka jibanci yakin neman zaben Najeriya, inda aka jiyo tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar na shan alwashin dawo da tallafin man fetur da kuma raddin shugaba Tinubu kan wannan furci, sai cikar shekaru 15 da kifar da gwamnatin shugaban Libya Muammar Gaddafi, inda a yankin gabas ta tsakiya muka tabo labarin Iran da ta sanya ladan makudan kudade ga duk wanda ya kamo mata sojojin Amurka, waɗannan da ma wasu na nan tafe. To mu soma da Najeriya, inda gwamna mai ci kuma ɗan takarar jam'iyyar Accord Ademola Adeleke ya lashe zaben jihar Oshun da aka gudanar ranar Asabar da sama da ƙuri'u 511,511, yayin da abokin karawarsa na jam'iyya mai mulki APC wato Bola Oyebamiji ya zo na biyu da bambancin ƙuri'u 66,252. Farfesa Kamilu Sani Fage, masanin siyasa a Najeriya, ya bayyana darussa da jam'iyyu za su ɗauka a wannan zaɓe.
2: Darasi dai shine 'yan hamayya muddin za su haɗa kansu kuma su fitar da 'yan takara ingantattu, to za su samu ƙarfin gwiwar takarawa sosai a zaɓe na 2027. Ita kuma hukumar Ani gaskiya kamata ya ta ƙara shiri fiye da yadda ta yi a Oshun. Duk da dai an samu ta fito da zaɓen kan lokaci, amma akwai ƙorafe-ƙorafe da yawa a wajen yadda zaɓen ya kasance, musamman wajen jinkiri da aka samu wajen fara zaben. Sannan kuma kamata yi ta ɗauki darasi da ita da gwamnatin tarayya ɗin cewa zaɓe na farar hula ba shi da alaƙa a kai sojoji. Yanzu misali ita a wannan zaɓe fa sai da aka kai jami'an tsaro sun fi 40,000 jihar Oshun, wanda kuma fiye da rabinsu sojoji ne.
1: To anan kuma Atiku Abubakar ne ya sha alwashin dawo da tallafin man fetur idan ya lashe zaben 2027, saboda a cewarsa gwamnatin shugaba Tinubu ta gaza nuna inda kudaden da aka tara bayan cire tallafin suka shiga. Ko yaya masana siyasa ke kallon wannan furuci na Atiku Abubakar? Dr. Riya Uddin Maitama, masani ne a Najeriya.
3: Wannan dai wani abu ne da zai ja hankali mutuka kasancewar ‘yan Najeriya sun shiga wani hali mawuyaci sakamakon cire tallafin man fetur da aka yi. A baya ‘yan Najeriya ba su san muhimmancin tallafin man fetur ga rayuwarsu ba, har sai da gwamnati ta cire, sannan suka ga yadda ya shafi rayuwarsu kai tsaye, kuma kuncin rayuwa da halin matsi na tattalin arziki da al’ummar Najeriya ke ciki. Duk wani ɗan takara da zai yi musu campaign ko kuma ya tallata kansa da cewa zai kawo tallafin man fetur wani abu ne da za a tsaya a saurara.
4: To, matsayinka na wanda ya nazarci ɗabi'u na 'yan siyasar Najeriya, wannan abu ne mai yiwuwa aikace?
3: To, abu ne dai ko da zai yiwu yana da matuƙar wahala. Na fi ganin yana da sauƙin faɗa akan sauƙin aiwatarwa. Ba na tunanin zai zama abu mai sauƙi ga wani shugaba izo cikin sauƙi ice zai dawo da tallafin man fetur.
1: Sai dai shugaban na Najeriya Bola Tinubu fa ya ciciki tsohon mataimakin shugaban kasar da ke shirin karawa da shi a zaben 2027 din, inda ya ce babu abin da alwashin nasa ke nunawa face jahiltar ilimin tattalin arziki. To, domin jin yadda masana a fannin ke kallon wannan muhawara, mun tuntuɓi Dr. Aminu Idris Harbau, ƙwararre kan fannin tattalin arziki.
5: Kamar yadda muke faɗa, dawo da tallafi a yanzu a halin da ake ciki yana da daɗi irin nasa. Misali, zai rage wa talaka tsadar rayuwar da ake ciki, amma a ɗayan ɓangaren ya kamata ɗan takarar shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya yi wa 'yan Najeriya bayani cewa to in ya shigo da tallafin nan to can baya zai maida shi yanda yake 140 ko kuwa kila zai rage wani abu ne. Idan zai dawo da shi to wani mataki ya ɗauka, kada ya zama abin da shi shugaban ƙasa ya zo ya yi kawai irin abin da yake ta blank check, ya zo kawai ya ce ya yi kaza ba tare da an yi shirin da ya kamata ba. Tattalin arzikin ƙasa ba abin da za ka kunna kamar fitila ba, ka kunna ka kashe lokacin da ka dama, a'a, abin ne da yake neman tsari. Dole sai ka kiyasta me za ka saki domin ka samu wani abu, kuma ma me za a tallafawa a ciki, domin wancan matsalar da take har yanzu ta cin hanci da tunanin ana karkatar da kuɗin gwamnati, har yanzu wannan matsalar tana nan.
1: To, daga batun siyasa sai mu leƙa a ɓangaren ilimi, inda ma'aikatar ilimin Najeriya ta ce tsarin ilimi a ƙasar na fuskantar babban ƙalubale dangane da ƙarancin malamai, inda ɗalibai sama da miliyan 31 ke dogaro da karantarwar malamai 592,077. Kuma akan wannan batu ne Nasir Sani ya haɗa rahoto.
6: Adadin malaman da ke karantar da ɗalibai a makarantun firamare gwamnatin Najeriya ya yi matuƙar gazawa da abin da ake da buƙata wajen ba da nagartaccen ilimi da zai amfanar da dukkanin wani ɗalibi da ke karatu a ƙasar. Malam Salisu Wada Abdullahi, malamin makarantar firamare a jihar Kano, cewa yi malamai da aiki ne ba tare da samun kulawa da ta dace daga mahukunta ba.
7: Duk wanda yake aiki especially aikin koyarwa ya dogara da cewar aikin koyarwa yake za ka ga rayuwarsa gaskiya tana cikin tagayyara, magana ta gaskiya albashi ya yi karanci, sannan kuma kulawa da yanayin walwala da jin daɗin malamin shi kansa gaskiya ya karanci a Najeriya.
6: Sannan Sa'idu Sha'ibu Musa, malami a makarantar firamare ‘yan sanda a Najeriya reshen jihar Nasarawa, cewa ya yi akwai buƙatar kyautata albashin malaman makarantun firamare a ƙasar, inda har ana buƙatar kyakkyawar sakamako.
8: Ba a ganin malami na makaranta da daraja. Malami na makaranta shi ne ya zamanto ginshiƙin rayuwar dukkan wani ɗan adam, amma a yau shi ne mafi ƙanƙantan mai ƙarban salari a cikin wannan country namu.
6: Ko ina mafita kan wannan matsalar da ke neman shatile ɓangaren ilimi a ƙasar? Dr. Awwal Halilu, malami a sashen nazarin ilimi a Jami'ar Bayero da ke Kano a tarayyar Najeriya, ya bayyana cewa
9: a inganta walwala ta malamai, yanda malami matabashi zai dawo a ganshi a gwamnatance zamanto mutane suna sha'awan koyarwa.
6: Inganta walwalan malamai a makarantun firamare Najeriya zai bude hanyoyi mabambanta ga ci gaban tattalin arziki da harkokin noma da na kimiyya da fasaha da dai sauransu.
1: A ranar Alhamis ɗin da ta gabata, akalla mutum 52 ne aka tabbatar da mutuwarsu bayan kifewar jirgin kwale-kwale a ƙauyen Gorau na ƙaramar hukumar Goronyo a jihar Sokoto. Kuma matuƙin jirgin ya tabbatar wa wakilinmu Faruk Muhammad ya ba cewa sama da mutum 60 ne suka hau jirgin domin tsallakawa zuwa gonakinsu a lokacin da hatsarin ya auku. Ga dai rahotonsa.
10: Matuƙin jirgin ruwan Ɗahiru Malam Salihu ya gaya wa Arafai Hausa cewa sama da mutane 60 ne suka shiga jirgin da ya kife, kuma ya yi iya ƙoƙarinsa ya hana su. Amma kadara ta riga fata.
11: Kace guda na kana jigo.
10: Eh.
11: Yanayin harkar jama'a ko ba gaskiya ba.
10: Na'am.
11: Ka zo da jirgi kan da yamma na jama'a ya kowa na son tafiya. Na ko ina koyo jama'a sai suka tura jirgin haka. An cika jirgin dam kan gaba ni haka wurin ba su. Yara ne kanana wallahi ban san misali a kallon nan tukin. Amma yara ne kanana duka amma an na goye su ne aka ranga litafin da aka sai.
10: A ta bakin Dangala Diman Goro, Malam Abubakar, an yi wa mutane 52 jana'iza ciki har da kananan yara da jarirai.
12: Na dawo da kasuwa da Acida. To an zo wurin da ni kuma na tabbatar da cewa masunta sun hada ruwa suna tsamo mutane cikin ruwan kuma gabana ana jawo mutane gawawwaki. Bisa ga wannan kuma yanzu haka abinda anka samu mutum 52 wayanda anka yi jana'iza sai yanzu haka ma ga azawa guda sallah magana da muke da kai.
10: Dan majalisar dokokin jihar Sokoto mu wakiltar Gorinyo Honorable Nasiru Adamu ya halarci jana'izar mutane 58.
13: Mutum 58 aka yi musalla sai wayanda ba su rasu ba 18 kuma yanzu haka ana neman kusan mutum 20 a kan. Don haka muna roƙon wannan ne suka rinka raifin sallah ya dawo ta musalla ya zabu ga bakuncin su.
10: Hadarin jirgin ruwa a karamar hukumar mulkin Gorinyo dai ta zama ruwan dare. Da ko a bara irin hakan ta faru a karamar hukumar Faruk Muhammad Yabo Sokoto Arafai Hausa.
14: A can kasar Mali kuwa kungiyar masu tayar da kayar baya ta Janim ta sako fararen hula sama da 60 da take tsare da su. Kamar yadda za mu ji ƙarin bayani daga Zainab Ibrahim.
15: Bayanai na nuni da cewa a tsakanin ranakun Alhamis zuwa Juma'a mayakan na Janim suka rika aji fararen hular akan manyan hanyoyin wato inda suka yi garkuwa da su tun da farko. A cewar majiyoyin iyalai da dama a biranen Niyoro da Bamako da kuma Kayes sun sadu da iyalansu da suka shafe tsawon lokaci a hannun mayakan. Sakin fararen hular na zuwa ne a daidai lokacin da su ma 'yan tawayen Abzinawa na FLA suka sako sojojin Mali 82 a makon jiya. Kawance mai karfi ne ke tsakanin mayakan na Janim da kuma 'yan tawayen na FLA, inda ko a baya aka ga yadda suka hada karfi wajen farmakar sojojin kasar ta Mali a kokarin kwace kidal. Wani uba da ɗansa ya shafa tsawon lokaci tsare a hannun mayakan na Janim ya shaidawa sashen Arafai Faransanci cewa da misalin karfe 5 na asubahin ranar Juma'a ne 'yan ta'addan suka jefar da su a gefen hanyar shiga garin Niyoro. Har kawo yanzu dai babu sanarwa game da sakin fararen hular, kasancewa daga bangaren mayakan da kuma gwamnati babu wanda ya ce uffan kan batun.
16: RFI.
14: To daga Mali sai mu je Jamhuriyar Kamaru inda masu aikin ceto suka zakulo ɗaruruwan mutane bayan ruptawar wani wurin haƙar ma'adanai akan iyakar Kamaru da Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Alhaji Sale, wani mazaunin yankin, ya bayyana mana halin da ake ciki.
17: Kentie ne wanda ya tara ɗumbin jama'a daga sassan ƙasashe daban-daban na Afirka da ma waɗanda ba na Afirka ba. An zo nema inda ake tonan ma'adanai, kuma guri ne wanda ya tara ɗumbin jama'a kalla mutum 700 zuwa sama. To wannan abu ya rufta ne da wasu mutane da suka hau kan tudun yashi wanda ya shafa ruwa a wasu wurare daban-daban irin hakan. Sai dai wannan ya sha bamban da sauran abin da ya faru a baya, inda mutane suka rasa rayukansu da kuma wanda suka jikkata bila adadi.
14: To daga Kamaru bari mu je can Jamhuriyar Demokradiyyar Congo inda sabuwar cutar Ebola da ta bulla a kasar ta zama mafi muni a tarihin wannan kasa, yayin da ta kashe akalla mutum 2378 tare da harbar sama da mutum 5,521, abin da ya sanya ma ta zama annoba ta biyu mafi kisa a tarihin duniya a halin yanzu. Hawwa Halliru na dauke da karin bayani akai.
18: Wannan ne karo na 17 da ake samun barkewar cutar Ebola a Congo, amma gwamnatin Kinshasa ta ce wannan ce annoba mafi muni da kasar ta gani a tarihi, inda aka samu mutuwar mutane fiye da yadda aka samu a shekarar 2018 zuwa 2020 da cutar ta barki. Hukumar lafiya ta Congo ta ce adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar ya kai 4,945, baya ga wasu 101 da aka gano cikin sa'o'i 24 kacal. Har yanzu ba a kai ga samar da magani ko kuma rigakafin sabon nau'in cutar Ebola da ake kira bundubugyo ba, a wani yanayi da rashin isassun kayan aiki da kuɗaɗe da kuma walwalar ma'aikatan lafiya ke kawo tarnaƙiya aikin ganowa da kuma tantance masu ɗauke da cutar cikin sauri. Ma'aikatan lafiya na daga cikin waɗanda cutar ta fi kashewa a Congo daidai lokacin da suke yajin aiki saboda rashin biyan su haƙoƙinsu, lamarin da ke ƙara ta'azzara yaɗuwar cutar a sassan ƙasar.
14: Kasar China na ci gaba da kokarin inganta darajar kudinta na yuan a nahiyar Afirka ta hanyar yarjejeniyar musayar kudade a tsakanin bankuna, sauya tsarin biyan basussuka daga dala zuwa yuan da kuma amfani da tsarin tura kudi na CIPS domin sauƙaƙawa 'yan kasuwa gami da rage dogaro da dalar Amurka a harkokin kasuwancin kasashen biyu. Matakin da masana tattalin arziki irin su Dr. Dauda Muhammad Kantagora ke ganin zai yi tasiri ga kasar ta Asiya da masu kansa abokan hulɗarta.
19: Zai inganta tattalin arzikin ita China da kuma su kasashen masu tasowa. Na farko kasashen masu tasowa kaga za su yi kasuwanci kai tsaye tsakanin su da China, wanda kaga a da sai sun nemi dukkanin da suka yi ko biyan bashi sai an auna shi da dala, kaga sai sun nemi dala sannan su biya, sannan kuma a canza zuwa shi wannan kudin Chinese yuan din. To kaga yin haka yana karye darajar kudin kasa, don kaga sai ta yi amfani da kudin musaya kashi biyu, ta cire kudin ta nemi dala sannan kuma ta koma ta canza shi. Ita kuma China ita ma sai ta kuma nemi kuma ta karbi dalan kuma ita ma sai ta ji ta canza zuwa kudin kasanta, wannan kuma shi mana iya karye kudin kasanta. To kaga a gurguje zai taimaka yanzu kaga ita wayannan kasashe su rage dogaro da dala da neman dala, musamman kasashen da suke da manyan basussuka da kuma hulɗan cinikayya a Afirka ko kuma a kasashen
16: RFI.
14: Ita kuwa hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana wasu kasashen Afirka biyar da suka kunshi Burundi, Ghana, Guinea-Bissau baya ga Jamhuriyar Congo da kuma Uganda a sahun waɗanda suka samu nasarar kawo ƙarshen annobar polio ko kuma shan inna, lamarin da hukumar ke bayyanawa a matsayin gagarumar nasara da ya kamata kasashen su dage wajen ganin ba su sake ganin bullar cutar ba. Azima Bashir Aminu ta hada mana rahoto akai.
18: Sanarwar da WHO ta fitar game da nasarar kasashen biyar ta jinjina musu tare da nuna kokarin da suka yi mataka wajen tsirar da yara daga cutar mai hadari ta hanyar dakile yaduwarta. WHO ta ce tun farko tawaga ta musamman daga sashen kai dauki da yaki da annoba ne suka gudanar da mabambantan gwaje-gwaje da bincike a cikin kasashen biyar, kuma tun daga watan Janairu zuwa Yuni shekarar nan ba a samu ko da yaro guda da ya kamu da wannan cuta ba. Bisa ga bayanan da aka tattara daraktan WHO shiyar Afirka Dr. Muhammad Janabi, ya ayyana cewa kasashen biyar sun yi nasarar fatattaka annobar cutar ta polio nau'i na biyu. A cewar Dr. Janabi, duk da cewa kasashen biyar na Burundi da Ghana da Guinea-Bissau baya ga Jamhuriyar Congo da kuma Uganda sun ci magagarumar nasara, amma aiki bai kare musu ba, domin akwai buƙatar sake zage damtsi wajen ganin sun yi nasarar samun shaidar murƙushe cutar baki ɗaya. Yanzu haka dai waɗannan kasashe biyar na buƙatar aƙalla shekaru uku ba tare da ganin ɓullar cutar ta polio ba gabanin samun shaidar murƙushe ta baki ɗaya.
14: Shekaru 15 bayan hamɓarar da gwamnatin Muammar Gaddafi, ƙasar Libya ta fada cikin rikici inda ta rabu gida biyu tsakanin gwamnatin Tripoli a yamma da dakarun janar Haftar a gabashi. Wannan rarrabuwar kai da yawan makamai a hannun ƙungiyoyin mayaka sun hana ƙasar samun zaman lafiya ko amfana da arzikin man fetur ɗinta saboda katsalandan ɗin ƙasashen waje. Ga dai Abdullahi Isa ɗauke da ƙarin bayani akai.
0: Zagayowar wannan rana na zuwa wani lokaci da manyan ƙasashen duniya ke iya ƙoƙarin ganin an warware wannan matsalar da za ta kai ga samar da gwamnatin haɗin kai da za ta yi wa jama'a aiki shekaru 15 bayan faduwar Muammar Gaddafi. A wasu yankuna an fuskanci jerin hare-hare daga gabbaci da kuma yammacin ƙasar. Wasu daga cikin matsaloli da aka fuskanta kama daga ɗaya yankin zuwa ɗaya ɓangaren sun haɗa da: a Benghazi an kashe janar Al-Mansuri, shugaban hukumar leƙen asiri ta Marshal Khalifa Haftar. A yamma jiragen sama marasa matuƙi sun kai hari kan muhimman cibiyoyin makamashi a Zawiya. Wannan tashin hankali ya zama abin tunatarwa game da rikicin da ke faruwa tsakanin ɓangarorin da suka kasa cimma jituwa wanda ya kai ga raba ƙasar biyu. Kowane ɓangare na ƙoƙarin ganin ya ƙulla yarjejeniya da ta yi daidai da muradinsa ba tare da tuntuɓar ɗaya ɓangaren ba, lamarin da ke ƙara jefa ƙasar cikin halin rashin tabbas. Halin da ƙasar ta Libya ta shiga ya tilasawa da dama daga cikin masu ruwa da tsaki nisanta kansu da duk wani zance na dawo da zaman lafiya da za ta kai ga sake haɗa kan ƙasar, wacce a siyasance wasu ke danganta ta da siyasa mai guba.
14: To daga batun Afirka sai mu leƙa sauran sassan duniya, inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta jagoranci taron ƙasa da ƙasa da ta saba yi a duk shekara kan yaƙi da gurgusowar hamada karo na 17, wanda ta yi wa taken ceto ƙasa daga lalacewa. Ga dai Nura Ado Suleiman dauke da ƙarin bayani akai.
20: Wakilai daga ƙasashe 197 gami da ƙungiyoyin masana kimiyya da 'yan kasuwa da matasa da kuma al'ummomin da matsalolin lalacewar ƙasa ke shafa ne ke halartar taron a Mongolia, ƙasar da wani rahoton ƙwararru ya tabbatar da cewa kusan kaso 77 cikin 100 na faɗinta na fama da matsaloli masu nasaba da gusowar hamada da zaizayar ƙasa. A tsawon kusan makonni biyu da za a shafe, taron zai mayar da hankali wajen tattauna ƙarin matakan da ya kamata a ɗauka don magance matsalolin da suka haɗa da gurgusowar hamada da farfaɗo da ingancin ƙasar noma da kuma kawo ƙarshen matsalar fari. Sauran batutuwan sun haɗa da inganta hanyoyin kula da gandayen daji gami da tallafawa makiyaya da kuma manoma. Taron da aka fara a wannan Litinin zai ci gaba da gudana har zuwa ranar 28 ga wannan wata na Agusta.
14: Anan kuma rundunar sojin Iran ce ta yi tayin ladan dala 30,000 ga duk mutumin da ya kashe ko ya kamo mata sojojin Amurka tare da shan alwashin ninka kudin idan mace ce ta yi. Amir Hatami shine babban komandan rundunar sojin Jamhuriyar Musulunci ta Iran ga kuma kadan daga cikin fassarar kalamansa.
2: Har kasi har razmande azizi
21: duk wani mutum ko kuma wani daga cikin jami'an sojinmu da ya samu damar hallaka ba Amurki ko kuma kama shi tare da mika shi ga rukunin sojin Iran za mu goya masa baya za mu taimaka masa a wannan jihadi da kuɗi tare da tabbacin goyon baya daga sojinmu baya ga gagarumin ladan jihadi za mu ba da babbar kyauta ta kuɗin Iran Thomas biliyan 5 wanda ya daidai da dala 30,000 ta Amurka
2: ma'adil 30,000 dollar hudud 5 million.
14: A can kasar Spain kuwa gwamnati ce ta sanar da gina sansanonin wucin gadi ga bakin haure akalla 1,800 a yankin Ceuta matakin da yazo domin shawo kan matsalar rashin wurin kwana da ya addabi yankin bayan kwararar dubban bakin haure daga kasar Morocco a ƙarshen watan Yuli. To bari mu karkare da kasashen Turai da Faransa da suka ƙara matsawa Isra'ila lamba tare da yi wa kamfanonin gine-gine gargadi mai tsanani bayan sanar da shirin gina sabbin matsugunan Yahudawa a gabar yammacin kogin Jordan. Koyaya masana a bangaren diplomasiya ke kallon wannan kira na Faransa da kawayenta. Professor Tukur Abdulkadir na Jami'ar Jihar Kaduna a Tarayyar Najeriya yayi tsokaci a kai.
22: Wannan Allah wadai da Faransa ta yi da sauran wasu kasashe na yammacin Turai irin su Faransa da su Burtaniya akan ci gaba da mamayar yankunan yammacin kogin Jordan da kuma wasu yankuna na gabashin birnin Kudus. A baki abin yabawa ne, amma ainihi ba da gaske waɗannan manyan kasashe na Turai suke ba. Domin a yanzu haka kungiyoyi da suke adawa da Isra'ila da gallaza da take ma Falastinawa irin su BDS da sauransu, da yawansu an haramta ayyukansu a yammacin Turai, kusan yammacin Turai gaba ɗaya, tun daga Jamus da Burtaniya da Faransa. Saboda haka inda gaske suke yi su fito fili su dauki matakai kamar yanda ake gallazawa kasashen da ba su hadasawa da su kasashe lokacin kamar yanda suke ma kasar Iran ko kuma yanda suka rika ma Syria lokacin Bashar al-Assad da su Korea ta Arewa, su mai da Isra'ila saniyar wali inda gaske suke yi, kuma su goyi bayan ainihin tuhuma da kotun manyan lafuka da duniya take ma Benjamin Netanyahu.
16: RFI
14: mai sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma sauran abokan aiki. Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International.
0: Tabbatalla da fatan an ji daɗin wannan shirin. Bari mu shakata don waƙar ki sama na'ura.

0: karfe 9 na dare agogon Najeriya Niger kamar Chadi wanda yazo daidai kenan da karfe 8 agogon TV da na Ghana sashen Hausa na Radio France International RFI Hausa aka lalubo akan mitoci 22.
1: Abdullahi Isa
0: Jama'a barkamu da sake saduwa ga muhimman kan labaran duniya na wannan dare a Jamhuriyar Niger yanzu haka rahotanni na bayyana cewa an tura karin jami'an tsaro zuwa yankin Tesa inda wasu mahara dauke da makamai suka yi sandiyar mutuwar jandarmomi 15 a kasar Guinea-Conakry ko mutane 30 ne suka mutu wasu 22 suka jikkata biyo bayan zaftarewar kasar ta auku a wani wurin zubar da shara a Tunisia kuma jami'an tsaron kasar a yau Lahadi sun gano gawakin mutane 11 da aka samu daga cikin teku sai ku yar zama ga kuma labarai da muka same su musumar jamhuriyar Niger inda yanzu haka aka sanar da tura karin jami'an tsaro zuwa yankin Tesa dake jihar Doso inda akalla jandarmomi 15 suka kwanta dama biyo bayan wani hari da wasu mutane dauke da makamai suka kai a kudu maso yammacin kasar dab da kan iyaka tsakanin Najeriya da Benin yanzu wannan lokacin babu wata kungiyar ta dau alhakin wannan hari da aka kai Tesa dake jihar Doso a jiya Asabar ne kuma aka gudanar da zana'izar mutanen da harin ya rutsa da su a birnin Doso ɗan tawayen abzinawa na Mali sun sako kimanin sojoji 22 a yau Lahadi rahotanni na bayyana cewa ɗan tawayen na ci gaba da tsari wasu sojoji duk da kokarin masu shiga tsakani na ganin an kawo ƙarshen wannan matsalar tsaro da ta haddabi arewacin ƙasar ta Mali a ranakun 25 da 6 ga watan Afrilu ɗan tawayen FLA da ƙawayensu na Jinim sun kai harare kan wasu wurare masu tasiri a Bamako da gewayen babban birnin harare da suka yi sandiyar mutuwar wasu daga cikin kusoshin gwamnatin riƙon ƙwarya da suka hada da ministan tsaro General Sadio Kamara ɗan tawayen sun kuma kama tarin sojoji na ƙasar ta Mali baya ga haka ne suka tsaya nan suka ci gaba da kaddamar da wasu jerin harare zuwa garuruwa da gidajen yari suka kuma ta yada bidiyon kama sojojin Mali inda hukumomin ƙasar suka danganta wannan aika-aika da farfaganda shugaban Kamaru Paul Biya mai shekaru 93 ya fara bayyana hukumance a jiya Asabar tun bayan komawarsa Kamaru bayan shafe kwanaki 73 baya kasar domin ta tawagar kwallon kafar kasar ta mata murnar nasara da suka samu a gasar cin kofin kasashen Afrika kasar a cewa Paul Biya na nuna godiyarta ga waɗannan 'yan wasa Biya na fadar haka ne a wani biki da ya gudana a fadar shugaban kasar da ke Itudi kamar yadda aka jakarin labaran duniya mutane 30 ne suka mutu wasu 22 suka jikkata a kasar Guinea-Conakry lokacin zaftarewar kasar ta auku a wani wurin zubar da shara a unguwannin babban birnin kasar Conakry bayan ruwan sama mai karfi kamar yadda gwamnati ta sanar a wata sanarwa hatsarin wanda ya faru da misalin karfe 2 na safe a unguwar Dar es Salaam ta garin Besia bayan ruwan sama mai karfi cikin dare lamarin ya haifar da rugujewar gidaje da dama kuma ya haifar da mutuwar mutane 30 waɗanda yanzu haka suka samu raunuka an garzaya da su asibiti gwamnati ta bayyana cewa ta aike da kayan ceto tare da jami'ai yanzu haka da aka bayar umarni na gano ko kuma zakulo mutane da ke cikin ƙasa a kasar Tunisia jami'an tsaron kasar a yau Lahadi sun gano gawakin mutane 11 da aka tsamo daga cikin teku bayan da wani jirgin ruwa da ke dauke da su ya nitsi a gabar tekun kudu maso gabacin kasar inda har yanzu ake ci gaba da neman wasu mutane 3 jirgin ruwan na dauke da mutane 15 wanda aka ceto daga cikinsu aka ceto mutum daya kawai bayan da ya kife kimanin mil 14 daga gabar tekun Zarzis a daren Juma'a bayan tattaunawa da aka cimma tsakanin bangarori da basa ga maciji da juna a Libya a ranar Alhamis da ta gabata wanda ofishin tallafa majalisar ɗinkin duniya da ke aiki a Libya ya jagoranta bangarorin biyu yanzu haka sun cimma matsaya tare da tantance taswirar siyasa da za ta baiwa ƙasar damar gudanar da zaben shugaban ƙasa da yan majalisu a shekarar 2027 duk da haka wannan yarjejeniyar ta ci gaba da kasancewa mai rauni saboda rikici da ke ci gaba da ruruwa da kuma rarraba kawuna a cikin kasar wacce bata gudanar da zaben majalisu ba tun shekarar 2014 ana tare da sashen Hausa na Radio France International RFI a kasar Togo hukumi a wata sanarwa da suka fitar jiya Asabar gwamnatin kasar ta tabbatar da cewa tana duk abin da ya dace na ganin ta kare lafiyar yan jaridun Faransa nan Gael Mukair da Sebastien Perez Pizani da ake tsare da su tare da rakiyar ɗaya daga cikin ma'aikatansu da aka kama a ranar 27 ga watan Yuli an kama waɗannan mutane ne a wani lokaci da suke cikin shirya wani fim da aka yi wa sunan Le Route de l'Impossible a cikin ƙasar kuma jerin shirye-shiryen da za a watsawa a wani gidan talabijin na ƙasar ta Faransa. A Afirka ta Kudu a jiya Asabar ne a hukumance kamata jam'iyya mai mulki jam'iyyar ANC ta gabatar da 'yan takararta a banga a kujerun ƙananan hukumomi da za a yi ranar 4 ga watan Nuwamba, sai dai haka din bai samu ba. Jam'iyyar ta gayyaci wakilanta da 'yan jarida zuwa wani taron da za a sake gabatarwa nan gaba, amma 'yan takarar ƙarshe za a bayyana su ne kawai a watan Satumba. Sai dai wasu daga cikin 'yan jam'iyyar, wannan ɗagewar na iya zama wata alama ta sake ɓarkewar rabuwar kawuna a wannan jam'iyya. Shugaban Iran Masoud Pezeshkian ya amince a yau Lahadi cewa 'yan ƙasarsa na fuskantar matsaloli da yawa bayan da Amurka ta kaddamar da wani sabon takunkumi da ke neman durƙusar da ƙoƙarin hukumar na Tehran. Gwamnan jihar Sinaloa ta Mexico, wanda Amurka ke nema ruwa a jallu saboda safarar miyagun ƙwayoyi, ya sanar a cewa zai sauka daga mukaminsa, wani mataki da shugabar ƙasar Claudia Sheinbaum ta yi marhaba da shi a yau Lahadi. Ruben Rocha Moya, mamba na jam'iyyar Sheinbaum mai mulki, ya wallafa a shafinsa cewa a shirye yake miƙa wuya domin amsar laifin da ake zarginsa da shi da kuma ƙoƙarin wanke kansa daga wannan tuhuma. Gashirinmu na gaba.
1: Mai sauraro, barkamu da wannan lokaci. Shamsiya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirin mu zagaye duniya, wanda ya saba bitar labaran da muke gabatarwa daga ranar Litinin zuwa Juma'a. Shirin na wannan mako ya yi waiwaye kan batutuwan da suka jibanci yakin neman zaben Najeriya, inda aka jiyo tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar na shan alwashin dawo da tallafin man fetur da kuma raddin shugaba Tinubu kan wannan furci. Sai cikar shekaru 15 da kifar da gwamnatin shugaban Libya Muammar Gaddafi, inda a yankin gabas ta tsakiya muka tabo labarin Iran da ta sanya ladan makudan kudade ga duk wanda ya kamo mata sojojin Amurka, waɗannan da ma wasu na nan tafe. To mu soma da Najeriya, inda gwamna mai ci kuma ɗan takarar jam'iyyar Accord Ademola Adeleke ya lashe zaben jihar Oshun da aka gudanar ranar Asabar da sama da ƙuri'u 511,511, yayin da abokin karawarsa na jam'iyya mai mulki APC wato Bola Oyebamiji ya zo na biyu da bambancin ƙuri'u 66,252. Farfesa Kamilu Sani Fage, masanin siyasa a Najeriya, ya bayyana darussa da jam'iyyu za su ɗauka a wannan zaɓe.
2: Darasi dai shi ne 'yan hamayya muddin za su haɗa kansu kuma su fitar da 'yan takara ingantattu, to za su samu ƙarfin gwiwar takarawa sosai a zaɓe na 2027. Ita kuma hukumar Ani gaskiya kamata ya ta ƙara shiri fiye da yadda ta yi a Oshun. Duk da dai an samu ta fito da zaben kan lokaci, amma akwai ƙorafe-ƙorafe da yawa a wajen yadda zaben ya kasance, musamman wajen jinkiri da aka samu wajen fara zaben. Sannan kuma kamata ya yi ta ɗauki darasi da ita da gwamnatin tarayya ɗin cewa zaɓe na farar hula ba shi da alaƙa a kai sojoji. Yanzu misali ita a wannan zaɓe fa sai da aka kai jami'an tsaro sun fi 40,000 jihar Oshun, wanda kuma fiye da rabinsu sojoji ne.
1: To anan kuma Atiku Abubakar ne ya sha alwashin dawo da tallafin man fetur idan ya lashe zaben 2027, saboda a cewarsa gwamnatin shugaba Tinubu ta gaza nuna inda kudaden da aka tara bayan cire tallafin suka shiga. Ko yaya masana siyasa ke kallon wannan furuci na Atiku Abubakar? Dr. Riya Uddin Maitama, masani ne a Najeriya.
3: Wannan dai wani abu ne da zai ja hankali matuƙa, kasancewar 'yan Najeriya sun shiga wani hali mawuyaci sakamakon cire tallafin man fetur da aka yi. A baya 'yan Najeriya ba su san muhimmancin tallafin man fetur ga rayuwarsu ba, har sai da gwamnati ta cire, sannan suka ga yadda ya shafi rayuwarsu kai tsaye, kuma kuncin rayuwa da halin matsi na tattalin arziki da al'ummar Najeriya ke ciki. Duk wani ɗan takara da zai yi musu campaign ko kuma ya tallata kansa da cewa zai kawo tallafin man fetur, wani abu ne da za a tsaya a saurara.
4: To matsayinka na wanda ya nazarci ɗabi'u na 'yan siyasar Najeriya, wannan abu ne mai yiwuwa a aikace?
3: To abu ne dai ko da zai yiwu yana da matuƙar wahala. Na fi ganin yana da sauƙin faɗa akan sauƙin aiwatarwa. Ba na tunanin zai zama abu mai sauƙi ga wani shugaba izo cikin sauƙi ice zai dawo da tallafin man fetur.
1: Sai dai shugaban na Najeriya Bola Tinubu fa ya cicciki tsohon mataimakin shugaban kasar da ke shirin karawa da shi a zaben 2027 din. Inda ya ce babu abin da alwashin nasa ke nunawa face jahiltar ilimin tattalin arziki. To domin jin yadda masana a fannin ke kallon wannan muhawara, mun tuntubi Dr. Aminu Idris Harbau, ƙwararre kan fannin tattalin arziki.
5: Kamar yadda muke faɗa, dawo da tallafi a yanzu a halin da ake ciki yana da daɗi irin nasa. Misali, zai rage wa talaka tsadar rayuwa da ake ciki, amma a ɗayan ɓangaren ya kamata ɗan takarar shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya yi wa Najeriya bayani cewa to in ya zo shigo da tallafin nan to can baya zai mai da shi wanda yake 140 ko kuwa kila zai rage wani abu ne. Idan zai dawo da shi to wani mataki ya ɗauka, kada ya zama abin da shi shugaban ƙasa ya zo ya yi kawai irin abin da yake blank check, ya zo kawai ya ce ya yi kaza ba tare da an yi shirin da ya kamata ba. Tattalin arzikin ƙasa ba abin da za ka kunna kamar fitila ba, ka kunna ka kashe lokacin da ka dama, a'a abin ne da yake neman tsari. Dole sai ka kiyasta me za ka saki domin ka samu wani abu, kuma ma me za a tallafawa a ciki, domin wancan matsalar da take har yanzu ta cin hanci da tunanin ana karkatar da kuɗin gwamnati, har yanzu wannan matsalar tana nan.
1: To daga batun siyasa sai mu leka bangaren ilimi, inda ma'aikatar ilimin Najeriya ta ce tsarin ilimi a kasar na fuskantar babban kalubale dangane da karancin malamai, inda dalibai sama da miliyan 31 ke dogaro da karantarwar malamai 592,077. Kuma akan wannan batu ne Nasir Sani ya hada rahoto.
6: Adadin malaman da ke karantar da dalibai a makarantun firamare gwamnatin Najeriya yayi matukar gazawa da abin da ake bukata wajen bada nagartaccen ilimi da zai amfanar da dukkanin wani dalibi da ke karatu a kasar. Malam Salisu Wada Abdullahi, malamin makarantar firamare a jihar Kano, cewa yi malamai da aiki ne ba tare da samun kulawa da ta dace daga mahukunta ba.
7: Duk wanda yake aiki especially aikin koyarwa ya dogara da cewa aikin koyarwa yake, zaka ga rayuwarsa gaskiya tana cikin tagayyara, magana ta gaskiya albashi ya karanci, sannan kuma kulawa da yanayin walwala da jin dadin malamin shi kansa gaskiya ya karanci a Najeriya.
6: Sannan Sa'idu Shaibu Musa, malami a makarantar firamare ɗan sanda a Najeriya reshen jihar Nasarawa, cewa yayi akwai buƙatar kyautata albashin malaman makarantun firamare a ƙasar, indai har ana buƙatar kyakkyawar sakamako.
8: Ba a ganin malami na makaranta da daraja. Malami na makaranta shine ya zamanto ginshikin rayuwar dukkan wani ɗan adam, amma a yau shine mafi kankantan mai karban salari a cikin wannan country namu.
6: Ko ina mafita kan wannan matsalar da ke neman shatile bangaren ilimi a ƙasar? Dr. Awwal Halilu, malami a sashen nazarin ilimi a Jami'ar Bayero da ke Kano a tarayyar Najeriya, ya bayyana cewa
9: inganta walwala ta malamai, yanda malami matabar shi zai dawo a ganshi a gwamnatance zamanto mutane suna sha'awan koyarwa.
6: Inganta walwalan malamai a makarantun firamare Najeriya zai bude hanyoyi mabambanta ga ci gaban tattalin arziki da harkokin noma da na kimiyya da fasaha da dai sauransu.
1: A ranar Alhamis din da ta gabata, akalla mutum 52 ne aka tabbatar da mutuwarsu bayan kifewar jirgin kwale-kwale a ƙauyen Gorau na ƙaramar hukumar Goronyo a jihar Sokoto. Kuma matukin jirgin ya tabbatarwa wakilinmu Faruk Muhammad ya ba cewa sama da mutum 60 ne suka hau jirgin domin tsallakawa zuwa gonakinsu a lokacin da hatsarin ya auku. Ga dai rahotonsa.
10: Matukin jirgin ruwan Dahiru Malam Salihu ya gaya wa Arafai Hausa cewa sama da mutane 60 ne suka shiga jirgin da ya kife, kuma ya yi iya ƙoƙarinsa ya hana su. Amma kadara ta riga fata.
11: Kace gura na kana jigo.
10: Eh.
11: Yanayin harkar jama'a ko ba gaskiya ba.
10: Na'am.
11: Ka zo rigin kan da yamma na jama'a ya kowa na son tafiya. Na ko ina koyar jama'a sai suka tura jirgin haka. An cika jirgin dam. Kan gaba ni haka wurin ba su. Yara ne kanana wallahi ban san misali a kallon mutum. Amma yara ne kanana duka. Amma an na goye su ne aka rangali ta yanda aka sai.
10: A ta bakin Dangala Diman Goro Malam Abubakar an yi wa mutane 52 jana'iza ciki har da kananan yara da jarirai.
12: Na dawo da kasuwa da a ce da to an zo wurin da ni kuma na tabbatar da cewa masunta sun hada ruwa suna tsamo mutane cikin ruwan, kuma gabana ana jawo mutane gawawwaki. Bisa ga wannan kuma yanzu haka abinda anka samu mutum 52 wayanda anka yi jana'iza, sai yanzu haka ma ga azawa guda sallah magana da muke da kai.
10: Dan majalisar dokokin jihar Sokoto mu wakiltar Goronyo Honorable Nasir Adamu ya halarci jana'izar mutane 58.
13: Mutum 58 aka yi masallah, sai wa'anda ba su rasu ba su ta 18, kuma yanzu haka ana neman kusan mutum 20 a sallah. Don haka muna roƙon wannan da suka rinka rafin sallah ya dawo ta mun sallah ya karɓi bakuncinsu.
10: Hadarin jirgin ruwa a ƙaramin hukumar mulkin Goronyo dai ta zama ruwan dare, da ko a bara irin hakan ta faru a ƙaramar hukumar. Faruk Muhammad Yabo, Sokoto, Arafai Hausa.
1: can kasar Mali kuwa kungiyar masu tayar da kayar baya ta Janim ta sako fararen hula sama da 60 da take tsare da su. Kamar yadda zamu ji ƙarin bayani daga Zainab Ibrahim.
14: Bayanai na nuni da cewa a tsakanin ranakun Alhamis zuwa Juma'a mayakan na Jannim suka rika aji fararen hular akan manyan hanyoyin wato inda suka yi garkuwa da su tun da farko. A cewar majiyoyin iyalai da dama a biranen Niyoro da Bamako da kuma Kayes sun sadu da iyalansu da suka shafe tsawon lokaci a hannun mayakan. Sakin fararen hular na zuwa ne a daidai lokacin da su ma 'yan tawayen Abzinawa na FLA suka sako sojojin Mali 82 a makon jiya. Kawance mai karfi ne ke tsakanin mayakan na Jannim da kuma 'yan tawayen na FLA, inda ko a baya aka ga yadda suka hada karfi wajen farmakar sojojin kasar ta Mali a kokarin kwace kidal. Wani uba da ɗansa ya shafa tsawon lokaci tsare a hannun mayakan na Jannim ya shaidawa sashen Arafai Faransanci cewa da misalin karfe 5 na asubahin ranar Juma'a ne 'yan ta'addan suka jefar da su a gefen hanyar shiga garin Niyoro. Har kawo yanzu dai babu sanarwa game da sakin fararen hular, kasancewa daga bangaren mayakan da kuma gwamnati babu wanda ya ce ufan kan batun.
1: RFI. To daga Mali sai mu je Jamhuriyar Kamaru, inda masu aikin ceto suka zakulo ɗaruruwan mutane bayan riftawar wani wurin haƙar ma'adanai akan iyakar Kamaru da Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Alhaji Sale, wani mazaunin yankin, ya bayyana mana halin da ake ciki.
15: Kentie ne wanda ya tara ɗumbin jama'a daga sassan ƙasashe daban-daban na Afirka da ma waɗanda ba na Afirka ba. An zo nema inda ake tonan ma'adanai, kuma guri ne wanda ya tara ɗumbin jama'a aƙalla mutum 700,000 zuwa sama. To wannan abu ya rufta ne da wasu mutane da suka hau kan tudun yashi wanda ya sha faruwa a wasu wurare daban-daban irin hakan. Sai dai wannan ya sha bamban da sauran abin da ya faru a baya, inda mutane suka rasa rayukansu da kuma wanda suka jikkata bila adadi.
1: To daga Kamaru bari mu je can Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, inda sabuwar cutar Ebola da ta bulla a kasar ta zama mafi muni a tarihin wannan kasa, yayin da ta kashe akalla mutum 2,378 tare da harbar sama da mutum 5,521, abin da ya sanya ma ta zama annoba ta biyu mafi kisa a tarihin duniya a halin yanzu. Hauwa Halliru na dauke da karin bayani akai.
16: Wannan ne karo na 17 da ake samun barkewar cutar Ebola a Congo, amma gwamnatin Kinshasa ta ce wannan ce annoba mafi muni da kasar ta gani a tarihi, inda aka samu mutuwar mutane fiye da yadda aka samu a shekarar 2018 zuwa 2020 da cutar ta barki. Hukumar lafiya ta Congo ta ce adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar ya kai 4,945, baya ga wasu 101 da aka gano cikin sa'o'i 24 kacal. Har yanzu ba a kai ga samar da magani ko kuma rigakafin sabon nau'in cutar Ebola da ake kira bundubugyo ba, a wani yanayi da rashin isassun kayan aiki da kuɗaɗe da kuma walwalar ma'aikatan lafiya ke kawo tarnaƙi a aikin ganowa da kuma tantance masu ɗauke da cutar cikin sauri. Ma'aikatan lafiya na daga cikin waɗanda cutar ta fi kashewa a Congo daidai lokacin da suke yajin aiki saboda rashin biyan su haƙoƙinsu, lamarin da ke ƙara ta'azzara yaɗuwar cutar a sassan ƙasar.
1: Kasar China na ci gaba da kokarin inganta darajar kudinta na yuan a nahiyar Afirka ta hanyar yarjejeniyar musayar kudade a tsakanin bankuna, sauya tsarin biyan basussuka daga dala zuwa yuan, da kuma amfani da tsarin tura kudi na CIPS domin sauƙaƙa wa 'yan kasuwa gami da rage dogaro da dalar Amurka a harkokin kasuwancin kasashen biyu. Matakin da masana tattalin arziki irin su Dr. Dauda Muhammad Kantagora ke ganin zai yi tasiri ga kasar ta Asiya da masu kansa abokan hulɗarta.
17: Zai inganta tattalin arzikin ita China da kuma su kasashen masu tasowa. Na farko, kasashen masu tasowa kaga za su yi kasuwanci kai tsaye tsakanin su da China, wanda kaga a da sai sun nemi dukiyar da suka yi ko biyan bashi sai an auna shi da dala, kaga sai sun nemi dala sannan su biya, sannan kuma a canza zuwa shi wannan kudin Chinese yuan din. To kaga yin haka yana karye darajar kudin kasa, don kaga sai ta yi amfani da kudin musaya kashi biyu, ta cire kudinta ta nemi dala sannan kuma ta koma ta canza shi. Ita kuma China ita ma sai ta kuma nemi kuma ta karbi dalan kuma ita ma sai ta je ta canza zuwa kudin kasanta, wannan kuma shi ma na iya karye kudin kasanta. To kaga a gurguje zai taimaka yanzu kaga ita wayannan kasashe su rage dogaro da dala da neman dala, musamman kasashen da suke da manyan basussuka da kuma hulɗan cinikayya a Afirka ko kuma a kasashen
1: RFI. Ita kuwa hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana wasu kasashen Afirka biyar da suka kunshi Burundi, Ghana, Guinea-Bissau baya ga Jamhuriyar Congo da kuma Uganda a sahun waɗanda suka samu nasarar kawo ƙarshen annobar polio ko kuma shan inna, lamarin da hukumar ke bayyanawa a matsayin gagarumar nasara da ya kamata kasashen su dage wajen ganin ba su sake ganin bullar cutar ba. Azima Bashir Aminu ta hada mana rahoto akai.
16: Sanarwar da WHO ta fitar game da nasarar kasashen biyar ta jinjina musu tare da nuna kokarin da suka yi mataka wajen tsirar da yara daga cutar mai hadari ta hanyar dakile yaduwarta. WHO ta ce tun farko tawaga ta musamman daga sashen kai dauki da yaki da annoba ne suka gudanar da mabambantan gwaje-gwaje da bincike a cikin kasashen biyar, kuma tun daga watan Janairu zuwa Yuni shekarar nan ba a samu ko da yaro guda da ya kamu da wannan cuta ba. Bisa ga bayanan da aka tattara, daraktan WHO shiyar Afirka Dr. Muhammad Janabi ya ayyana cewa kasashen biyar sun yi nasarar fatattakar annobar cutar ta polio nau'i na biyu. A cewar Dr. Janabi, duk da cewa kasashen biyar na Burundi da Ghana da Guinea-Bissau baya ga Jamhuriyar Congo da kuma Uganda sun ci magagarumin nasara, amma aiki bai kare musu ba, domin akwai buƙatar sake zage damtsi wajen ganin sun yi nasarar samun shaidar murƙushe cutar baki daya. Yanzu haka dai waɗannan kasashe biyar na buƙatar akalla shekaru uku ba tare da ganin ɓullar cutar ta polio ba gabanin samun shaidar murƙushe ta baki daya.
1: Shekaru 15 bayan hamɓarar da gwamnatin Muammar Gaddafi, ƙasar Libya ta fada cikin rikici inda ta rabu gida biyu tsakanin gwamnatin Tripoli a yamma da dakarun janar Haftar a gabashi. Wannan rarrabuwar kai da yawan makamai a hannun ƙungiyoyin mayaka sun hana ƙasar samun zaman lafiya ko amfana da arzikin man fetur ɗinta saboda katsalandan ɗin ƙasashen waje. Ga dai Abdullahi Isa ɗauke da ƙarin bayani akai.
0: Zagar wannan rana na zuwa wani lokaci da manyan ƙasashen duniya ke iya ƙoƙarin ganin an warware wannan matsalar da za ta kai ga samar da gwamnatin haɗin kai da za ta yi wa jama'a aiki shekaru 15 bayan faduwar Muammar Gaddafi. A wasu yankunan an fuskanci jerin hare-hare daga gabbaci da kuma yammacin ƙasar. Wasu daga cikin matsaloli da aka fuskanta kama daga ɗaya yankin zuwa ɗaya ɓangaren sun haɗa da: a Benghazi an kashe janar Al-Mansuri, shugaban hukumar leƙen asiri ta Marshal Khalifa Haftar. A yamma, jiragen sama marasa matuƙi sun kai hari kan muhimman cibiyoyin makamashi a Zawiya. Wannan tashin hankali ya zama abin tunatarwa game da rikicin da ke faruwa tsakanin ɓangarorin da suka kasa cimma jituwa wanda ya kai ga raba ƙasar biyu. Kowane ɓangare na ƙoƙarin ganin ya ƙulla yarjejeniya da ta yi daidai da muradinsa ba tare da tuntuɓar ɗaya ɓangaren ba, lamarin da ke ƙara jefa ƙasar cikin halin rashin tabbas. Halin da ƙasar ta Libya ta shiga ya tilasawa da dama daga cikin masu ruwa da tsaki nisanta kansu da duk wani zance na dawo da zaman lafiya da za ta kai ga sake haɗa kan ƙasar, wacce a siyasance wasu ke danganta ta da siyasa mai guba.
1: To daga batun Afirka sai mu leƙa sauran sassan duniya, inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta jagoranci taron ƙasa da ƙasa da ta saba yi a duk shekara kan yaƙi da gurgusowar hamada karo na 17 wanda ta yi wa taken ceto ƙasa daga lalacewa. Ga dai Nura Ado Suleiman dauke da ƙarin bayani akai.
18: Wakilai daga ƙasashe 197 gami da ƙungiyoyin masana kimiyya da 'yan kasuwa da matasa da kuma al'ummomin da matsalolin lalacewar ƙasa ke shafa ne ke halartar taron a Mongolia. Ƙasar da wani rahoton ƙwararru ya tabbatar da cewa kusan kaso 77 cikin 100 na faɗinta na fama da matsaloli masu nasaba da gusowar hamada da zaizayar ƙasa. A tsawon kusan makonni biyu da za a shafe, taron zai mayar da hankali wajen tattauna ƙarin matakan da ya kamata a ɗauka don magance matsalolin da suka haɗa da gurgusowar hamada da farfaɗo da ingancin ƙasar noma da kuma kawo ƙarshen matsalar fari. Sauran batutuwan sun haɗa da inganta hanyoyin kula da gandayen daji gami da tallafawa makiyaya da kuma manoma. Taron da aka fara a wannan Litinin zai ci gaba da gudana har zuwa ranar 28 ga wannan wata na Agusta.
1: A nan kuma rundunar sojin Iran ce ta yi tayin ladan dala 30,000 ga duk mutumin da ya kashe ko ya kamo mata sojojin Amurka tare da shan alwashin ninka kuɗin idan mace ce ta yi. Amir Hatami shine babban kwamandan rundunar sojin Jamhuriyar Musulunci ta Iran, ga kuma kaɗan daga cikin fassarar kalamansa.
19: Har kesi, har razmande azizi.
20: Duk wani mutum ko kuma wani daga cikin jami'an sojinmu da ya samu damar hallaka ba Amurki ko kuma kama shi tare da miƙa shi ga rukunin sojin Iran, za mu goya masa baya za mu taimaka masa a wannan jihadi da kuɗi tare da tabbacin goyon baya daga sojinmu. Baya ga gagarumin ladan jihadi, za mu ba da babbar kyauta ta kuɗin Iran Tomas biliyan 5 wanda ya daidai da dala 30,000 ta Amurka.
19: Ma'adala 30,000 dolar hududu 5 miliyan.
1: A can kasar Spain kuwa gwamnati ce ta sanar da gina sansanonin wucin gadi ga bakin haure akalla 1,800 a yankin Ceuta, matakin da ya zo domin shawo kan matsalar rashin wurin kwana da ya addabi yankin bayan kwararar dubban bakin haure daga kasar Morocco a ƙarshen watan Yuli. To bari mu karkare da kasashen Turai da Faransa da suka ƙara matsawa Isra'ila lamba tare da yi wa kamfanonin gine-gine gargadi mai tsanani bayan sanar da shirin gina sabbin matsugunan Yahudawa a gabar yammacin kogin Jordan. Ko yaya masana a bangaren diplomasiya ke kallon wannan kira na Faransa da kawayenta? Professor Tukur Abdulkadir na Jami'ar Jihar Kaduna a Tarayyar Najeriya yayi tsokaci a kai.
2: Wannan Allah wadai da Faransa ta yi da wasu kasashe na yammacin Turai irin su Faransa da su Burtaniya akan ci gaba da mamayar yankunan yammacin kogin Jordan da kuma wasu yankuna na gabashin birnin Kudus. A baki abin yabawa ne, amma ainihi ba da gaske waɗannan manyan kasashe na Turai suke ba. Domin a yanzu haka ƙungiyoyi da suke adawa da Isra'ila da gallaza da take ma Falastinawa irin su BDS da sauransu, da yawansu an haramta ayyukansu a yammacin Turai, kusan yammacin Turai gaba ɗaya, tun daga Jamus da Burtaniya da Faransa. Saboda haka inda gaske suke yi su fito fili su dauki matakai kamar yanda ake gallazawa kasashen da ba su hadasawa da su kasashe lokacin, kamar yanda suke ma kasar Iran ko kuma yanda suka rika ma Syria lokacin Bashar al-Assad da su Koriya ta Arewa, su mai da Isra'ila saniyar wali inda gaske suke yi, kuma su goyi bayan ainihin tuhuma da kotun manyan fuka da duniya take ma Benjamin Netanyahu.
21: RFI.
1: Sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma sauran abokan aiki. Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International.
0: Tabbatalla da fatan an ji daɗin wannan shirin. Bari mu shakata don waƙar ki sama na'ura.